0: lokuqala no PDP.
1: Sisesigukweni.
2: Ungawambase amandla akho siyoni.
0: PDP ku Khosi FM. Ikusasa elingcono liqala ngami

0: wabethelwa wathuka wahlatshwa ngenxa yamangazi ngobongangani wabethelwe Calvary sneeze uthi Calvary shumna ntathi ngizozoshayela ihora lesine uhlelo libo lokuqala igama uphindi phi njalo ngolwesibili kuya kulesine phakathi ka 3 no 5 isuke sikhuleka nje sizizwe likaNkulunkulu sikhuthazana siletha konke enkosini siqala usuku ngamandla nangesibindi siyadala ke kupho ufuna ukubona kwenzeka empilweni yakho 0791639874 ama voice note udala kuphi namhlanje kungenjalo sobakhuthaza abantu abasha esihlala sithi ke bakhona ngiyazi ukuthi abaningi basemakhaya balele abekho nasezikoleni njobe yikoleke nje basathekhumo mabebuyela sobuyela ngamandla sibheke izimo zonke esibhekele nomuntu omusha sibasha siyakhula kwamanje siyadala ngolimi lethu molo
1: amen phende phengithi angidala ngolimi lami lapha kwantu wami lapha yakamahleka lapha embombolo ekuthiwa untomzodaka lapha umahlongwa lapha uhlala ngokungaphili uantu wami lapha kamahleka untaka lo edala kuthiwa ngolembilo wokuhlala ngilapha kuwe emlazi danko phende phe
2: ameni ameni sisiphindi phi unjabulo diamond egumedelo e Richards Bay ngithi ngiyaphumelela ekutheni ngithola umsebenzi ngisabathe ngiyazama ey akuhlangani akuhlangani
0: uyasiphazamisa lo shayayo ucingo uyasiphazamisa siyacela ningashaya amen
3: kuseni phinde ibhuku romani nomunye suka swami strange internet ngiyadala ngolimi lami phezu kwengane zami ngidala impumelelo ngidala ngolimi lami kuthi konke engithe ngizokwenza kulo nyaka bese kuyaphumelela amen
0: amen ke
4: amen phinde iphe ngiyadala ngolimi lwami ngiyadala nje impumelelo kubantwana bami ngithi bazofunda basebenze bathole umsebenzi omuhle onayibusiso bathole nemishado emihle nayibusiso nekhaya lisekhaya lizovuka lingafi kungasho ukuthi akunamuntu ekhaya ngiyabonga sonto ngadlamini ipitriti phela wasethole nentombi
2: ameni ameni sisiphindi phi unjabulo diamond egumedelo e Richards Bay ngithi ngiyaphumelela ekutheni ngithola umsebenzi ngisabathe ngiyazama ey akuhlangani akuhlangani ngiyacela ukuthi uNkulunkulu uma uthi kumele ngiphile mhlambe ngamathalente ama ngiphe wona nami ngicacise angipha amandla egameni lika Jesu ngiyabonga amen
0: amen makubenjalo untombi yoxolela lapha ku TikTok live uthi ngiyadala ngolimi lami ngithi izibopho namafinda boshwe phezu kwempilo kaAndile azoqaqeka uSlave Masinga uthi ngikubamba ngisembombela ubuhle masango vezi uthi ngiyadala ngolimi lami ukuthi umntana amathola umsebenzi Cima Lukhele uthi good morning everyone I'm from Amsterdam eMpumalanga. All right, siyadala ngolimi. Siyadala ngolimi sawubona?
5: Amen, ayibonga CGP.
0: Ameni kunjani?
5: Sikhona njani wethu?
0: Sikhona.
5: Uhlekelele lo Domethu masaka into engenalutho. Khamba kahle.
0: Khamba kahle kakhulu.
5: Ngiyadala futhi hey ngumsebenzi hayi umuntu usehlale kakhulu cha abandle emakhaya hayi akusalungile ngihlale kangaka emakhaya umuntu ofana nami ngisho ukuthi khona ukubafanele na kodwa ke nabanye nabanye bafowethu hayi akusekezwa kodwa ngiyithemba ngisenalo angifuni ukuqamba mangiyithemba ngisekhona ngisazowuthola mina umsebenzi bonke abangasebenzi uNkulunkulu akaluli isandla senilele kubona ayibongwe
0: amen inhlekelele
5: haleluya
0: amen siyadala ngolimi mola
6: thendi
0: hayi
6: Ngiyaphila
0: kunjani?
6: Hayi siyaphila kaDobu, khamba kahle kodwa.
0: Kahle kakhulu.
6: Hayi siyabonga kakhulu Dobu, nami ngiyadala nako olimi lwami Nkosi yami ukuthi mina nabantwana bami Nkosi yami nathi siphile nje uNkulunkulu asigcine. Akulelo zonke iy'dingo zokuthi zibe nempumelelo zakho nazo isikhathi. Siyabonga kakhulu Dobu.
0: Thank you, uphile nje siyadala ngolimi lethu molo. Yebo kunjani?
7: Yebo siyaphila, khulumani usipho ngugumbi ngilaya eShokozi. Ngiyadala ngiyadala ngolimi lami. Hey, kunomlenzo ongihluphayo lana, uthanda ukuvuka nje kuleli suku mpela, ngihamba kakanzinyana nje ngiqinqelezele nenduku. Ngiyadala ngolimi lami nje ukuthi awube ngcono. Hey,
0: iba ngcono.
7: Thank you, thank you, ngiyabonga Phindi Phi uGumbi leSoko. Thank you.
0: Thank you Gumbi. Siyadala ngolimi molo ke?
8: Phindi Phi.
0: Yebo kunjani?
8: Uphila dokotela?
0: Ngiyaphila.
8: Ukhuluma nawe dokotela ethi uvisethethi bakhuza amafahla wani. Ngiyadala ngomlomo wami ukuthi kukhusisi usisi lona walapha emadadeni ushonele umalume wakhe lapha emadadeni e-5 umalume umalume ufelo walapha kamazimbela e-5 usisi lona unonhle wamasonto ogane kwamabele emadadeni uyabekwa ngicishe ngomgqibelo lapho emadadeni. Nkosi yami ngithi akaduduzeke. Ngiyadala ukuthi kuko konke azobe kwenza kube nempumelelo, kuhambe kahle. Ngithi sobe ngikhona pha emadadeni ubhuti Fellow, alale ngokuthula, uNkulunkulu amgcine enokuthula. Nkosi yami kube nosoluhle. Amen-ke,
0: amen-ke. Ababili bokugcina siyadala ngolimi molo.
9: Yebo, njani?
0: Siyaphila, kunjani?
9: Ah, siyaphila. Ukwenza cimba lemsini engulula. Hayi, mina ngithi ngiyadala ngolimi lami ukuthi nengane yami efunda umatric sengathi ngaphumelele ulondiwe cimba. Ngiyabonga.
0: Makube njalo. Alright, uba nesivala ngaye namhlanje. Siyadala ngolimi molo.
10: Hlobo sami.
0: Yebo, Sihlobo, kunjani?
10: Uyaphila naye ubusimuzi bomuso brand amkhisa javengani. Nami ithi ngiyadala ngolimi lwami ukuba emndenini wakithi kwamkhize kube khona nje ukuthula nokuzwana, kube khona uxolo, ngoba kanye kancane kancane uyaxatshana, ungazwani, ungazi kubangwana. Nanempilo nje Nkosi yami, sifile sifumelele. Amaphupho nje usho nje ukuthi ungangabazi, akuqhubeke singangabazi, kwenzekalayo. Uyayibongela uBrenda Nkosi yami, akube ngumusha igama lami
0: futhi. Amen. Laphana ku-TikTok Live uthi uNondwe Mbekise, ngidala ngolimi lami, ngithokozela ukuba ngumamvelase. Sicathulo sama-ex uthi ngicela ukuthi nje sanibonane esikhothi. Uzanele Shabalala uthi ngiyadala ngolimi, ngicela abantwana bami ukuthi baphumelele, bakwazi ukuzimela. Nkululeko Khoza uthi ngiyadala ngolimi lami, umsebenzi ngizowuthola, ngiphinde ngisize abantu abaswele. Irene, ngiyadala ngolimi lami. Sesiphindiphinde ngiyadala. Uthini? Ngolimi lami kwaqala ngokuthi angilali ngendlela. All right. Uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. Dank kwentombi yoxolo. Regindwande uthi ngiyadala ngizovusa umuzi wakithi. Slow Manyuswa uthi ngiyadala ukuthi konke kudalwele mina, kuzobuya konke ngegama likaJesu. Umuntu onenkani uthi ngikhuluma ke impumelelo kuphele nezikweletu ezingakami. Feledi uthi ngiyadala ngolimi lami, ubhuti wami uzowayeka ama-drugs. Siphamandla Nxanga uthi ngiyadala ngolimi lami, i-construction yami ithole umsebenzi. Muzomusha Sizwe uthi ngiyadala ngolimi lami, umsebenzi wami uzoqhubeka uyeke ama-stop and go. Inocela uthi ngiyadala ngolimi lami ukuthi umshado wami usazoqhubeka. Owecebo asisakhile SKMT yambatha uthi ngiyadala ngolimi lami, makukhanya empilweni yami ngithole umsebenzi ngegama likaJesu. Amakube njalo. Mashima mabili nanye mzuzu esele noma lishayile ihora lesine kuhlelo libo lokuqala. Siyahamba ke nje kulesi sikhathi siyadumisa koze kushayeke sona ke kushayeke u-10-2 sesikunikeza ke inkonzo yosuku. Sesenza isivumo sethu siphuma sihamba namhlanje ekuseni. Sizokunikeza khona manje amazwi awukuthi nje akukhuthaze namhlanje emva kwayo le ngoma esiya kuyo. Pastor Dennis Ntombela uyena ozosikhuthaza namhlanje ngamazwi. Yeah.

0: Shine your light. Awuvela ukhanyise nje ubhaqa lwakho ulithathe ulibeke phezulu. Kuye kushiwo njalo kuthiwa ukukhanya ungakuthatha kanjani ukubeke ngaphansi kwetafula. Sihamba nawe namhlanje ekuseni siyakubingelela igama lami bathi ke uMroza Wizi sihleli nawe kamnandi la emsakazweni uKhozi FM. Ziningi kakhulu izinto esikuphathele zona. Usazokubheka nje uthikazi imuphi umzila ozophuma uhambe ngawe ubheke emsebenzini, ubheke ebhizinisini. Mhlawumbe usuka ngakhona etohweni ubheke ngasekhaya noma khona ezinye izinto nje eyithizeni ozilungisayo ubani esilidla naye. I-Blackface namhlanje sikudonsa sikuphi na?
1: Sibathatha ababili abathathu sibezo bakithi ekuseni kuso. Sawubona Khozi breakfast.
2: Hawu ngangena kuKhozi.
1: Wangena khulu ukuthi uphakathi sawubona.
2: Phakathi wevini omroza. Usizwe Ndlovu wasijula emperaya emtobatoba sivukile sivuka ngomfutho. Hawu sithi shela pho kuKhozi avuke wonke ama red nation ezenkosi yomasikandi gcwamelisha.
1: Siyabonga.
0: Kulungile kulowo ndawo siyabonga. Shine your light kusho Master KG. Sawubona ekuseni siyakubingelela.
3: Ngibingelele mbroza nawe vi.
0: Hayi sikhona mfowethu igama nesibongo.
3: Ngivukile mina ekhahlewo ngosizo kamntolo ngibonge.
0: Sibabonga mntolo, siyabonga mntolo. Uba nomunye sivuka naye.
1: Ezase East madoda asuka. Khona mani la uKhozi breakfast ekuseni siyabona.
2: Yo niyaphila uKhozini.
1: Siyaphila ninjani mfowethu?
2: Aw shine your light, shine your light, shine your light. Uduma mazibukolo la esikhothe emtshezo. Bonke umtshezo lalela uKhozi manje.
0: Esikhothe emtshezo oqhomfane.
2: Kwelika siphongo, ntamkhumbula
0: uSiphongo. USiphongo noSelmathunzi. Nomandla malakwana. Uyayibona into le. Hayi niphethe kodwa.
2: Hayi siphethe inkosi siyakho.
0: Kulungile.
1: Ake sibambe ugcine ke Mroza Wizi mase siyama sobona ukuthi zimi kanjani izinto emgwaqeni.
0: Sawubona ekuseni siyakubingelela.
2: Sawubona Mroza Wizi.
0: Siyakhawula siyagona siyakubingelela.
2: Uyile kodwa.
0: Ngikhona undodakazi wakho ukho.
2: Siphedile.
0: Yeah.
2: Siphedile ukuthi.
0: Ukuthi hayi soke sibone.
2: Ya ukuthi soke sibone kodwa nakho khona ubuya ngenkano intombi zamahlenge ngempela Mroza Wizi.
0: Umncwabhlehlile.
2: Ubabunganana phansi ehlowe gawon simu.
0: Siyabonga mkhaya, siyabonga baba ehlowe, siyabonga kakhulu.
1: Mathi Mpindele.
4: Let ye breakfast yokhozi. Ezemigwaqo. Nokuhlalisa mfeka.
5: Ezemigwaqo kuKhozi breakfast igama lami ngoClarissa wakamfeka ngibingelele kuwena mshayeli namhlanje kuseni siqala lapha neGauteng namhlanje lapho sesiqale khona esiminyamina kuM1 mosuka ngakho boys enziphikelele enkabeni yedolobha laseGoli sizofika nje lapha neBramfontein ngiphinde futhi ngitsinte lapha kuN3 usuka eJamestown ngoAlberton uphikelele lapha eLandhaven uya ngasePrimrose Bay ngaseBedford View njengenjwayelo impela sikhona isiminyamina sakhona lesa namhlanje kuseni.

0: Sikhidi hamba no asake bethi jogodo jogodo kanti ke injani imzuzu ngoba ithi ke engamashumi amabili nesithupha lishayeleke ihora lesikhombisa ekuseni sizothi kuwena khuluma nathi siyaxoxa namhlanje uke wayisho lento V yokuthi kunesikhathi la ukuzizwe ngathi ngiyingane noma ngiyafisa ukuyidonsa leya ngane ngiyikhumbuze ukuthi hayibo wena ngane ongaphakathi kumina njalo sakhona yebo khona sengimdala ngokweminyaka kepha ngiyafisa ukuthi sengathi ngake ngizwakale nje ngimdala ingakho namhlanje kuwusuku ke emhlabeni wonke jikelelo okuthiwa ke yiba ingane lapha kukhulunywa nje nawe njengomuntu omdala njengoba ungilalele njengoba umama athe kuhleka nje uma usukhulile uma uneyinkinga kuma nje ukhokhela ogesi ukhokhela ine esikoleni kuningi nje okwenzayo okubhekene neyinkinga zakho kodwa khona le yangane ecindezelekile kuwena kuthiwa namhlanje usuku layo ukuthi ake siyikhiphe lengane siyikhiphe lengaphandle vini
1: sineyinkinga eyiningi singabantu abadala esikhulile manje ngapha iyingane umndeni kuyathandwana uyabona ngapha bayagowa abantu yonke into eza nje nokuthi ukhulile kodwa siba khona isikhathi la ufisa khona ukuthi eyi engathi ngabele emnganeni okanye mhlawumbe ngathi ngenza izinto nje ezenziwe ingane njengami nje mina abantu ukuthi ujumping castle mina ngiyafisa ukube ngigibele
0: ayi unempela futhi isiza
1: ngigibele nje leyalo nje ukuthi ujumping castle netrampoline ekhona ukuthi utrampoline kuspali kuspling lokho ugxuma khona ugxuma lapho ugxuma lapho ngiyafisa ukugxuma nje gxuma nje gxume yabo nami ngime ingane
0: kwehla nesisindo kuthiwe neyinkinga zemali ama-bills kagesi yini yini yabo ziningi izinto esuke sibhekene nazo okunye futhi okubalulekile nokuthi ngigijime ke nihlale ngiyicamele neyingane zakho zona zijajuliswa ukuthi hawu ubaba emude kangaka uyabo siyamshaya nawe uze uginqike phansi zikufice zikudlale mhlawumbe unane mhlawumbe abanye baze babe neyipoti izinje eyincane badlale kwanazo khona khona la uginqike etshanini ubaba
1: impela kunjalo amanye ke umfice nje umuntu osemunyukele ice cream kodwa ngibukeke ke laba besilisa ke sebethanga lo okungena lento kuthi uyikhona esewukhotha ke la estradini ke sewukhotha ke la
2: esingongozela
1: esingongozela kulimi
0: usebuyele
1: emnganeni naye manje
0: omunye kwesikhathi yazi kwesinye isikhathi omunye nje kuba ukuthi mhlawumbe kade begeza imoto nomama wasekhaya aqala omunye athele omunye ngamanzi nomunye athi hayi musa kungithele hawu bagcina sebeyajahana ke sekumnandi behlisa isindo njalo somzimba khona khona futhi lapho bakhulula ingqondo
1: eyi bakithi siyafisa ke bakithi ukuthi ke sikhulume nawe ke njengomuntu omdala mhlawumbe ke usekhaya mhlawumbe ubuya emsebenzini okanye ulungisela khona ukuya emsebenzini ukukhathelwa imvithi noma usendleleni nje kuyimanje ubheke khona emsebenzini ukulithathe nje ithuba lokuthi uzikhiphe uyodlala ungcebeleke nontanga wakho noma nje kukhona yini mhlawumbe into okuyenze wena uthi ubone ukuthi hayi yazi ngaze ngabuyela emnganeni ke mangenza lokho and futhi ikujabulise le nto siyafisa ukwazi manje yazi mina trampoline bafethu ne jumping castle hayi ningipheni mgabadela ungathuki
2: hayi mina ngisinomngani wami ngimbiza ngo The Rock
1: yeah
2: sino sinobeka usuku nje sodlala amabhayisikili kuze kushone ilanga
0: nazo
1: awuzweke awuntshele badlala amabhayisikili ubu babona ekhaya

0: yenza njengomadiba.
1: Yonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade. Donwabile.
0: Ukhosi FM luhamba phambili.
2: Suma!
0: Alright.
3: Yaqala ke ngathatha.
0: Isukile ke.
4: Uraf, uraf, hey uraf bafethu, unzima.
5: Hey V nomroza noma ngabe ngivuka ngi down kanjani kodwa uma ngiye ngavola nini ekseni iyashintsha imuntu
0: ukholwa nje uzobhemu bhemu golwe uvimthembu nomroza buthelezi
6: lalela phela sesikhona
0: ukozi breakfast
7: hayi bo sanibona we V nomroza ri
0: Lolu
8: Ukhozi FM
0: Ukhozi
8: Breakfast
0: Breakfast Luhamba phambili
9: Izi Hawe malumvi dalela mina ke nje ngokhiye mros ngokhiye ke nje yabona make bayabalahla nje lapha endlini nje ngayi fridge yasala yodwa ngazi ukuthi khona into engiyiboni lengabe iVienna noma uPoloni Hayi make balahla nje ngayi ngivele ngisike ngishonisele bese ngivuma ingoma nje ngakukhona ungenayo angifice ngivumela nje hayi ngiyayibona into esiyangijova into ezinanda ngeyibhiki mangeke ngabona ukuthi wawukhona ngama snacks lapha nokuze ingane kuvala igolo kukhona ama snacks akhona hayi make balahla nje thatha ngiphi ingane ngenzela ukudla nami ngoba ngeke ngkwazi ukuthi ngidle nginike ingane anti ngenzela ukwadla ngibonga ngishaya imhamba wabathela polunda
10: Sanibonani vino mroza nenjani? Isokuseni ngaze ngasithanda. Ngiyafisa nje ukubuyela emnganeni ngibe ingane. Ngikhule kahle ngibe yabona ekhuleni kwami ngibe le ntombazane leqhinyayo engafuna ukubabuka abafana. Ngikhule noma ngaze ngiyoshona impela ngibe yititi lika 50 years anginandaba. Hayi hayi. Impilo yami be right singakafika ovi emhlabeni hayi bafike hayi bakwethu hayi bayixova ingenila yomuntu baye gratitude yabafana hey ingane ayihlali bakwethu zibe zingane sikhule into ayichenye ngokutshitshi bakhe ha ngiya right nabafana
11: manje mina ngena ngena mina mana mina ngena blama
10: eh
11: Yimi
10: yabona
12: vi Usayile sisihloko sikhuluma
11: ngesibuyelela
10: isimbela nesimbela
13: Uthi zwe konke khona ngakokuzwa
12: Mani mhlawumbe mina ngisacela ungiphindele ngoba kuze ngizoyilalelisisa ngendlela ngoba mina ngilalela ngenye indlela
11: Awuyakho
14: Ane awikhlungi
11: Hayi ngeke nange
10: Sifuna Mrs V Sanibonani vi nomroza nenjani Isokuseni ngaze ngasithanda Ngiyafisa nje ukubuyela emnganeni ngibe ingane. Ngikhule kahle ngibe yabona ekhuleni kwami ngibe le ntombazane leqhinyayo engafuna ukubabuka abafana. Ngikhule noma ngaze ngiyoshona impela ngibe yititi lika 50 years anginandaba. Hayi hayi. Impilo yami be right singakafika ovi emhlabeni. Hayi bafike. Hayi bakwethu. Hayi bayixova ingenila yomuntu baye gratitude yabafana shimpi. Hey, ingane ayihlali bakwethu zibe zingane sikhule. Umuntu ayichenye ngokutshitshi bakhe, ha? Amen.
12: You
10: right
12: mabafana.
11: Aka go uyagindi.
10: Uyaperisha yezwa.
12: Manje uvi ungena uvi uyakho umuntu uyakhomba la.
13: Kunegame lokulichamukela.
12: Ehhe.
11: Shuthi mina uthela ngamasaladi. Ngenze.
13: Wena sezo zokubhovota amasaladi.
12: Akube
13: njalo ke bova. Yenzani bova.
12: Uyikretile ingingila zika sini.
13: Uyikretile uyakhalo.
11: Sorry.
13: How?
12: Kodwa ngiyayizwa into ayisho.
10: No, iyazwakala kakhulu.
12: Ukuthi kube kuya ngami ingabe kubuyela emuva. Yena uyithathe ngaleyo ndlela nje ukuthi yena ukubuyela emuva impela abuye
10: abe ingane. Enze nezinto zobe ingane esayingane. Yabo.
13: Sakhe kubuvi.
10: Bengakafiki obhova abadla ngasalala.
12: Kuba ukuthi useyazi ukuthi ah khona obhova angisayi nangalapha.
10: Yabo.
11: Hayi, shuthi sorry. Sorry ke sis.
12: Saxoxana ngeyingcinga ngiyafisa.
10: Anicabangele phela ezinye izingane wevi.
11: Weba, inamba ka sis lona itholakala mhlawumbe.
12: Uzoyenzani ke? Ufuna ukuyinqoboshisa?
11: Uzowapolisa.
12: Hayi,
11: amanxeba.
12: Hayi,
13: sika. Yeyisa uphepha two.
11: Uzowapolisa. Uchama.
15: Hlanganyela no V, no Rosa.
2: Sabana, goes high.
3: Sabana, Jim Rosa, no balloon fee.
6: Yes, in your
15: cover, and look at perfume.
16: Yes, I'll be new in Monday. Let's talk about Master.
6: Master,
16: the series.
6: Yes, in your cover, no cool.
2: I think I say, yes, a beach.
6: Cozy breakfast. Luhamba Pambili.
17: Ungalali la.

ngiyabonga bangani bami. Sekuyisikhathi imbuzo. Obana babehlula uqephula ukukhunathi. Ubani wabasiza? Wabasiza kanjani? Awungitshele, ufundene kule ndaba mntwana wami. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya bayinxoxele izindaba ukuze nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo, nisale kahle nonke.

0: Yona nge njengama sisi ahamba ngempela siyobingelela la insizwa laphuma kangathishela kanti ke ha hayi hayi hayi we sawubona wekhetha mlotsho ngikubiza impahla enkulu ke namhlanje unjani yaphila
1: ngiyaphila njani nini
0: awunguzwela phansi kodwa mnganami hawu awu awu bengisathi ngizothi wahamba wajubalala hayi sekuyimina manje sefanele ngithi yobe yobe yobe ngoba ufika nje indlu hawu indlu nje yomile yomile hawu awu awu awu uyankweleta kodwa ungacabanga ukuthi awungikweleti
1: sengiwucingela zelashoni la ngubona
0: ha kodwa madoda uyazi bese ngivuka uhlevani uyakhumbula ukuthi hawu madoda sasashayela uthisha omkhulu uphi uthisha omkhulu
1: Hayi usemsebenzile ngibashiyile bangenile namhlanje.
0: Kodwa isikole sikuphi?
1: Sisejozini.
0: Wathi mufika ekhaya wathini kade simshayela ucingo?
1: Eh wajabula kakhulu ke futhi kade ayifisa ukukhuluma naye.
0: Sengishoda mina ukuthi ngikubona ngezinqotho yabo ngibona emehlweni namhlanje. Unjani? Ngizobuza yazobuza abantu. Ngizobuza uBlack Mandela futhi unjani? Unjani? Unjani? Ukotini unjani? Uyayi uyadliwa lapho kwenkotini. Unjani unamethe namhlanje wanamathisela namathisela.
1: Ah usifihla umzimba yokungathini.
0: Okhohlisa bangakuboni njengami nje ubungikhohlisa nje ngoba ngikuboni awutshele umkhona kwengezwanga sikhuluma indaba uthi leli gama laqhamuka kanjani lisho ukuthini kuwena nakubalandeli bakho leli gama lamaganga thishela
1: ehe ngiqale ngibingelele nje ngicela ukubingelela bonke abalalele ukhozi njengamanje ngiphinde futhi ngikhonze bakethi ngikhonze ekhaya bathenga lenze iphutho ngikhonzele nozakho ethi ngisebenza nabo enobi school nensizwa ke ngihamba ngazo igama elithi maganga thishela isithakazelo kusukela kwisithakazelo sawomlotshwa so ngoba ungapho nje olundi mawungaku uqalaze kabini nje ngayo ungayiboni imoto ebhalwe umaganga so kuyisithakazelo sawomlotshwa
0: yini baningi abantu ayikhule namatekisi
1: ayibaningi omlotshwa ngapho sekhaya
0: ngiyakuzwa hayi ke siyabonga kakhulu nawe waliphamisa igama wathi nami ngizoliphamisa ukuthi mina ngingene ngala embonini ezomculo zinini kuhambe kuye phambili omlotshwa baqhubeka isibongo sime
1: impela
0: manje ke ingoma tu siyaona njengamanje ehe cha noma endala kumuntu ongazwanga nowayengekho sikhathi ukukhuluma nathi
1: oh hayi le yadidlala kugcine ethi uyehluleka endala entsha ile dlala eqala ethi uyajola lo ayikakaphumike yona izophuma nje ngomhla ka 23 kanye ne album futhi nje album ngiyedetela mhla ka 23 July kobe kulesi
0: 23 yeah but album esihloko sithi
1: ihloko sayo hey besasigodlile okwamanje
0: kodwa ngiyifihlile ayifihlile kuba nje apho udedeli zonke induku kufanele uthi ugodlo okunye umuntu alinde abe maganga ngempela umuntu ukuza ngithi khona ukuba maganga nomaganga thishela umuntu abe maganga ufuna ukuza ukuthi ngabe le ithini ialbum ithi uyajoka kodwa ngeke uhambe ngakubuzanga ukuthi ikhamu kaphi ubani lo jolayo uma ngabe uyakwazi ukunika leyo mfihlo
1: kuyenzeka uhlale nomuntu umbonthe wasishintsha manje leya ngomi imayixoxa nje iyakuveza ukuthi hawu izinto eziningakade senzeka sezenzeka ngendlela kusho ukuthi nami into engeke ngiyibuke nje eduzane nami ey nanga umuntu esebringana
0: umkhombe eduza bo lo uyajola lo
1: ngiyambona
0: uyenze nobani nje
1: ngicula no dadwethu ukamaphanga khona usisa wathi ukamaphanga lapha einkundleni okabi
0: Oh uzama wala kwayena
1: Hayi uzama wala
0: Usho ukuthi ngamagama afica nakunina sitheli wavana ufika nenye into kwaphuma uDalmete
1: Uyabona Ngiphethe nesidingo sami labe ngithi ngizomzwisa leyo ngoma la
0: Awusizwisa awusizwisa siyezwa nalathi khona awushaya unxize ngabe sengibonke lapha eceleni kodwa kulungile awudonse awuncenge

0: ita isho njalo le.
1: Awukahleke mhla wamamba kuyokwenza kanjani?
0: Mhla wakhilwa yimi eyogowa ogowa unyaka wokubhela.
1: Ayikoda, ogama uyokhala unyaka wonke mzwana wamgila wena.
0: Sengibuyisa induku zakhe.
1: Ngoba wena unjalo nje unesihlungu.
0: Hey vela na angishilutho.
1: Awukangothi ngiyakubona hey madoda.
0: Hayi lokuqonda.
1: Yasithi ke izophuma mhla 23 July uyajola lo. Kanti ubukade usinika wehluleka kuqala. Usheshe umkhiphi umuntu uthi yabona lo ningangibuzi ngaye wehluleka nje siqhubekele phambili. Inhliziyo yakhe ayinwebekile ufuna iqonde ngqo.
0: Impela izani ndawo.
1: Esikoleni kunjani? Kuhamba kanjani esikoleni?
0: Ayisancenga kakhulu ngoba phela ihlale zikhona ingcinamba lapha nalapha makusetshenzwa kodwa nje sithemba ukuthi kuyogcina kuyilento esiyifunayo so ukuzama nje.
1: Ekhaya uma nobaba bakhona manje?
0: Bakhona ngosami bayaphila nabo yathi ngibakhonzela nje.
1: Wangikhonzela ngalelanga kubona washo kodwa uthi ngithe nje ayibuye.
0: Angilenza.
1: Yogcina iboneni yonqwamana.
0: Angilenzani vele iphuthi.
1: Iya into enhle engithandayo ukuthi ndawo njengoba uthisha nje futhi nangalaba akusupport emculweni mawusuku uzorelease ngecondo nasikweni bese belindele kulesikhathi esiphila kusona ke siyazi ukuthi kuningi sikubhekile kakhulukazi inina njengengane zethu ezikhuphu eziphilayo ezikhulayo abantu abawulusha umphumyalezo ufuna uyisa kakhulukazi abantu abasha laba bathi ngifuna ukuthi ngilanga ngibe umaganga thishela ngifuna ukungena emculweni yini into othike maniqaphele la uyoba njengami ngelinye ilanga.
0: Into engeke ngiyigcizelela kakhulu mina ukuthi aqale kube zincwadi abantu abangikhuthaza ukuthi bengafunda nje kakhulu ebese kube kumuntu ezame nokunye naye empilweni ahlanganise okuqondene nekhono
1: la. Siyabonga kakhulu yazi kube mnandi ukukhuluma nawe siyabonga nihambe kahle nje nonke ningishayele nesithombe lapho ngaphandle siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu ithuba mina.
1: I guess sisho kanjena ngoba sesibheke khona ey'ndabeni ukhona uBlack Mandulo e-studio thina sikhona la uLundi.

0: Njengamanje ngempela ake ngisho ngithi la sikhona kumnandi singangeni kuthi time ake ngisho ukuthi ngempela lapha lati sikhona lapha eManyanya Resort eNyanya Resort emhlophe lapha na la uAlukhu Mali umzilikazi bambiza kanjalo umzilikazi emfolozi uthe uyakhonza kakhulu khonzela umdu khonzela usibaru khonzela usiphe khonzela umahle kanti bonke ophinki lapha basiphathe kahle kakhulu khona nezitudeni ikhona lapha hey ngikakutshela zonke izibongo engihlangane nazo lapha ngizobe ngintshelota nje silale kahle ngiyabonga kakhulu Nkalakatha ngiyabonga mfaka Dlamini ha ubukhosi engibone laphana siyabonga sesiyasuka manje siya ku tea time yethu tea time yethu namhlanje emlayelo Khoza FM la sizosho khona ukuthi ngabe khamba kanjani yasemanyanya sowe sikhuluma njengoba ngisho ngithi nje sikhona siphelele la uLundi ehe na indaba i tea time khona ukuthi ngiyabingelela mamdudu kusho ukuthi ke ngimpela na indaba la ikhona kumina sengijola iminyaka emithathu nalomlisa cabanga ukuthi usumile nawo umlayelo ekhaya usuthi ake sizithi nami ngiphuze lami la kodwa ngibe ngishuthi ithombe engathi seliya nangokuphola kodwa ke lapha ekhaya ngizothi liyashisa yini bese lipholiswa yithina futhi ngabalaleli uthi ke lana tea time no lady day uyazi njengoba ngithi sengijole nje iminyaka emithathu nalomlisa yine ngane nomunye umuntu kodwa ke sesahlukana naye waqala lomlisa engijola naye wajwayela ukuthatha ifoni yami angene ey'nkundleni zokuxhumana ebuka abantu engiye ngixoxe nabo so bengingenankinga nalokho Indaba iqale uma sebona uWhatsApp wami evela kubaba wengane wasebona ukuthi ngiyamjolela ngachaza ukuthi ubebuza ingane nje kuphela wavele wathi asihlukane ngagxuma mina ukuthi ke sesingaze sihlukaniswe into engekho kanjena ngasuka lapho ngathi ngempela sengaze kube ngempela ngisilwele nje umjolo wami hawo ya uthi ngawulwela ke kodwa lo engikona ngawulwela umjolo wami usuku nosuku ngizama ukumprovela ukuthi uyena yedwa ubeseqala ke hudula izinyawo kuyo yonke into engiyithandayo nabenza njengokuthenga izinto ezishodayo endlini ukhokha ingxenye yama bills asendlini kunalokho waqala wacela kimi imali ngasitshela ukuthi uyangivivinya nje kanti imambani sijola nencane ngani hey yena futhi uthi ke kusho ukuthi ke mangiwasha bese nginokuthola izilipho zasendaweni yokudla kanti ngenye ilanga ngizothola islip saselotshi ungadinwa ngambuza wavele wathi nje hhayi kade angala anginalo ilungelo lokumbuza lutho ngempilo yakhe ngiphatheke kabi kusho ukuthi zonke le y'nyanga sihleli ndawonye nje imenzela yonke into endlini kanti yena uzibonela igundane nje elifake iruji lakumina ayi cha kumnandi ngoba ngisho uxakile untela ngeke siye kutela namancelo ngeswaye amancoko uthi ke ngiyulwelene umjolo wami noma ngivani ngiphume na hey yazi angifuni nje ukuthi ngithi ngumamkhosi kube yimina ngithi isongeso kukhona into ethi nje nawe awuthi uzimazisa nje kanti uyazi ubhekephi uzimazisa ububheke ubone ukuthi ushaye hey umuntu methi ushaye mnike nalesinye isihlathi bese nenze njena ke nilungiseke amafoni kanjalo nama voice note ke akawenze njalo mina sengishilo sengizozwena emlaleli uthini ke siyabonga nenze nje ama voice note amafoni konke nje sizoxhumana ngako siyabonga kakhulu
1: yi tea time no lady d
2: okay so tholi
3: exposure
4: bujabulo jule kukhozi fm
5: Naku okuzayo ohlelweni no Lady D.
6: Sihlale sikhuluma ngokuthwala. Kodwa sibe singaqondi yini isithwalo. Noma ubani unesithwalo athwaliswa sona yithongo nedlozi. Esehlukile sithwaleni esizithwalisa sona. Kodwa zozimbili zinobuhle nobubi bazo. Ingonyo umsamo kujabula uJulo noBhedlinda bemlambomu.
5: Hlala ungayindawo.
3: Yi tea time no lady d
2: okay so tholi
3: iphelele exposure
4: bujabulo jule kukhozi fm

0: Uyabo nake njengamanje siyabonga kakhulu siyaqhubeka lana sikunika umculo omnandi kodwa ke futhi ke siyazi ukuthi sizoya lapha ya kuthi time yethu uyabo nake akusilalela abalaleli engozi ukukhuluma ezo
1: amkhoza mamkhoza
0: yebo sawubona njani
1: hayi ngiyakubona mamkhoza ngiyabona ukuthi ngizwela kuhle ngoba ngisa
0: ukhona hey uyabona nje ngizwela kude nalase khona kunomsindo kodwa ke uyangizwa kahle yebo
1: uyabona wena mamkhoza le sound okulo lebi sase okulo ngakubona ibona lapha manje ngiqala ukubuka le sound esolo
0: lapha wangena uthando lawo khona khona la
1: yebo uthi sasithanda namanje ngasasilibuka lapho kusanda nosinothulekalane ngithi mina usisi akazame enye indlela ngoba seze wathola ngoba useyazi then
0: i-alpha
1: ikuyenaukuthi akasamthandi mamkhoza indoda emayeaathemba ithi ebisakhona ukuthemba mamkhoza ngiyabonga eyomnyaka
0: Siyabonga impela akenze njalo siyabonga. Ayike ake sponsor yamthola inomuye kodwa ke ngizobuye ngibuye kunini nasobe sibuye Black Mandulo kunomsindo kakhulu lana. Okay ngiyabonga.
2: Donsa balaleli unalo ikhono lokulingisa elingakha izithombe ezingqondweni zabantu ngaphandle kokubonakala ukhozi FM lufuna amathalenta amasha emidlalweni yomsakazo uma uneminyaka engu 18 nangaphezulu ukhuluma isiZulu kahle futhi uthanda ukulingisa leli ithuba lakho lokwengena emhlabeni ojabulisayo wokulingisa emsakazweni ama audition azoba ngomhla ka 10 kuNtulikazi 2026 kusukela ngo 9 ekseni eSABC Studios eThekwini ukuze ube ingxenye thumela i ntuli@sabc.co.za ubhalisele ama audition imbhalo yokuhlola izothunyelwa kuwe uma ubhalisa kwakho sekuqinisekisiwe ungaphuthelwa ileli thuba lokuveza ithalente lakho izwi lakho lingaba yilo elilandelayo elithokozisa futhi lithinte izigidi zabalaleli bokhozi FM ukhozi FM luhamba phambili Laleli, ukhozi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi Ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Episode 7.
3: Hayibo. Cha kuyiqinisa ukuthi inhliziyo yenu iyacala iphumule. Aze washiseka bonkosikazi kabhuti mengikhuluma indaba yalengane yentshontshiwe. He, hayi. He, ntombi. Aza ngiyikholwa le. Kanti vele yini yena le mudla kangaka sengazi nje angikhakhabise kanje. Hayi, nkosi impela. Namanje ngiyasho. Ukukhona ukuzovela ngalengane ngenyilanga siyoza nangamaxoxo hibo umuntu wavele nje wajuluka kungonakele lutho kungenzeka mhlawumbe ukuthi lengane hayi ngeke ayifuthi sengiqalile nami sengingicabanga umbhedo mhlawumbe nje ngiyicabangela ikho lento engicabanga ngayo futhi hayi singiqhubeke ngabe ngizofika nini nje ekhaya fike ngixoxele umana yonke lento esiyenzeka lili ayi kodwa kuyafana nje uma ngiyamazi uzovela amasike lo makoti wakhe ngoba nje ngisho noma kuthiwa ngabe wenzani nje yonke into nje magoditi akaliboni nje iphutha lakhe asin hamba babongeliye kuloku ucabangana nezinto ey'ngathi shu hayi kodwa shem usuku lami lanamhlanje libhedile hayi

0: Oh, okay. Sit down, please. Yake, ngakusiza ngani Nkosazana?
1: Ngiyabonga. Baba, imina lo befonile. Ngithi ngicela ukuthi sibonane.
0: Yeah, ngiyakhumbula. Khuluma uthini?
1: Yebo, bengicela sikhulume eceleni.
0: Eceleni kwani manje? Hey. Ngiyasebenza mina la. Khuluma wena. Uthini?
1: Ngicabanga ukuthi akuyona indawo ekahle le ukuthi singakhulumela kuyona.
0: Oh, manje ufuna ngenze njani ke? Ngiyeke yonke lento engiyenzayo. Nginake wena. Wena usubaluleke kakhulu manje.
1: Bengicela baba.
0: Ini?
1: Njengoba nje ngaye ngakuthi fahla ucingweni ukuthi udaba lwami lumayelana nani.
0: Oh. Wena lo wathi usebenza esibhedlela.
1: Yisi. Imini impela baba.
0: Okay. Ngicela ungilinde ngale office number 302. Uzobona nje kubhaliwe uma uphume lapho. Yeah, okay. Yeah, ke sengikhona. Khuluma. Uthini?
1: Njengoba ngangishilo nje, isicelo sami sisamile lapho.
0: Awungitshele wentombazane. Umthetho wakho ukhohlakele. Uyazi ukuthi usendaweni yomthetho njengoba ula. Mina ngigaxa uzankosi njengamanje ngikuphosa stokisini khona manje.
1: Ngihlisa umoya. Ngihlisa umoya baba. Akuzile mina ukuzolwa la. Kuphela nje nginesicelo.
0: Awungitshele kahle. Uma ucabanga mina lo ungibhekile. Ngingalahle idokodo. Ngilahlele nje inkulungwane eziyishumi nje kuphela zamarand. Ngishiphe ngaleyo ndlela nje
1: mina ukuthi ngiyacha baba. Phela ngingayengeza ngezinye inkulungwane.
0: Awume kancane awumani. Ngicela ukukhulumele phansi le ndawo icaye ayiyona indawo ekahle. Uthi inkulungwane zinjani?
1: Ngithi ngingayengeza phela. Ingqobo nje uma ngabe uzongenzela wena le nto engicela.
0: Manake manje. Ngoba phela lolu daba lisaphenywa nje, luphenywa nangaphakathi. Manje kuzomiswa kanjani?
1: Khohlwa yilokho wena. Wena yekela kumina yonke into.
0: Oh.
1: Asikhulume ngalokhu okubhekene nawe.
0: Manje uthe uzokwengeza into engakanani kulezi inkulungwane ezishumi. Ngizwile nje uphathe lokho ezaphela. Eh, lento ibucayi Nkosazana, akufanele sigaxele lana.
1: No, ngizongeza ngenani elilinganayo.
0: Hayi, ake ngichaze nje. Kuyezwakala. Ngiyakuthanda ukuxoxa nomuntu njengawe. Kulungile ke uma usho kanjalo.
1: Ngiyabonga kakhulu ke mnumzane. Ngibonga kakhulu.
0: Nkosazana.

0: Awu hawu awangisabuya phela uzongitshela ukuthi wagcina wenze kanjani nomphathi.
1: Awu sabuzale yonto. Yazi mina sengaze ngayikhohla lo
0: uyikhohla ke lo. Hayibo kanjani? Ikhohla kanjani into ebaleka njena? Hayibo
1: uthi manje. Ukhuluma ngani thula?
0: Hayi ke usuqalileke, usungenza ingane ke noma. Hawu angihlali, angihlali bo. Hawu.
1: Hayibo thula usakhuluma ngendaba kaZuzani. Hayibo. Kakutshela ukuthi wena yekela yonke into kumina, ubona izinto zenzeka.
0: Uqonda ukuthenzisa.
1: Wabuza into esobala nje. Phela lokho kulula nje. Sekungokhululekile mina manje.
0: Hayi bandla. Hamba magogwana. Gogo.
1: Kanti ngubani?
0: Engabe wenze njani ntombazane? Ngiyafuna ukwazi yezwa yini. Hayi bandla. Kusho ukuthi siphinde sizwe indaba. Le ngane ukulahleka kwanjanjanina mbuze emningi kasiyavuya nesicefe.
1: Hawu, khohlwa-ke lokho. Uyabona-ke loyo kade ngamvala umlomo.
0: Kanjani? Oh, wamvala kanjani umlomo?
1: Hayibo,
0: mama. Hayibo, njeba kwakubhukhiwe nje ukuthi siye emaphoyiseni manje kwanjeyani.
1: Manje wena othula sengizelo ungiphindaka manje mina ukuthi kunamagugu mina. Kunamagugu kayi-1. Oh my gosh, le wena thula.
0: Hayi nakhona wagasela kwaphela kanjalo nje.
1: Hey.
0: Sisi.
1: Mina ngiyazazi ukuthi ngubani.
0: Hayi cha bandla.
1: Abakuyeke. Angikaze mina ngize ngihluleke fethu.
0: Hayi ngiyakuvuma ntombazane, ngiyakuvuma ntombi, ngeke. Ngiyakuzwa yezwa. Ngiyakuzwa.

0: Waza wadelela umfazi kabhutwe ma.
1: Usho bani kuMashandu?
0: Hawu ngisho yena. Ukhona yini omunye umfazi ngaphandle kwakhe?
1: Ubumbona phi ke wena ngoba phela lo muntu uhlalela le kwakhe.
0: Phela bengidlule khona ngesikhathi ngibuye esontweni.
1: Ufike wenzani kwakudelela wenzani?
0: Hey, wema ushiye angalazi la kunina. Engithuka.
1: La ubuye ufunani wena kwakhe? Hawu, angithi uwa lobuye umsukela vele.
0: Hawu ma, kanti kuyicala yini ukuthi umuntu oyovakashela kamfowabo?
1: Wena wonke. Uvakashela iThemkosi wena. Hayibo. Hayi ikhona ikhona vele obuvela ukufuna wena. Ngoba ngokwazi kwami mina, inyawo zakhe ziya kwa L azikho nje lula.
0: Cha phela hawu. Yabona ngangakaze ngisho ukuthi ngeke ngiphinde ngekhona ma hawu. Hawu manje nawo usho kabi. Kodwa ke futhi ngisho noma kuthiwa ngangishilo ke ma hawu. Sekusho ukuthi manje sekumele ngihlangabeze ngenhlamba engaka.
1: Hey suka lapha wena. Uwena ubuye umsukela. Lalela la ngikutshele we babungile. Wena umntanami ungowami ngikwazi kahle.
0: Hey ngabe wakudlisani lo mfazi yazi
1: ngiyakufisa ukwazi. Kanti akangidlisani ngaluthoko mntanami. Ukuthi nje wena la inkinga ongafuni ukuzwana neqiniso.
0: Hayi bandlazini siyozwa futhi.
1: Engabe nyobe nizwayo. Kanti utheni umakoti ngempela?
0: Yazi ma bengayona ngisho into etheni nje ebengiyenza ukuthi angazi angithuke kangaka.
1: Pho.
0: Besikhuluma phela ngale ndaba yaboya lengane leyantshontshe esibhedlele. Awa vele wathi nje yey wena uhlanganaphi ngoba leyo ndaba isikwa abantu bamthetho akulona udaba lethu lolo. Hayi bo.
1: Hawu kodwa awubabongile mntanami. Ikuphi inkinga lapha? Ngoba phela nje ubekutshela iqiniso nje. Vele phela ngithi mina udaba selisemthethweni kusuke ngaselona phela olwethu.
0: Ngiyakubona lokho ma futhi kulungile. Kodwa nje hayi bo. Wavele nje wafuka indlobani umuntu waba nolaka ukuthi ubungekho wena ma.
1: Bekufanele athini ke? Ngoba vele uma ngabe wena uyikhala lakho ulifaka la ungadingeki khona. Ufuna thini ngempela mntanami? Futhi ke awungitshela angikalizwi lenhlamba ikuphi inhlamba lapho?
0: Cha ma yabo ngisuke mina bo ngamdlalisa.
1: Wathini?
0: Ngathi mina ena ish ngathi mina hawu waba nolaka kanjena kodwa ngabe wena yinontshontshe ingane ngidlala ma kwabe sengisufile nje ngiyakuthe
1: ngivele ngabona nje ukuthi wena obenephutha kahle kahle wena ke mntanami ufuna wena jabulele lo mphetho bumtshela wona awuboni ukuthi kodwa nawe bumbhekela ngempela
0: hayi bengazi vele ma ukuthi nje wena vele uzothatha iside like bengazi nje bungavele ubungabuya uthini
1: manje wena ufuna ngikuvuneke wena ngithi hayi umntanami hawu wenze kahle cha angisoze ngakwenza lokho mina
0: hawu ma
1: uyabona mina ngibone ngathi nje wena lapho ufike lapho uthoma ufika wafika wamchapha ngenhlamba wamnuka ngezi zinto zonke lezi zinto ezibucayi bokade uzisho
0: yazi naye uthe nje ngiyamthuka ngavele ngadidekaka ukuthi hawu sekuyinhlamba
1: futhi manje lokho ngisho udidwa yini kuba vele beqinisile wena ufike wasuka la yes wale emzinga themkosi uyokhuluma insamba theka nje yodwa
0: hawu ngiyafisa ukwazi ukuthi lo mfazi wakufakani we futhi inkulu yazi lento akufaka yona wena ma
1: iphi

0: Yes, Nkosazana.
1: Sawubona baba uMzimela.
0: Ubusizwa ngani namhlanje?
1: Ngizozwa baba ukuthi selumaphuphenyo ngecala lomntwana owebi wesibhedlela.
0: Ube ubani wena? Manje kufanele ngiqale phansi ngibuzane nawe ukuthi ubani.
1: Ngiyaxolisa bengithi ubaba mhlawumbe usakhumbula. Ngiwunomthandazo omhlongo mina baba.
0: Wena ucabanga ukuthi mina nje ngikukhumbula bonke abantu abavula amacala la station. Noma ucabanga ukuthi ngisebenza wena wedwa.
1: Awu ngosamcha baba ngiyaxolisa.
0: Yeah. Uthini ke namhlanje uzokwenzani la?
1: Bengizozwa baba ukuthi uphenyo selukuphi selihambile.
0: Wena intombazana indlebe zakho ayisebenzi. Angithi ngakutshela ukuthi yozwa ngathi yithini esiyokushayela ucingo.
1: Cha baba bengibona isikhathi sesiside bengithi angizobheka.
0: Lalela la ntombazana. Ukuthi isikhathi sesisingakanani akufuni wena lokho. Sina siyawazi umsebenzi wethu. Manje ubona ukuthi umuntu obalulekile wena wedwa okufanele aphuthunye nje. Kwenziwe lokho okufunwa uwena. Uyawazi ukuthi mangaka amacala abikwe ngaphambi kokuthi wena ubike leli lakhe icala. Okusamela ukuthi acutshungulwe. Eh, uyakwazi lokho.
1: Cha baba angazi.
0: Angithi uyabonake. Manje wena ufuna ukusitshela ukuthi thina asisebenze kanjani la station.
1: Cha baba bengasho lokho.
0: Awutshela. Uyasebenza.
1: Cha ngisebenzi baba.
0: Oh, ingakho ke kunesizungu. Manje ubona ukuthi woza la ipolice station uzochitha isizungu sakho. Awuboni ngathi kufanele thole kusatohwana nje ukuze ukwazi ukuchitha isizungu.
1: Hawu baba.
0: Hawu baba. Eh, hawu baba ini?
1: Nkosi yami.
0: Hamba wena uyofuna umsebenzi usiye ke mani. Sisebenze.
1: Hawu.
0: Sikwazi ukwenza kahle wethu umsebenzi.
1: Manje ngiphinde ngilinde isikhathi singakanani ke futhi ngaphambi ukuthi
0: ngithe kuwena uyozwa ngathi uma singakasho lutho ungalokhu uzosibangela isicefe la station samaphoyisa. Ungisize ngalokho.
1: Hayi kulungile baba. Kusho sekufanele ngidlusele phambili kudaba lami ngiyabona.
0: Kahle. Yima Nkosazana. Ungathathi ngamawali.
1: Hayi.
0: Yabona le daba lwakho ngizolibheka kahle. Ngizokuthinta nje lingakapheli isonto leli.
1: Mm. Kusho ukuthi baba umuntu onandlela umele aza khulume ngayo lema bekumele athola usizo. Kulungile baba sala.

0: Hallo, Goti.
1: Mama, ninjani kodwa?
0: Hayi, asolutho mntanami. Niyaphila kodwa nina ngalapho?
1: Ah, siyaphila, mama. Bengithi angishaye nje ngizwe impilo. Kazi sephela kade ngagcina nokuza ngalapho.
0: Awu, Nkosi yami, awu ngaze ngajabula mntanami. Oh, phela nina ngiyazi ukuthi njengoba nisebenza nje isikhathi anibi naso.
1: Eh, impela mama kunjalo. Kuba matasa nje nangemsebenzi yasekhaya yakho yabona.
0: Ngazi kahle mntanami. Kodwa Nkosi yami iyakhula nje intombazane inke yami Nkosi yami sizokulekelela nje nayo.
1: Hey ungabusasho mama endusekhulile.
0: Oh bakithi ukhula kahle kodwa.
1: Ah ukhula kahle kakhulu mama sekuyintombi endala.
0: Hayibo. Ubomtshela phela efika zongivakashela bazongibona.
1: Hayi ngizomtshela mama. Ay ukuthi uyamazi kuyatefa lo uvela ufuna ukuza nathi masike sathi nje akavakashela ugogo afuna ukuthi ahambe nathi kakithina phela uyazi ukuthi sihlezi simatasa
0: hayibo ayigeke bomakoti fundisana ingane bokuba ikwazi ukugibelela iteksi hawu ingathembele emotweni zwethu hawu fanele afunde ukugibelela zwezwe azovakashela ugogozi
1: hayi izomtshela gogo ngizomtshela ukuthi ugogo uthe akafunde ukuyigibelela manje
0: eh abona nje akajwayele nje afika nje azobona ugogozi wakhe bo
1: hayi kulungile mama ngeso
0: yeah hayibo uphi yena undodana naye kade ngiyamgcina
1: awukhona bakithi usacambalele
0: wo singayithini indaba abantu abasebenza sithina sibe silele singathini ngabo
1: samnyeni wami hey endusebenza silele ngempela ma
0: oh
1: kulungileke ma bengithangizwe nje impilo bakithi
0: ah kulungile ukhonze bona kuyena
1: kulungile mama ngizokhonza bye
2: sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.

0: Yebo, kunjalo, khabazela. Sawubona khabazela.
1: Ngezwe kuthiwa usentabeni enkulu phezulu lundo ndini siyabuya lapho noma khosi
0: yebo phela siphelele sonke lana khabazela singena kuyona ingono yomsamo kanti ke professor lo Vivi Umkhize kanti ke siyazi namhlanje ukuthi wena uhlale sikhuluma nawe ngokuthwala kodwa sibe singaqondi ukuthi yini isithwalo usho ukuthini impela into ebaleka kakhulu noma ubani unesithwalo athwaliswa sona usho kanje khabazela
1: bahlupha abantu bamakhosi hayi udlamini uthwele hayi ubani Mkhize uthwele hayi ubani bani mawuke nje waphumelela umuntu omnyama kade ngitshela abantu ngithi uRonaldo lo noLionel Messi wonke noba oba noMbappe labo bekuthiwa basesanda ngabe kuthiwa bathwele
0: ya
1: isifo somuntu omnyama leso isifo songaqondi ukuthi yini ukuthwala ingakho ke namhlanje ngifuna ukukhuluma ngesithwala akekho umuntu ongathwele mamakhosi akekho
0: Ngabe sabanuka.
1: Yebo. Namhlanje sizohlubula udlubo ekhasini.
0: Uma ke sikhuluma ngesithwalo ngempela sikhuluma ngani? Siyini futhi umuntu angasibona kanjani empilweni yakhe ukuthi unesithwalo?
1: Angiqalela mama Khoza angithi ngibingelela abalele bokhozi bonke ngibingelele futhi nensizwe la usiya uBhungane omkhulu. Uyakhumbula ngesonto elidlule ngathi manje ukuthi awukho ngizokwenza next week. Ngangithe kwena ngiyoxoxela ukuthi kungani iWorld Cup. Siphelele endleleni singakaze siwine selokwathi inhlofu futhi kusazothatha isikhathi siwine kodwa ngokuxoxana next week kodwa nakho sengibona awu nanga umfundi wamadoda usandile umfokazungu ukuthi ayingiyangena manje ngifuna ukuthi ngiyophatha mhlambe ke kodwa masengene nasibone kwenzani kodwa ke futhi nakhona masengene ngombidoza lamfana hlala la ukuze siwine nako ufuna kwenzeke asidlule lapho ngoxoxa isinto elizayo uMakhoza nakho khulu la ake sice sibongele lapha ubaba uMongameli lapha umkhwanaza nkosi yami we Free African Congregational Church bazobe bene ngqonquthela 54th ngolwesihlanu kusuka ngomhla ka 10 kuyamhla ka 12 laphana eMangqakazi Primary School kusuka ngo 9 ebusuku sithi hawo siyabonga kahle kakhulu impela baku ngoba phela nazi izinkonzo lezi siyazihambela zimnandi mama Khoza na indaba la ikhona engifuna ukuyixoxa kahle ake ngiqale la siya ake sifake le yansizwe leyo khona sizoke sibona ukuthi iqalaphi khona insizwe ngifuna ukuyishutheka la mama Khoza ezoke ikhulume ngesithwalo Sedlozi.
0: Okay.
2: Ngibone kubalekile ke khabazela ukuthi ngoba sesihlanganile nje kanje ngiwazisa ukuthi sengihamba ibanga elingakanani nebusiness ngoba ngisho nje ukuthi isithwalo ngoba wawushilo phambelini ukuthi izithwalo ihlukene khona isithwalo sasemhlabeni esiphelayo uma uhamba emhlabeni kube khona isithwalo sedlozi ukuthi noma uhamba emhlabeni uwelele komunye enzalweni yakho nami ke ingakho ngithi igama lami ngibona ukuthi isithwalo sami saqala lapho ngiphiwa leli igama ebusuku ukuthi ngusibusisa ngoba engaliphiwa umama nobaba usiphamandla wakabuthelezi engaliphiwa ophohlaphohla umuntu ngento yakhe undaba zophela lapho bazophela ekishini ngishona ukuthi ke khabazela esesibili isithwalo engisiphiwe idlozi ilesi ngikhuphuka entabeni la kwafika khona izwi langimemeza ngiphezulu entabeni kwathiwa nginikele nemali engango 3 rand nganikela kulowo ndawo leyo la engafica khona izingane ihlele entabeni nogogo bebase umlilo omkhulu ubile umuntu wathiwa nawo umuntu wakho ibusiness esesithathu ngahamba ngawolwandle ngokutshelwa yibo njalo okhokho hayi uthi ngaya umuntu othile wangibulela cha ngangitshelwa nje ebusuku ngilele ngahamba ngawolwandle ngawolanda amakhosi ngacela omunye ubaba wangapha kwaNdlovu wangiphelezela sayolwandle sahamba nezangoma kwaba kanjalo ngempela sabuya nawo amakhosi ngakho ke ngibuka ukuthi ke kwakusaqhubeka kusoko isithwalo sedluzi lesi oshoyo khabazela ukuthi nami ngibuka kwizithwalo zami lezo engiyiphiwe obaba mkulu bami bakobuthelisi ngakho ke ngibuka kubalekile ngempela ukuthi nakho lokhu nami engakulandela kobuhlalo ngoba ubuhlalo nje lobu engiqhihe ngabo obubonayo njengamanje ngatshelwa yibo baba mkulu ukuthi angifake ubuhlalo ngalandela ngoba ungibona nje nekhanda leli ningaligundile khabazela ngatshelwa yibo futhi obaba mkulu wathi ungabisaligunda ikhanda wena ngoba uyingane kaShembe Ngakho ke konke lokho anguthathanga kancane ngalandela. Namhlanje ngusomabhizinisi ohlonishwayo. Ngakho ke nje khabazela siyabonga kakhulu khabazela.
1: Mama Khoza lensizwe laphana enquthu usibusiso usiphamandla lensizwe uyafika kumina 5 years ago ngase ngithi into engizoyenza kuwena ngizokuthatha ngiyogeza empophomeni mangiqeda lapho uhambe ekhaya ungaphinduzela ekhaya wobuya ngoba senzekile ngathi wena kunesithwala abazokunika sona abadala mama Khoza lento ikanje mawukhumbula kahle uJabu ukhanyile njalo wethu bengena enkundleni aphathe ishoba lakhe ngathi mangimbuza ukuthi Jabu ilandele lishoba nami ngangakawuthatha lo msebenzi wabadala wathi cha khabazile kwafika ikhehla lathi lo mculo akuculi wena cula mina thiphatha leshoba laliphathwa yimina ngilusa ngale inkomo ngakho uyophumelela ngalo isithwalo lesengikhuluma ngaso mama Khoza kukhona kanje kukhona emhlabeni siphume siyothola igubhu siphume siyothola impondo njengoba kukhona uyaqamba mangathi hayi ngumkhize mina nginophondo kwasho wacima ekhohlisa abantu bese bakhona lababanye mama Khoza athi hayi yenza ukuthi nokuthi ngileli thike lami ke kwenziwa yini ezinye inhlanga abamhlophe abomdaba sendiya masulumane bashiye ingcebo kodwa thina kukho khonjwa kuthiwa lokhu kwakokamkhulu wabo sineenkampani inkulu namhlanje na Oppenheimer, Clover, obanibani. Kwasala kanjani? Thina yini yethu eyokhonjwa? Yingoba sithatha ithwalo zasemhlabeni siye kithwalo zethoko. Ake ngiqale la mama Khoza. Uqale ngegama. Uyabona igama nje lilodwa unikwe lona mama Khoza. Mangikhuluma ngesithwalo ngikhuluma ngento onikwa yona eletha amandla eyingcebo okuyiyona oyophila ngayo. Ithongo mama Khoza like litshele into like lenze kanje. Lige kufikisa likwazi sithi ngifuna ijaze lokuthi ngifuna ubuhlalo obukuthi ngifuna ukuthi okukuthi amabhaya ukuthi sesiyasuka ke thina sesithi hayi basho ukuthi thwasa cha uthi ugogo mntanami ubuhlalo obubovu nobumhlophe nobuyelo oyobufaka ezihlakaleni nasenyaweni uyobuqedile uwona muthi wakho loyo ozophila ngawo zigobho zinhlanhla kodwa ke ngitheke isithwalo sinobubi nobuhle ububi balapho yini na wena kuzobenza ngoba usuyasuka wena sewenze njani sewenza lokho sokutshelwa womkhize kuthiwe thwasa kanti ugogo akashongo njalo uthe ugogo hamba ungilandele ubuhlalo ubeke lapha ya kumbe hamba ungithungela ijazi ulibeke lapha ya hayi ukuthi uligqoke hamba uyongitholela mhlawumbe ibhayela ukuthi ulibeke lapha ya nakho kunye futhi ngizozibala zibe mbalwa izinto sengidlule ebuhlalweni khona singayinaki kwamama Khoza imoto uyazi khona umuntu okaphupha iveni elimhlophe libhalwe futhi iveni lini leli bese lo muntu ethi awuba ngeke ngihambe ngeveni mina ahamba othenga imoto ethile ahlupheke naleyo moto kuyinqaba igcina idliwa omunye leyo moto igcina mhlawumbe ifa imhlupha omunye aphuphe athi bamkhizeze ngiphupha uhlobo lwemoto emnyama kumbe ngiphupha uhlobo lwemoto enje umbala leyo moto iyona bakunika yona basebenzisani lapho basebenzisa uhlobo lwemoto basebenzisa umbala wemoto ukuthi yabona wena ngogijima ngale moto umbala ukuthi uhlobo lukuthi yila iyona nto eyongenisa inhlanhla leyo uyothi usayipaka nje bethathe inqomo bathi hayi cha siyamnika ukukhabazela le deal noma siyamnika lo ngenxa yani na ngenxa yemoto ngidlule futhi lapho ake ngithathe okululwe mama Khoza umuntu wesifazane unkosikazi umfazi uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyanikwa yena nawe umuntu wesifazane uyanikwa owesilisa zibuza ukuthi kwenziwa yini uma owesilisa ethi kumuntu wesifazane hayi ngibe ngicela ukuvela kini sishade angathi owesifazane athi hayi awukahlancani hayi angikudingi mina uvumela phezulu ngoba ninikele isuke ebhayibhelini uthini uNkulunkulu methi ngiyokunika ubambo lwakho usiyasuka wena usiyaceba nalo nkosikazi ucebe usiyamlahla usuthatha omunye ngekuphindula ilunge empilweni yebo ungaceba ube imillionaire yonke into kodwa mawalahla lo wayana awukhululekile empilweni thina sole sithi awuhamba ngemoto eyibiza uhamba nemize ukuthi nokuthi uhlale eduze kolwandle kwasho kwacima ini kodwa awukhululekile kwahamba lesa sithwalo onikwe sona esiwunkosikazi kanjalo futhi nawe wawunike naye wenikezwe wena
0: khabazela ungangiphikisa mangithi ithwalo isihamba nesibopho sikubophelezela futhi engathi kunendawo nokuthi mawubonwe yizwe ukuthi wena uthwele nawe usevane sikuphuca sowuvana ungabe yilutho kuba khona isibopho kusho ukuthi ubophekile ngalo nkosikazi noma ubophekile kanti ofanele uyenze ezodonsa amehla abantu kubonakala ngiqinisile manje sho njalo
1: ngasho ngathi umakhosi nje wena awukahle ngasho ngathi ayabona indaba yakho uvela uyibeka icane emtakachilisi uvela uyibeka icane lalela mama makhosi uqinisile bengizoya lapha ihamsana nebopho phela lento angithi mawunikwe imoto kukho nesibopho esithile mawunikwe lobuhlalo kunesibopho esithile mawunikezwe lo nkosikazi kunesibopho esithile kunenye insizwe yakafika kumina athikhabazela njalo kuhlale kufika iphupho kumina lithi khehla ungalingi umdivorce uMadlamini ngithi hayibo kungaze ngicabange umdivorce lithi wadivorce uMadlamini uyibona indaba ngithi mina hayi engithi isibophezelo sesithwalo sakho uMadlamini uyisithwalo kuwena igama isithwalo singalithathi kabi mama makhosi ningizwe kahle balaleli sesilithatha kabi ngoba selaba negubhu selaba nani nani ezenziwa yithina eceleni okuyinto engenhle ngidlule
0: nkosi
1: yebo mama
0: khabazela ungadluli kukhona ukuthi umntathe ubani bani ucebe nje uvana wathwala ngogogo wakhe khona inivona usukele kuyikhethele ukuthwala ngobani noma uthwele ngalontombazane ngiyakubona onkosikazi kodwa ngisho ukuthi kuba ukuthi lo muntu uthwele ngawe wena uvana futhi ivamise ukuba umuntu ongamthandi or umuntu ongamfiseleli ikhona into enjalo
1: mama akhoza usungena ke manje kulesithwalo sesibilike manje lesi sesenziwa ke manje uyabona le nto umuntu ahamba yothwala ngedlozi la kubo umuntu ahamba othwala ngoma wakhe umuntu enze athola igubu kusho yonke lento kwasho kwacima makhosi yilokhu ke okunobuhle ukuthi kuletha imali ububi beyogqilaza umndeni ngoba uma uthwale kanjalo injabulo uyitholi ubuthongo ubutholi imali ayilethi ubuthongo mamakhoza imali kunalokho mayize ngaleyo ndlela iletha ububi futhi akukho lokuphecelezi ilegacy eyoke isale ngelinye ilanga ngoba usebenzise into onganikiwe yona kungani na kusemqoka lokho umthwa isithwalo sokunikwa isithwalo sokunikwa ingoba sona uyakhululeka ukuqala lokho okwesibili akukho buhliphihliphi obenzakala kuzothiwe hawu sekwenzeka ukuthi kumkhize hawu sekuwukuthi nokuthi cha yonke into ihamba kahle ngidlule lapha makhoza mhlawumbe uzothi usiya ke siye market kodwa ake ngiqale la
0: bese mina ngokwami bese ngifisa nje uyigoqe lapho noma ngabe u 2 minutes noma 3 minutes
1: awusigoqe manje kulunge mama khoza ake ngishaye lokugcina ukuthi ke okunye futhi mama khoza uthola ukuthi ekhaya uzotshelwa kuthiwe yakha umuzi noma yakha nje sengithi umuzi indlu ethile usiyasuka ke wena usiyahamba sokuthiwa yakha indlu yako malume yakha indlu yako yagogo noma kaka khokho cha bheka lokho tshelwa kona mhlambe sengisonga nje mama khoza masinyane yangiqale la nake bengiqonda ukusho abantu benkosi isithwalo osinikwa emhlabeni isithwalo esingasho lutho oyophila ngaso uhlupheke kodwa ube umnandi kubantu ngaphandle kodwa ubungabulali ubuthongo ngakho ke ubuhle nobubi baso ngoba awulali esesibili yilowo nalowo muntu abantu bangihleli la mama khoza ngiyazi mina ukuthi nganikwani uzothatha mhlambe igama uvelaphi ilona elingenza ngibe la ngikhona namhlanje igama ubhedla indaba uthi wayesethatha ubhedla indaba umthathapha ngatshelwa yibona ubhedla indaba wena hawu wasegijima ngeemoto ezifana lezi zithengwe yibona azithengiwe yibani imina mama khosi asibambe lapho umntaka baba ngikhona ukuthi abalali bazwe kahle kakhulu inombolo zilula nakho sithi nje 033 342 3945 bese sithi ke 0871100555 bese siyaqhubeka sithi ke 0100075294/5 nyomthole mlambo omunye umkhizo lwesini lohlanga igqibela isonto umsombuluko lapha yokuchazela khona uze uzozwela ubone ngoba senza into ezintathu thina lasihluke khona siyafundisa siyeluleka siphinde bese selapha kodwa selapha ini na into ongeyona yesintu kodwa isintu siyakulukela sona. Ngisale kahle niphilo lundi mama khoza. Nakho.
0: Baba uhambe kahle khabazela.
1: Yabona.
0: Kanti emlalele ngikhumbuze ngitshele ngithi ke uNorox ukholwa ukuthi ukondla akugcini emndenini kuphela kodwa nasekunikeni abantu emphakathini amandla. Oqhubeka nokwenza umehluko ngokudla we give a bull isekela futhi ke ngempela kuthiwa ke la itshale kubantu asebevele benza umehluko kanti emphakathini yabo ngokondla abaswele ngalolu suku ke luka Mandela ke Norox ubungaza laba bantu futhi ubasize baqhubeke nokondla abantu abaningi njalo Norox iphakela ikusasa ngoba we give a bull.
3: How? Ntakasisi Marie, kan na ulayi teksini? Kwenzakaleni?
4: Hey, mama, ukube benginomshwalense wakaSasria, izinto bezizoba ngcono kakhulu. Abantu abatelekayo sebengishisela imoto yami phela.
3: ISasria, yini ke leyo mntanami?
4: ISasria inkampani yomshwalense isiza abantu abanezimoto, amabhiliti kanye namabhizinisi, wona kanye lawo alenyezwe ngabantu abatelekayo.
3: Uma siteleka masivikele ingqalasizinda zethu, lokhu kungokuvikela indlela yokuziphilisa.
5: Vakashela isasre.co.za noma uthinte umthengisi wakho umshwalense. Isasre ingenye yabaluleki bezezimali abagunyaziwe. Kunemgomo nembandela.
6: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
7: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esicongweni sesihlahla. Ukhozi lwethu unqelele. Ulalele ukhozi FM.
8: Luhamba phambili.
7: Nakho ebekwenzeka ngujabulo Jule.
9: Isiqhelani bafana sekufike isikhwaka.
0: Tshela nobani? Ubathuma tshela nobani?
9: Ithambani notshela
0: ishangana. Yisho ngoba uzosho phambi kwabo uzothi abatshele bani?
9: Ha noma leli gama livumele la emsakazweni.
0: Lana ukuthi ngabe usho kumina.
9: Ithambani notshela oyihlo. Usekufike mina.
0: Yeyi uzophimpela ikhona khona yava nathi ithi ayishaya amamiliyoni o-3.2 kwayiphi le?
9: Hey, ziningi kakhulu ingoma eyishaya amamiliyoni liya album. Kodwa ke eyokuqala iyashaya imiliyoni kwingoma engaqala ngaveza TikTok ethi amabhafalo.
0: Yebo. Nama-elephant.
9: Yeso kuyona ngoma engcansi yami phambili. Njengamanje ino-7.4 million ngenyanga nje yodwa.
0: Uyimikati nayicileni yini wena? Wasuvale nje udlondlobalanga.
9: Uvuma uthi?
0: Ya vumi
9: base
7: ulalele u Lady D kuKhozi FM
0: yabonake njengamanje siyabonga. Siyabonga sesiyangena ke la la sikhona ngiyamuzwa njalo ulimit. Kuhle kudelile kuhlobile nelanga liphume kahle kakhulu. Njengamanje mina ngibusisekile ukuthi ngibe nodokotela uNkosenye Zulu inhloko yomnyango Economic Development, Tourism and Environmental Affairs. Sawubona makhe.
10: Sithokoza kakhulu siyabingelela Lady D nabalaleli boKhozi FM.
0: Kukhona inkosi efike phambi kwakho seqhamukenye futhi. Angithi bavamise abantu ukuthi bathi inkosi enhle.
10: Akunjani.
0: Bathi asikubeke vele muhle kodwa esikhulume indaba yokuthi ke akuyona yokuqala. Siyabonga kuba nawe. Usuku lwanamhlanje Magebe sicela usichazele ukuthi sihlangene ngani namhlanje la Olundi.
10: Asibonge kakhulu uKhozini FM ngokuthi lizokhava umcimbi wethu njengohulumeni.
0: Yebo.
10: Lapha komnyango ka Economic Development.

0: kanjani yini eyenza izimo izimo izimo lezi ukuthi izulu lisijikele njengoba sazi ukuthi thina njengesifundazwe sakwaZulu Natal seshweni ikakhulukazi lesimo sezulu esingesihle neyiphepho njalo njalo konke ke kusuke kusuka endleleni thina njengabantu ababekwe usomandla lapha emhlabeni esiziphethe ngayo nangendlela esihlonipha ngayo imvelo ngakho ke ungqongqoshe omnyango waka-Ethia umhlonishwa umfundisi uZondi namhlanje uzoguguzela nje ukuthi masihloniphe imvelo ukuze igameko lezi sibhekene nazo zesimo sezulu esibi zihlukane nathi khona manjalo futhi ke ungqongqoshe uzobeke ese qasha abantu abawu 7000
1: angizwanga
0: nangaphezulu
1: angizwanga
0: ungqongqosheke angikuphinde 7000 ngaphezulu kwa 7000 labantu laba yintsha abesifazane ibona wonke umuntu okhona nje ohlele ekhaya ungasebenzi ungqongqoshe wethule amathuba emsebenzi wawa sabalalisa bonke omasipala ikakhulukazi abakhungethwe isimo esibi seyitshalo lezi ezibulala imfuyo ngoba kuyahambisana Lady D
1: leyitshalo zibulala ngisho imfuyo
0: iyitshalo nje lezi ngumthetho ezihamba emkhathini uthola ukuthi mhlawumbe iyitshalo zasemelika iyitshalo zakuphi zihamba emkhathini uthola ukuthi imbewu yakhona izowela la eNingizimu Afrika uthola ukuthi ke lembewu uma ngabiwa la kumile ihlahla lezi ezibizwa ukuthi ubhici zimile sisabalale yonke indawo zithi ziyadli ithi yadla imfuyo ife uthola ukuthi ihlahla zakithi la eSouth Africa nala kwaZulu Natal zife ngenxa yokuthi lezi hlahla ezinye yize izwe eziqedela amanzi laphakathi kumhlabathi ngakho ke umhlonishwa ke uqasheke intsha ngokunjalo na wonke umuntu nje ngokohlelo lokubambisana nomasipala abawu 7000 kuya ngaphezulu lona kuhlela zolethula ungqongqoshe namhlanje ebungaza ngalo lolu suku
1: mhlambe ke sesivala nje ngiyafisa ukuthi umyalezo wakho kubantu emakhaya ukuze babambe iqhaza ekuvikeleni kwemvelo nokanjalo nokudala njengoba sekudaleka namathuba emsebenzi uthini umyalezo wakho yakubantu
0: okokuqala nje lamathuba laba lawa abantu abazozuza ngawo iminyaka emithathu kusuka manje kuya phambili kubalekile ukuthi bawaphathiswe ekhali zamantuku okokuqala lokho bese kuthi okwesibili abantu abayigade phela imvela balalele mabefundiswa bangalahli nje udoti noma kuphi yonke leyo nto ngoba yonke leyo nto yenza ukuthi kuphazamiseke imvela abantu abawuhloniphi umhlaba esawufica sushiyelwe okhokho bethu nathi akuthi mzukane sihambayo sushiyiwe
1: hey hayi cha bophile ushiya ngumuntu nonembeza kuthi unembeza yakho uzokhuluma naye siyabonga kakhulu besikhuluma ke la ngempela ngenhloko yomnyango sikhuluma naye udokotela uNkosenye Zulu siyabonga sesoqhubeka sengimbonile noNgqongqoshe usekhona lana usekhona la uNgqongqoshe empela umhlonishwa uZondi
2: Fryhead. Malalelibokhoze FM. Sithole ku 91

0: Hayi cha yazi ukuthi kunento engixakayo ke la.
1: Yini manje le?
0: Phela umakade buyile emsebenzini kodwa nje lutho kungena endlini uhlezi lapha emotweni sonke lesikhathi.
1: Hayi bawubona ngayini ukuthi uhle nalomalume wakho osabekayo.
0: Onjani ke umalume osabekayo?
1: Hey wezara. Hey asabeka nayinto. Hey. Hayi uyasabeka umalume wakho sisi.
0: Hayi suka wena udlala ihaba nje.
1: Ibaxiloni ihaba o mina nje ngihluleka ngisho ukumbuka emehlweni.
0: Hawu.
1: Hayi impela sina abantu besifazane sisi siyaqoma. Uyezwa. Oh beauty, hayi abahlulwa
0: lo. Oh gabadiya ntombazane. Izinjazwela. Cha kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi kuhletshwa kuthiwani ngegama lami lapho.
1: Ngaye ukhuluma ngani manje?
0: Aw sorry, ngikhuluma ngoFatima nomalume wakho lo osabekayo
1: lapho. Hayi. Sengubaluma manje.
0: Hayi bo. Sengubuya ngibo wami ngedwa ashare o leli gorilla.
1: Igorilla.
0: Hayi cha kodwa kona yini phela le nto. Hayi ba.
1: Hey, nawu siyavuma manje uthi mumbi.
0: Sisi, ngathi uqeda kudliboza. Yo.
1: Hey shame bandla igeke. Awushoko ungitshela ukuthi kungani ucabanga ukuthi bahle bangawe lapha emotweni njengoba bevalelene
0: nje. Hayi ke lokho nje akukona nokuthi ngiyacabanga. Ngiyazi nje ukuthi bavalelene ngikho.
1: Kahle wena. Okay, ngiyakuzwa ke. Manje kodwa ngiqondile ukuthi kungani manje kungakhulunywa ngawe yini? Wenzeni kubani nini? Oh,
0: angisiphela phumule uma usefuna ukungilawula ngalezi imali engayishelwe ubaba. Imoya yethu nje ayihoshelani ngikutshele these days.
1: Yini ngabe wenzani vele etshengisa khona ukuthi uyakulawula o?
0: Hayi bongiyambona. Okubalekile nje kodwa ukuthi nje ngeke na kancane ngimvumele ukuthi adle imali yami.
1: Kodwa ke onake uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kokulawulwa nomuntu ozama ukubonisa Zara. Hayi uyazi ukuthi kungenzeka ukuthi akekho kwakulezo ingqondo ke nje.
0: Hey kanti ephumula ukukhumbula ukuthi mina uma ngiyamazi mina. Ngimazi ukusuka nokuhlala ntombazane. Ngakho ke nje ngikholwe mengabe ngithi ufuna kona vele ukungilawula. Nomsisi bengikhuluma naye njalo ngale ndaba.
1: Kodwa ke phela Zara uyazi nawe ukuthi kuzomela uyabo umchathazela.
0: Nakhona mengithanda.

0: Hayi phela umuntu kwaZulu unconywa kanjalo.
1: Awulalelani.
0: Nawe lalela, lalela detective. Njengoba ungishayela ucingo ungiphazamisile, amanzi amayaphola la, kufanele ngangiyageza manje.
1: Awu, ugeza ngamanzi ashisayo kanti.
0: Umbuzo omunye lo ngibuza wena detective. Ufuna ngigeze ngamanzi kanjani kanti wena? Na umhlola wambo. Kunani indoda mayigeza ngamanzi ashisayo?
1: Anginalutho phela kodwa nje. Yo.
0: Mana wena uzama ukungitshela ukuthi mina ngiyindoda ayalutho detective.
1: Uyabona ke manje you're putting words in my mouth. Awungizwanga nje mina ngisho into enjalo ngomlomo wami.
0: Cha, naku yasho nje.
1: Hayi, ngeke sayitsheni. Kuphuma emlonyeni wakho lokho. Hayi lo, kamphembu umntwana.
0: Wena kade ngakubona ukuthi uyadelela ngempela.
1: Lalelaka. Uthozomfonela commander?
0: Uyena kanye umuntu engizokhuluma naye mina. Hayi wena. Mengiqeda ukukhuluma nawe nje la, ngizomfonela ngikhulume nama junior mina.
1: Yey, impakamo.
0: Cha cha cha, akuyona neze nje impakamo le. Injalo nje lento le. Empeleni bekufanele ngangikutshelile ukuthi wena mind your own business ekwi level yakho. Usugeje kakhulu kodwa ntombazana.
1: Lalela, uzothini uma ngabe ngikutshela ukuthi njengoba ngikufonela nje ngisunye uyena kanye lo commander usezingeni elifanele wena. Ungihleka sechen. Ungihleka ngempela.
0: Ayibo, ungajahwe mphemba. Nawe ngelinye ilanga ufika kuleli zinga. Uyazi ukuthi empeleni angikutshele lokhu nje ukuthi ngiyakuthanda. Cha cha cha, hey lalela, ngikhonzile wena.
1: So, awungithandi.
0: Ayi, ukhona nje uzuzi.
1: Okay, Mr. Nseleka uzuzi wakhe. Bewuthinike.
0: Eh ngifuna ukuxwayisa nje ukuthi ungaphindi usebenzise igama lika mphathi steshi nomi kanjani la magama lawo yokufaka inkingi ngiyakutshela.
1: Awu kanti ngifuna uyena ke sayitsheni ucela ukwazi ukuthi kungani ungekho emsebenzini ungamfonela ke nawe umbuzo mangabuthanda.
0: Uyabona ke manje umphathi ungijwayeza nezingane manje angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi angijwayeze namajuni why kufanele ukuthi azathumele wena ukuthi ungibuze ukuthi angizile ngane emsebenzini akasenayo yini number yami.
1: Kuzokusiza ukuthi ukhohle ezinye izinto kodwa ungitshela ukuthi ngani ungekho emsebenzini. Angisadlali ke manje.
0: Hayi bo.
1: Umphathi ufuna ukuthi ngizwe bese ngidlulisela kuyena. Asikhulumeke.
0: Uyangikhombani manje pho?
1: Ngikhombani.
0: Cha uyangikhombani.
1: Ngoba phela ngisho ngikuthunyiwe jokes aside.
0: Uyazi ukuthi yabona wena umntwana kwaNtuli le ndaba yakho kungabi nandoda. Iyona le yenza ukuthi
1: ubhayile. Awu Jesu. Uyazi ukuthi ngiserious kodwa.
0: Eh lalela nami ngiserious. Ucabanga ukuthi ngiyadlala ni kanti wena? Udinga indoda wena. Le ndaba yakho yokushima iyona le kwenza ukuthi ubhayize kanje.
1: Hayibo.
0: Ngiyakutshela.
1: Uyangitshela noma?
0: Cha ngiyakutshela.

0: Hey, guess what?
1: What, Azuthile?
0: How long said Gagela nje?
1: How, Azo? Musu kudlala ngami, kwenze njani? Ukuphi?
0: Lalela, cishe washaya khona.
1: How, Nkosi yami? Cishe ngashaya khona ngani, Azo?
0: Njengoba ungibuza ukuthi ngikuphi.
1: Ukuphi ngempela, Azuthile?
0: Lalela ke, engakutshela kona nje ukuthi mina la ngikhona, ngiyabona lapho kini.
1: Ngempela? Hayi, kwamnandi ke lokho. Uyazi ukuthi kade ngicabanga nje la ngibhizi ngicabangana nawe. WhatsApp skiphani?
0: Eh, cha mina nje ngathi ngiyaphupha sengila idimba. Hayibo, phela bese ngikhathele mina impilo le maqxosheni.
1: Hayi. Hayi ke ntombi, ungabisakhala, welcome to life.
0: Hey, ngiyabonga ngempela, ngathi ngasho uliphinde lelo. Kodwa ke ngisengisaye ekhaya, ngifuna ukubeka kahle impahla zami ebese ke ngiyabuya ke share round. Usakhumbula ngithi?
1: Yeah, ngiyakhumbula. Kodwa manje wafika ekuseni kangaka sengathi uxoshiwe la uphuma khona.
0: Yabona nje phela emakhaya mfethu i-transport iyahlupa. Yabona nje iyahlupa ngempela. Ngoba phela ihamba ngeyikhathi. Yabona uma ngisalile yase ekuseni. Hayi Amanda ngitshela wena kuzoba inkinga ke. Kodwa ke inkinga ngizokubona khona manje babe.
1: Eh kunenkinga kodwa yazi ngoba ngeke ngikwazi ukukuvakashela kwamanje.
0: Hawu indaba manje.
1: Ukuthi manje lapha ekhaya simatasa ngalendlela exakile sino aunty. Kuzabakhonga Azuthile.
0: Ini? Abakhongi? Imake, oh my. Abakhongi bani manje? Baze ngawe yini?

0: Okay. Oh, ngicela ukuyibeka kanje lento. Ngizokhuluma nje iqiniso njengoba linjalo. Njengoba ngilana Zara, ngicela ukuthi ke sizobonisana.
1: Uthunywe ubani?
0: Look, engikubonayo mina ukuthi kunokukhathazeka nje ngendlela imali oyiphethe ngayo, Zara.
1: Manje uyangiziba yini Phumla?
0: Kanjani manje?
1: Awufuni ukungitshela ukuthi uthunywe ba? Uthunywe uFatima noma uthunywe umsizi?
0: Cha. Kahle, kahle, Zara. Just listen wena nje kulokho
1: engifuna ukuthi ngeke ngikulalele uma ungabe ungangitshela ukuthi uthunywe ba.
0: Imake sikubeke eceleni okuthi ngithunywe ubani. Imake sibuke le ndaba le imali nokusetshenziswa kwayo ubudlapha.
1: Yokusetshenziswa njani ubudlapha? Uthi ubudlapha?
0: Like mhlawumbe imake mhlawumbe ngibeka kapi? Kodwa kubonakala sengathi uyagagamela ukusebenzisela imali.
1: Yathi ngiyagagamela. Ngikagamela kanjani? Kusho ukuthini lokho?
0: Kusho ukuthi wenza amawala. Oh, kahle nawo manje.
1: Uyazi ukuthi ngivele ngabona ukuthi uthunywe umsizi Phumla.
0: Cha.
1: Le language oyikhulumayo nje ifana ncamashine kamsizi njengamanje.
0: Hayi, hayi. Oh, ubona kanjani manje ukuthi mina
1: kahle. Ngize ngamtshela naye ukuthi nje sengiyayisola ngokuthi ngimthengele leza impahla ezinhle.
0: Hayi bo. Oh.
1: Naye besho same thing. Bekhuluma nje njengawe. Ingakho ngithi mina uthunywe uyena njengamanje. Yazi ukuthi uthi umuntu uyamphakamela nje akwenza uzizwe uguilty.
0: Cha
1: ungicikile bandla umsisi.
0: Ungafili guilty or asikho isidingo sokuthi uyisole manje ngokuthi umenzele into enhle.
1: Uyabona nje next time ngifuna ukuthi mangabe ngifuna ukumthengela something nje. Ngihambe ngiyeleke omadunusa ngiyomxoshela ngikuthe ngibuthi amajazz lawo singawazi nokuthi asuke evela kuliphi izwe.
0: Kaphela ngiyacabanga ukuthi ubengasho ukuthi ungabuthamthengela kodwa hayi ubesho ukuthi yabo mhlawumbe uthakele nje yawo izinto ezisimpuli nje yabo.
1: Cha nje olalela angiyithandi mina lento yokuthi abantu bathi ngisaphaza imali mfethu angathi angisile ekhanda. Abantu nje abahlukane nami phansi. Nawe ke futhi musa ukungena ezintweni ongahlangene nazo ngoba ngeke uzuphumelele uzojapa.
0: Akaze kodwa ngithi uyayisaphaza uyithatha manje lento. Uyibo. Sithi wena nje uyithatha mawala manje lento.
1: Kusho ukuthi mina vele ngumuntu othatha izinto mawala. Ikuphi kokunye kutshele kona ukuthi ngikwenza mawala?
0: Kufana nani manje?
1: Angazi phela mina ngikwenzeka ukuthi mhlambe ziningi izinto engizenza mawala wala.
0: Asifika ngalapho.
1: Anifika ngakuphi khona? Hayi bo.
0: Ungakahle.
1: Uza njalo.
0: Awukahle ungiyeka ungiyeka Zara. Hawu mina nje bekithi kuzokubonisa ongendaba oqaphela indlela osebenza ngayo imali. Hayi lento manje
1: Oh, usuyi financial advisor manje.
0: Aw,
1: usungululekwe izimali manje wena. Eh? Hayibo.

0: Wezi inkosi yamagcokama egcineni bani khuphuka ngoJoji.
1: Phela uyabona umjwala ukukhulumisa isiNgisi. Ngisho ngisazi uyasikhipha uthi my feelings.
0: Lalela.
1: Yeyo about my feelings. Usuku usudlale ngawe kumjolo lapho.
0: Hlekoze ngoba sithi mathandana. Uma thandana unofundo mo. Hamba ngana lezi insizwa keshaya umasikandi osimini ofo kanjalo ke nomenzi inkosi yamagcokama. Hey khona umlalelo wethu la esisimtholile. Owesilisa. Nanga usithumele livi ena uyizwa.
2: Akusi umshophi lona sithanda. Yabo yobutshata ehoxa kuludaba uqinisini phela. Kade ke ngilenge indlebe njengecici ngicimele kubo njengenhlasi ngiphelele ezandleni njengonondomela. Uthethe futhi ngabe into efihlwayo kube into eyenzakalayo nje.
0: Hayibo.
2: Ngoba umuntu ma enjalo uthi uzothina ubani? Ma kwalungisa lokho usengowakho. Ngoba phela ana inkinga. Uzothina ubani? So kade nje ngempela ngishaya ngamathumba embila omba nqwana.
0: Hayi
2: ngoba kuyini yani kodwa kulesi sikhathi ngingakakholwa.
1: Hey amasoka.
0: Nanga umlalelo wethu khona la. Wethu.
3: Wethu ke wethu.
0: Kuhamba kanjani?
3: Hey kuhamba kanje kwashitata.
0: Hayi bo.
3: Lokho akusiyo umshophi kugcine kuyifanela nesithwalo nje. Ongasazi ukuthi esa noma esethonga ngoba
1: yabona
3: ufiko nobusoka
0: eh
3: ufiko nobusoka kusho kube into ekwembathayo ngoba yabona indoda ethandwayo ayimikiseleka ke ngisho njalo banekaniyo maweshe intombi ayishuthi ayithanda ithi izothuni bani baye maweshe intombi uqonyiwe lapho uthi awukahle wena sibali uyabheka phela ukufenyezela ukhona uno kodwa ubona ukuthi ukhave nje uyesi inkuzimala kaYesu ngaphakathi
0: hayibo.
3: Angisho ukuthi ngifundisa abantu ini kodwa mina ngifuna ukutshela ukuthi indoda nje ethandwayo ayinekuseleki ngothando.
0: Eh.
1: Hayi.
3: Eh manje lento okwelamanisa le ilula kakhulu nje ngoba phela usho nje kahle umfana. Usho nje kahle aphile lona phela intombi yaphika. Intombi iyaphika kodwa bese wena uqinise nje amazi nje umfana kulunga. Lento isiminingi kakhulu imizi okwenzeke kuyo kodwa akengakakholwa phela ngoba
0: Ukhoqa umlando bafo.
3: Ukhoqa umlando angisho ukangqolozele ngabe kanjani. Kunjalo yabona indoda ethandwayo
0: lenze
3: ilodi igama uma unombuzo ubuze. Ayinqekseleki ngothando indoda ethandwayo.
0: Wezo sithanda.
1: Nenzinto lapha bese ngithi mhlambe isithwalo sabaphansi noma lithi nileke njengeyecici wana kusena ufuna ukukhohlakala anonymous.
3: Ka angisho ukuthi kukhohlakala kodwa ngithi phela isihloko sibuzile ngoba na ubona obone khona. Ngathi wena Paul sizovela phela thina abagili balezomanga.
1: Abagili
3: kodwa singakakholwa ke.
1: Hayi, ulungile mgili weyimanga siyakuzwa.
3: Niphile nje ningabali iminyaka sisho ukuthi asiyakugqumezela lokho sithi kwake kwenzeka sengaphesheya komphulo.
1: Bayiphathe kahle abantu. Mhm, siyabonga.
3: Alibonge igama webabhemi kwi WNB.
0: Danke buthi yabonga.
3: Siyabonga.
0: Okay. Hey, injalo ke indaba uyayisa.
1: Niphathe kahle. Kwa ikhatha isafani manje.
0: Ayisafani Nkosi yami. Awu bakithi. Hayibo.
1: Shaganga uyilandele ezinye izinto ongayidingi.
0: Mm, uyayibona indaba.
1: Thini kahle nje.

0: Ayanda Diego Kozi FM WNB uthi go go girl you go girl la khona njengamanje kovula umsakazo umkhulekazi Kozi FM kwara 26 isikhatsi sakho njengamanje
1: kanti ke khona nje iVN sinayo la umlaleli uthakathi wasumalelana wona ake sizithi ngabe ke ithini
2: hayi nokuthi leyo nto iyeselana yeselana ngaphela kumanje ngeleyo nkinga amuhle ubaba wakhe
1: sisha
2: ha Ngizizwe ngathi manje ubaba wakhe ayikhona. Wamuhle kangaka lo baba kwenzakalani. Ngizocela ngimise kanjani kahle kahle.
1: Ha. Okay. Ukhala ngoyise zala uthi hayi bomhle ubabezala wami. Uyise kamntu wakhe.
0: Ubabezala.
1: Hayi ubabezala. Nangu Anonymous ukhona. Sabona Anonymous. Anonymous? Oyikhona. Oy.
0: Anonymous. Asikuzwa kahle.
1: Ngathi uyanqamuka. Anonza?
3: Ngiyaniza ngirise
1: mina. Nakho ke. Ah isilandise Anonymous. Kahle hle udaba lakho lumi kanjani ngani yakwethu? Simangele la.
3: Awunina ngazwa yini? Ngokuphela lunje ngoba ngichaza ukuthi cha. Kha lokho nami ujabule. Lo baba wayesebanjena manje.
1: Eh.
0: Manje uqayini ukumbona ubabezala wakho ukuthi ngathi thi hayi khona ukushaya ngaphakathi kuye hayi ndodana.
3: Ilokhu ngathi yenze lo babuye lento ephezulu lekhekheni ngiyambona.
1: Hmm.
3: Ngiyami kanjani vele?
0: Yeah. Manake uqala ukumbona okay asiqale la. Ulotsholiwe. Noma usayintombi.
3: Ngotsholiwe.
0: Oh uqala ukumbona vele kumalobolo ubabezala.
3: Eh.
0: Hmm.
1: Yeah.
0: Ubabezala kodwa phela vele akwazi umtshela ngomhlabhe khona inkomba onazo omkhombisa ngazi ukuthi hey daddy
3: angikhombisi lutho kuye kodwa phela ngaphakathi
1: fana fana ke kodwa dombi ufela ngaphakathi ngale ukuthi ifa nje ngaphakathi phela njengeflask how
3: ngisebenza eflask
1: hmm
3: Suthe ngizokwenza umsebenzi weflask.
1: Ufela ngaphakathi Ntombi, ufela khona ngene kwethu. Hayi bo. Hey hey. Amakanga ngozi. Eh ngicabanga ukuthi imbola mhlambe ngokwemvelo uthi umuzonjalo uza kunyonyobela wena dadwethu uyabona. Eh uza uthi awunaki umuzwa onjengalona ungifikela hoyibo. Nanguthethi kodwa ke yesiqiniseko sokuthi ke uyawubamba uthandaze futhi ukuchitha ukuthi uchitha impela. Ayothandaze ukuthi inkosi yami ngicela uNkulunkulu ususe lo muzwa hayi ngizwa ucite nje ngoba lekha ngize ngobani ngindoda naye khona inkosi yami
0: mana ke khona umbuzo sami la mina enginawo ubhuti ngicishweni lingane naye
3: sorry
0: umkhwenana wakho ngicishweni nilingane naye eningakahlangani naye umkhwenana wakho I-type yakho wena vele bekwabantu abalingana nayo noma vele beko obaba abadala nawe i-type yakho yipi kahle hle
1: abafana bana 55
3: Type yami abadalingana nami kodwa naye ke phela lo mfana akakude kafundi naye
0: akakude
1: yena lo mfana lo mfana obabezala
3: lo mfana ubaba mina
0: Echat some guy in the stool. I
1: Hey.
0: Siswami nami ngicha kuloku utshatha ngiyamvumela ngithi hayi impela njana njalo ufele ngaphakathi njengayo impela iflask siswami nami utshatha ngiyamvumela kuloku hey.
1: Hlaba nje ngedolo ntombi ucele uNkulunkulu ukuthi hayi akaphebeze lokho kuzwayo ngane yami uyabona.
3: Isika
1: phela. Awu isika ntombi heni bakithi.
0: Ake kiphele kahle le. Kiphele kahle.
1: Ngikwile ntombi siyabonga kakhulu yes.
0: All right. ange ngiphele kahle ngempela
1: dakhe hey go madoda eh
0: cha ngeke iphele kahle le mina uma ile kugququzela ngiyiphele kahle yokuthi nje ayiphele
1: hayi ayiphela akahlabe ngedolo phansi intombi aguqe acele nje uNkulunkulu amsiza aphebeze eh lo mzwa uzayo eh phela iguqe zama nje insizwa ziyayinakekela standards idla kahle eh ziyayivoca voca uyabo
0: yebo
1: egcine manje sengathi uyangantaya
0: angiyabona uNkulunkulu vele asuleke
1: nje ngeke bathe ngadideke noma kodwa uthi ha uba ubaba
0: yabo uNkulunkulu akamthinti ngisho utshwala mhlawu
1: angithi ke
0: umuntu wakhe ehlabula ukubona sala
1: akana iphuza face ubaba
0: uyabona nje we
1: yeah manje ke akabambe
0: hayi sisi
1: akabambe
0: kepha yajima futhi umkhuluza lo uyabona umkhaba ukho
1: uyabona
0: yeah hey my dot angisho ukuthi into enjalo ufuna ukuyibuke wena sisi wena sisi lapho lalela ukuthi uyibuke ukuthi umkhaba umkhuluza unawo usibekele ebusweni cha eh cha cha ake uphuze nje ashwaganda umbona umkhuluza vele ungabena indaba naye
1: akabambe bakithi right umsakazi cause FM jama nje la imizuzu isishumi ngaphambi kokuthi ubumbane lapha ke ihora lesingaki lesithupha kusihle aw asenze kanje sithando kune ngoma emnandi kakhulu la nayi mfuthu nansi le
0: yeah
1: Skylar Tyler uthi usigala jela uthi vele yena aw
0: umkhuluza
1: uthi vele yena eh
0: risk it all ingoma phela nje ithi it's
1: risk
0: it all
1: hayi isho kuphambene nokwesibesigusho thini
0: ya ingoma eshoyo asisho sisuka uthi risk
1: hayibo
0: umuntu wakhe lo ongangawo.

0: nza ngithande isintu kanye namasiko ngaso sonke isikhathi njengoba silapha kumaqoqo ayo iyakwazi ukuthi isicije ngolimi lesintu ngiphinde ngibonge ubaba uSiyabonga Nxumalo uyena ubaba owangithola ngo 2014 ngangilapha kwiziko lamagama athi movement owangithatha wathi fokashange kunalesiphiwo engisibonayo kuwena esihle kakhulu sokubhala ngokushicilela zonke inkondlo zozibhala ngiyocela ukuziguqula sizisebenzise kanje hayi ngamvumela mengimvumela ngabona ukuthi hayi cha lento athi angiyenze ngibona ibalekile wangiguqula ngale ndlela esimanje ukubhala ngathanda lobuciko kwebukubhala ukushicilela ngiphinde ngibonge nobaba uEzibani naye ngaso ngesikhathi uyakwazi ukuthi hey fokashange ngicela imibhalo uyimise kanje uyimise kanje kuze kuphume lento le efunakalayo ewumbhalo oqondini
1: Kezwakala mhlambe bese ngeke singene kuwena kumsebenzi wakho ikakhulukazi kumsebenzi osuyishicilelile esiyona mhlambe sikhona ikhona osuyishicilelile noma ikhona incwadi esiphumile
0: ikhona incwadi esiphumele ehloko sithi kuyosa umhlelwayo yena ubaba uSiyabonga Nxumalo engimthatha imadubaduba
1: okay kuyona leyo ncwadi inkondlo ekhona zingaki
0: inkondlo ekhona zingamashumi amathathu
1: umsebenzi usutholakala kuphi mhlawumbe usungenile ekoleni noma uhamba kanjani
0: ayi ungena esikoleni ubunga kongeni kodwa ngayo yonke indlela ngingizame phela ngoba kubalekile ukuthi umsebenzi masuwenzile kungabo wakho kodwa kube womphakathi ngiyazama njengamanje futhi ngiyafisa nabantu bama basemtapolwazi abangilale njengamanje bazi ukuthi khona incwadi yamehloko sithi kuyosa
1: okay isihloko sencwadi sithi
0: kuyosa
1: mhlambe kuyona lencwadi esikhuluma ngayo ikhona inkondlo ongayitomula kuzona
0: yebo ikhona inkondlo engayitumula kuyona ngiyocela ukuthi ngingene kuyona incwadi

Ngizwa-ke namhlanje nginenkumbulo ikakhulukazi kumaqhawe alo msakazo. Ikhumbuleke phela lo msakazo ukhubha iminyaka iminyaka ethi mayibe ngamashumi ayisithupha nesithupha. Akekho-ke ungamlibala lapha-ke uMbondli Mane, welcome Nzimane. Esenza ke uhlelo lasekuseni breakfast show kwakukhona ingosi kwakuthiwa iWise Corner. Uma ngicaphuna kuyona iWise Corner abakhuluma ngalo ngelinye ilanga babekhuluma ngokuthi konja wena udume ngani ngakini? Ngakini uma bekhuluma ngawe bachaza nje kumuntu onjani abantu bangakini? Uma abantu bangakini bekhuluma ngawe bathini ngawe? Uma wena ungasekho ke ngakini, umela kanjani umphakathi wangakini? Kuthiwani ngawe ungekho ngakini? Lena-ke ayimthinta omunye umuntu oseceleni, ikakhulukazi labo abasuke besho utho ngawe, kodwa ithinta wena uqobo. Umbuzo uthi wena ufuna ukuthi ngakini ube udume kanjani? Ngakho-ke inyathelo noma ezinye okwenzayo ngakini, ezinye zezinto ezizokwenza abantu bangakini bakuchaze ngalokhu wena okwenzayo ngakini. Udume ngani wena ngakini? Ake singahamba uma singahamba the OJs. Cause I want you back. Nakusasa ngesikhathi esifanayo. Uwona umsakazo Khoza FM. Sale kamnandi ubusuku obuhle.

0: Oh, okay. Sit down, please. Yake, ngakusiza ngani Nkosazana?
1: Ngiyabonga. Baba, imina lo obefonile. Ngithi ngicela ukuthi sibonane.
0: Yeah, ngiyakhumbula. Khuluma uthini?
1: Yebo, bengicela sikhulume eceleni.
0: Eceleni kwani manje? Hey. Ngiyasebenza mina la. Khuluma wena. Uthini?
1: Ngicabanga ukuthi akuyona indawo ekahle le ukuthi singakhulumela kuyona.
0: Oh, manje ufuna ngenze njani ke? Ngiyeke yonke lento engiyenzayo. Nginake wena. Wena osubaluleke kakhulu manje.
1: Bengicela baba.
0: Ini?
1: Njengoba nje ngaye ngabe uthi fahla ucingweni ukuthi udaba lwami lumayelana nani.
0: Oh, wena lo wathi usebenza esibhedlela.
1: Yes. Imini impela baba.
0: Okay. Ngicela ungilinde ngale office number 302. Uzobona nje kubhaliwe uma uphume lapho. Yeah, okay. Yeah, ke sengikhona. Khuluma. Uthini?
1: Njengoba ngangishilo nje, isicelo sami samile lapho.
0: Awungitshele, wentombazana. Umthetho wakho ukhohlakele. Uyazi ukuthi usendaweni yomthetho njengoba ula. Mina ngigaxa uzankosi njengamanje ngikuphosa stokisini khona manje.
1: Ngihlisa umoya baba. Angizile mina ukuzolwa la. Kuphela nje nginesicelo.
0: Awungitshele kahle. Uma ucabanga mina lo ungibhekile. Ngingalahle idokodo. Ngilahlele nje inkulungwane eziyishumi nje kuphela zamarana. Ngishiphe ngale yondlela nje
1: mina ukuthi ngiyacha baba. Phela ngayengeza ngezinye inkulungwane.
0: Awume kancane awumani mana. Ngicela ukukhulumele phansi le ndawo icaye ayiyona indawo ekahle. Uthi inkulungwane zinjani?
1: Ngithi ngayengeza phela. Ingqobo nje uma ngabe uzongenzela wena le nto engicela.
0: Manake manje. Ngoba phela lolu daba lisaphenywa nje, luphenywa nangaphakathi. Manje kuzomiswa kanjani?
1: Khohlwa yilokho wena. Wena yekela kumina yonke into.
0: Oh.
1: Asikhulume ngalokhu okubhekene nawe.
0: Manje uthe uzokwengeza into engakanani kulezi inkulungwane ezishumi. Ngizwile nje uphathele ukwenza phela. Ey, lento ibucayi Nkosazana, akufanele sigaxele lana.
1: No, ngizongeza ngenani elilinganayo.
0: Ayi, akungichaze nje. Kuyezwakala. Ngiyakuthanda ukuxoxa nomuntu njengawe. Kulungile ke uma usho kanjalo.
1: Ngiyabonga kakhulu ke mnumzane. Ngibonga kakhulu.
0: Nkosazana.

0: Awu awangisabu yaphi uzongitshela ukuthi wagcina wenze kanjani nomphathi?
1: Awu sabuza leyo nto. Azimlaze ngaze ngayikhohla lokuyikhohla
0: ke lo. Hayibo kanjani? Ikhohlwa kanjani into ebaluleke kanjena? Hayibo thina.
1: Ukhuluma ngani thula?
0: Hayi ke usuqalileke, usungenza ingane ke noma. Hawu angihlali, angihlali bo. Hawu.
1: Hayibo thula usakhuluma ngendaba kaZuzani. Hayibo. Kakutshela ukuthi wena yekela yonke into kumina, ubone izinto zenzeka.
0: Uqonda ukuthenzisa.
1: Wabuza into esobala nje. Phela lokho kulula nje. Sekungokhululekile mina manje.
0: Hayi bandla. Hamba magugwana. Kuko.
1: Kanti ngubani?
0: Hey, ngabe wenze njani ntombazane? Ngiyafuna ukwazi yezwa yini. Hayi bandla. Kusho ukuthi siphinde sisizwe ngale ndaba. Lengane ukulahleka kwanjanjanyana buze emningi kasiyavuya nesicefe.
1: Hawu, khohlwa-ke lokho. Uyabona-ke loyo kade ngamvala umlomo.
0: Kanjani? Oh, wamvala kanjani umlomo?
1: Hayibo,
0: mama, mama. Hayibo, njengoba kwakubhukhiwe nje ukuthi siye emaphoyiseni manje kwanjeyani.
1: Manje wena othula, sengizela lokhu ngiphinda-ke manje mina ukuthi kunamagugu mina. Kunamagugu kayi-one. Hayi kahle wena thula.
0: Hayi nakhona wagasela kwaphela kanjalo nje.
1: Hey.
0: Sesi.
1: Mina ngiyazazi ukuthi ngubani.
0: Hayi cha bandla. Yabakuyeke.
1: Angikaze mina ngize ngihluleke fethu.
0: Hayi ngiyakuvuma ntombazane, ngiyakuvuma ntombi, ngeke. Ngiyakuzwa yezwa. Ngiyakuzwa.

0: Waze wadelela umfazi kabhuti wema.
1: Usho bani kuMashandu?
0: Hawu, ngisho yena. Ukhona yini omunye umfazi ngaphandle kwakhe?
1: Ubumbonaphi ke wena ngoba phela lo muntu uhlalela le kwakhe.
0: Phela bengidlule khona ngesikhathi ngibuye esontweni.
1: Ufike wenzani kwakudelela wenzani?
0: Wema, ushiye angalazi la kumina. Engithuka.
1: La ubuye ufunani wena kwakhe? Hawu, angithi uwa lobuye umsukela vele.
0: Hawu ma, kanti sekuyicala yini ukuthi umuntu oyovakashela kamfowabo?
1: Wena wonke. Uvakashela iThemkosi wena. Hayibo. Hayi ikhona ikhona vele obuvela ukufuna wena. Ngoba ngokwazi kwami mina, inyawo zakhe ziya kwa L azikho nje lula.
0: Cha phela hawu. Yabona ngangakaze ngisho ukuthi ngeke ngiphinde ngekhona ma hawu. Hawu manje nawo usho kabi. Kodwa ke futhi ngisho ukuthi angangishilo ke ma hawu. Sekusho ukuthi manje sekumele ngihlangabeze ngenhlamba engaka.
1: Hey suka lapha wena. Uwena ubuye umsukela. Lalela la ngikutshele we babungile. Wena umntanami ungowani ngikwazi kahle.
0: Hey ngabe wakhlisani lo mfazi
1: yazi ngiyakufisa ukwazi ngalutholke mntanami ukuthi nje wena la inkinga ungafuni ukuzwana neqiniso.
0: Hayi bandlazini siyozwa futhi
1: engabe nyobe nizwani kanti utheni umakoti ngempela
0: yazi ma bengayona ngisho into etheni nje ebengiyenza ukuthi angazi angithuke kangaka
1: pho
0: besikhuluma phela ngale ndaba yabo yalengane leyantshontshe esibhedlele. Awa vele wathi nje yey wena uhlanganaphi ngoba leyo ndaba isikwa abantu bamthetho akulona udaba lethu lolo. Hayi bo
1: awu kodwa awu babongile mntanami ikuphi inkinga lapho ngoba phela nje ubekutshela iqiniso nje vele phela ngithi mina udaba selibise emthethweni kusuke ngaselona phela olwethu.
0: Ngiyakubona lokho ma futhi kulungile kodwa nje hayi bo wavele nje wavuka indlobani umuntu waba nolaka ukuthi ubungekho wena ma.
1: Bekufanele athini ke ngoba vele uma ngabe wena uyikhala lakho ulifaka la ungadingeki khona ufuna thini ngempela mntanami futhi ke omtshela angalizwi lenhlamba ikuphi inhlamba lapho.
0: Cha ma yabo ngisuke mina bo ngamdlalisa
1: wathini
0: ngathi mina ena ish ngathi mina how
1: izo
0: waba nolaka kanjena kodwa ngabe wena inontshontshi ingane ngidlala ma kwabe sengisukile nje ngiyakuthe
1: nivele ngabona nje ukuthi wena obenephuthe kahle kahle wena ke mntanami ufuna wena jabulele lo mphetho bumtshela wona awubona ukuthi kodwa nawe bumbhekela ngempela
0: hayi bengazi vele ma ukuthi nje wena vele uzothatha iside like bengazi nje bungavele ubungabuya uthini
1: manje wena ufuna ngikuvuneke wena ngithi hayi umntanami awu wenze kahle. Cha, angisoze ngakwenza lokho mina.
0: Hawu ma.
1: Uyabona? Mina ngibone ngathi nje wena lapho ufike lapho uthi uma ufika wafika wamchapha ngenhlamba. Wamnuka ngezi zinto zonke lezi zinto ezicayi bekade uzisho.
0: Yazi naye uthe nje ngiyamthuka. Ngavele ngadideka ukuthi hawu sekuyinhlamba
1: futhi manje lokho ngisho. Wena ubusudidwa yini? Udidwa yini ngoba vele beqinisile. Wena ufike wasuka la. Yes. Wale emzinga kaThemkosi. Uyokhuluma inhlamba theka nje yodwa.
0: Hawu ngiyafisa ukwazi ukuthi lo mfazi wakufakani futhi inkulu yazi lento akufaka yona wena ma
1: ephi

0: Yes, Nkosazana.
1: Sawubona baba Mzimela.
0: Usizwa ngani namhlanje?
1: Ngizozwa baba ukuthi selumaphuphenyo ngecala lomntwana owebi wesibhedlela.
0: Ube ubani wena? Manje ufanele ngiqale phansi ngibuzane nawe ukuthi ubani.
1: Ngiyaxolisa bengithi ubaba mhlawumbe usakhumbula. Ngiwunomthandazo omhlongo mina baba.
0: Wena ucabanga ukuthi mina nje ngikukhumbula bonke abantu abavula amacala la station. Noma ucabanga ukuthi ngisebenza wena wedwa.
1: Awu Nkosi cha baba ngiyaxolisa.
0: Ya. Uthini ke namhlanje uzokwenzani la?
1: Bengizozwa baba ukuthi uphenyo selukuphi selihambile.
0: Wena ntombazana indlebe zakho ayisebenzi. Angithi ngakutshela ukuthi yozwa ngathi yithini esiyokushayela ucingo.
1: Cha baba bengibona isikhathi sesiside bengithi angizobheka.
0: Lalela la ntombazana. Ukuthi isikhathi sesisingakanani akufuni wena lokho. Sina siyawazi umsebenzi wethu. Manje ubona ukuthi umuntu obalulekile wena wedwa okufanele aphuthunye nje. Kwenziwe lokho okufunwa uwena. Uyawazi ukuthi mangaka amacala abikwe ngaphambi kokuthi wena ubike leli lakhe icala okusamela ukuthi acutshungulwe. Eh, uyakwazi lokho.
1: Cha baba angazi.
0: Angithi uyabonake. Manje wena ufuna ukusitshela ukuthi thina asisebenze kanjani la isteshini.
1: Cha baba bengasho lokho.
0: Awutshela. Uyasebenza.
1: Cha ngisebenzi baba.
0: Oh, yingakho ke kunesizungu. Manje ubona ukuthi woza la ipolice station uzochitha isizungu sakho. Awuboni ngathi kufanele thole kusatorhwana nje ukuze ukwazi ukuchitha isizungu.
1: Hawu baba.
0: Hawu baba. Eh, hawu baba
1: ini? Nkosi yami.
0: Hamba wena uyofuna umsebenzi usiye ke man. Sisebenze.
1: Hawu.
0: Sikwazi ukwenza kahle wethu umsebenzi.
1: Manje ngiphinde ngilinde isikhathi esingakanani ke futhi ngaphambi ukuthi
0: ngithe kuwena uyozwa ngathi uma singakasho lutho. Ungalokhu uzosibangela isicefe la station samaphoyisa. Ungisize ngalokho.
1: Hayi kulungile baba. Kusho sekufanele ngidlusele phambili kudaba lami ngiyabona.
0: Kahle. Yima Nkosazana. Ungathathi ngamawala.
1: Hayi.
0: Yabona le daba lwakho ngizolibheka kahle. Ngizokuthinta nje lingakapheli isonto leli.
1: Mhm. Kusho ukuthi baba umuntu onandlela umele azakhulume ngayo lema bekumele athola usizo. Kulungile baba sala.

0: Singilele kuwe ngilele Khosi FM ngumu lesithathu ebusuku bengela ku Thembeka uMazondo wakwa ele namhlanje ke kulona ke uhlelo ikhaya lethu uhlelo yela isuke sikhuluma khona kakhulu ngezinto ezakha ke nezithinta imindeni yethu sifundisana nje ukuthi silakha kanjani ikhaya lethu ukuthi ke alisimame liye phambili ngiya ngithi ke kulona lolu hlelo kubalekile kakhulu ukuthi isekelo sanoma ke iliphi ikhaya isekelo sanoma imuphi umndeni kubeke uNkulunkulu simesabe kakhulu uNkulunkulu simazise kona konke ngoba ke yena umqalisi nomphelelisi futhi ke nguye okwazi konke engiphinde futhi ngithi uyingozi umuntu onganantho athembele kuyo nonganayo nje into ayesabayo emhlabeni soke lokho okholelwa yiko yiko kufanele ukuthi ke kube isisekelo sekhaya lakho isisekelo somndeni wakho kodwa kakhulu kakhulu engikwazi ngingananazi futhi ngakho ukuthi ke ngiyaqinisa noma ngabe ke imuphi umndeni kuyasiqinisa noma ngabe ke isiphi isisekelo sesakhiwo uNkulunkulu nezwi lakhe namhlanje ke ngiyafisa ukuthi sizokhuluma kakhulu indaba yokuxoxisana communication ukuxoxa uma ngabe ke ningabashadikazi ayikho into ebaluleke njengokuxoxa uma ngabe ke nisebudlaleneni xoxa kuyinto esiyenza insuku zonke Kona ke namhlanje ngiyafisa ukuthi ke sime nje sithathe isikhathi sibheke indlela esixhumana ngayo nabantu sibheke uyabona uma ngabe sisuke si usuku nosuku siyayenza lento le yokuxoxa siyakhuluma nabangani bethu sikhulume noza kwethu emisebenzini sikhulume namalunga emindeni yethu sikhulume nabasiphethe mhlawumbe ke endaweni zokusebenza futhi bonke labantu asikhulumi nabo ngendlela efanayo sikhulume nabantu esibathandayo sikhulume nabantu esithandana nabo now bonke labantu esengibabalile Ngamunye ngamunye kunendlela esiyayeke sisebenzise ngayo ezokuxhumana uma ngabe ke si interacta noma ke sixoxisana naye. Ayizukufana indlela engikhuluma ngayo noza kwethu emsebenzini nendlela engiyisebenzisayo uma ngikhuluma nomntwana wami noma ke indlela engizoyisebenzisa mhlawumbe uma ngikhuluma nomngani wami noma ngikhuluma nelunga lomphakathi angisaphathike uma ngikhuluma nomuntu engenza isifungo phambi kwakhe ngathi ngiyomthanda kube isekupheleni ayifani indlela ozokhuluma ngayo nalabo bantu soke namhlanje ngifisa sizokhuluma kakhulu ngendlela esikhuluma ngayo nabantu esishade nabo nikhuluma kanjani emishadweni yenu communication yenzeka kanjani ekhaya nishadile ekhaya ningomama nobaba niyazi ukuthi indlela enikhuluma ngayo iyakwazi ukuthi yakhe nabantwana benu ibanikeze isithombe sokuthi nabo kufanele ukuthi bakhulumisane kanjani uma ngabe sebekhulile iyadlulelaka futhi kubo ayigcini nje kuma partners abo kuphela kodwa ke kuba indlela nje aba communicator ngayo nomphakathi wonkani Indlela futhi enikhuluma ngayo iyabafundisa abanye abantu ukuthi bazomphatha kanjani lowo muntu loyo mhlawumbe ke umkakho noma ngabe ke umyeni wakho. Indlela okhumana ngayo nomyeni wakho noma ke indlela okhuluma ngayo mhlawumbe nje uma ngabe ke nisukenise bantwini iyona ezobafundisa ukuthi oh okusho ukuthi umyeni kaMamkhize kukhulunywa kanje nayo mangabe ukhuluma ngokumkhahla nabo bazomkhahla ngoba bazobona ivela umhloniphanga phambi kwethu nje so kungani thina kufanele simhloniphe kanjalo futhi nomkakho indlela okhuluma ngayo naye phambi kwabantu phambi komndeni wakho iyona indlela nabo abazokwazi ukuthi ke bamphathe ngayo baphinde futhi bakhulume ngayo soke kubalekile ukuthi sibheke uma ngabe ke sisuke sikhuluma ukuthi ngabe sikhuluma kanjani sikakhulukazi ke nabantu labo ke esisuke ke siganene nabo balekile ke ukukhuluma into njengoba sengishilo ukuthi into esiyenza zonke izinsuku kodwa ke ukuxoxa akusho nje kuphela ukukhuluma kusho ukulalela indlela esisebenzisa ngayo umzimba uma ngabe sisuke sikhuluma yabona uma ngabe uzothi ukukhuluma nomuntu bese ubuyisa inhlosi kusho ukuthi kusempini so naye akagadli i tone yezwi lakho indlela okhuluma ngayo ukhuluma kanjani uma ngabe uzo addressa izinto yazi khona umuntu okafike ediniwe kodwa kungazwakala ukudinwa kwakhe ngendlela into ayibeka ngayo ngendlela ke indaba azoyikhuluma ngayo ayibeke ngenhlonipho ayibeke ngesizotha kodwa ke kube ukuthi uyishilo into emphatha kabi so akusho ukuthi uma ngabe ngiphatheke kabi sekufanele ngiqhazuluke ngimemeze engikhuluma amagama aziswana kodwa ngisakwazi ukuthi nginqobe impi ngihloniphile ngaphinda futhi ngakuhlonipha nawe ukukhombisa ukuthi phela kahle kahle sibambisene nje kulobu budlelwane indlela engikhuluma ngayo kwesinye isikhathi kunabantu abakholelwa kakhulu ekutheni awuthi ngibhale ngoba ngifuna ukusho yonke into ngifuna ukumtshela yonke into abesemthumele WhatsApp bakhulume bakhulume bayishayile back and forth yabo ku WhatsApp mhlawumbe kuyasa ngakusasa omunye wabo useyayisola ngenxa yesisindo samagama awakhulumile komunye so kubalekile ukuthi sibheke kakhulu lento yokuxoxisana ngoba ingawakha umndeni wethu noma iubhidlizi ngeke ngithi ke ulimi lobukhali ndawo zonke lele linye icala liyaphilisa walele linye libulala Lele liphilisayo uthuma ngabusika bese ke likhipha ubuthi likhipha igazi libi usale uphile kanti leli elibulalayo liyakulimaza nje kubeke kuyaphela so kufanele sibheke ngaso sonke isikhathi indlela esilisebenzisa ngayo leli thuluzi esaliphiwa umdali ithuluzi elibizwa ngolimi akuhlalike vele emshadweni kumnandi noma kukuhle ingakho nje kubalekile ukuthi njalo njalo sihlale sixoxisana futhi kuba nalezinto ezibanzima ukuthi zikhulunywe kodwa yabona ke le okuthi makuthi ikhulume ubone ngathi uyabambeke ngathi uphelelwa umoya iyona ke suka ibaleka kakhulu ngoba mhlawumbe yona engase yenze noma ke ibulale umshado wakho kanye ke ubudlelwano bakho osuke ukubo ngaleso sikhathi Now uyayicabanga into ethi uphatheke kabi mhlawumbe umyeni wakho noma ke umkakho ukuphathe kabi awangamtshena awangakhuluma naye kodwa ukwazi ukuthi uhambe into uyoyikhuluma mhlasimbe emsebenzini noma ke uyoyixoxa nabangani bakunikeze lezo ziyalo abakunika zona usuyabuyela kwesinye isikhathi mhlawumbe bakunikeze iziyalo ezingeke zize zibe zinhle ngoba phela akusiyena wonke umuntu vele onesifiso sokuthi ayiye phambili into yenu Bakunikezeke lezo ziyala bakunika zona nokubona ukuthi hayi cha usibanibani nje udlala ngawe hayi usibanibana akakuhloniphi usibanibana akakuboni njalo njalo ubuyele nawe ekhaya usubuyela naleyo energy leyo oyithole la usuka khona ukuyothola iziyalo ubuya ke manje usuyibhomu nje elilindele ukuthi ke lingasisakazeka liqhume noma inini into bekufanele ngabe uyenzile ukuze ke ugweme lokuxabana okungenasidingo noma ke ukukhuluma lawo magama angemnandi komunye nomunye ukuthi mhlawumbe bekungafanele nihlale phansi nobabili nixoxisane yes inzima leyo xoxisana isikakhulukazi kwabantu besilisa baya bekuthole kunzima ukuthi bazendlale noma ke baveze indlela abazizwa ngayo angazi ukuthi kwenziwa yini ngoba bakuthola kulula ukuthi baxoxele ngothando abakuthanda ngalo kodwa ke akubilula ukukhuluma ngezinto ke manje eziyisa ikhaya nomndeni phambili ngingabala phakathi kwalezo zinto ukukhuluma ngezezimali kubalekile kakhulu kodwa kunabantu ebudlelaneni abakuavoidayo nje ukuthi kukhulunywe ngezezimali kube indaba mhlawumbe ukuthi sisichitha phi isikhathi sika Khisimusi sisichitha nomndeni wami noma ke sisichitha nomndeni wakho kube nzima nje ukukhuluma izinto ezinjalo kuze kube u last minute inthemba ukuthi hayi cebo liyo zakha kube izinto ezilula njengokuthi siya kulipi ilona liphi bandla esizokhonza kulona mhlawumbe ke abantu basanda kuganana baphuma ke emahlelweni amabili angefani kube nzima nje ukuthi bahlale phansi baxoxisane kahle uthole ukuthi omunye uzoqhamuka ngesankahlu esethi hayi vele umfazi kumele ashiye inkonzo yakubo abese ke enamathela kweyendoda no naye unkosikazi naye afike nezakhe izinto ezizomsupporta afike nawakhe amagama azomsupporta labantu lababo babili bahlulwa nje ukuhlala phansi bayixoxe le ndaba ukuthi okay sithando sami ngiyayithanda inkonzo yami nenkonzo yakho uyayithanda so senze njani Isikwazi kanjani ukuthi ke sisitrake ibalance phakathi kwethu sobabili ngoba ukhumbule phela uma ngabe kusuke niganana akuthi indaba isengane nobabili kuphela kunabantwana la abezayo noma bakhona nabakhulayo so kufanele nazi ukuthi isi noma ngabe isiphi isigqibo noma ngabe isiphi iyiphi isivumelwano enisithatha namhlanje isona esiyokwakha umndeni wenu siyuyese phambili noma ushoshele nyova ngenxa yalezo zivumelwano enizenzile kanjalo ke futhi nenqumo enithathile njengabashadikazi ziningike indawo eziyaye zizame ukuthi mhlawumbe zithi intervene uma ngabe kubonakala ukuthi labo abaganene ay impela abakwazi ukuthi baxoxisana bakwazi ukuthi ngisho bese bayazama ukuxoxisana kwesinye isikhathi kodwa ke bagcina mhlawumbe ke bexabene noma bengezwani uma kuukuthi ke sekufike kuleso sigaba ngiyakuncoma kakhulu ukuthi mhlawumbe ke nizame ukuthi uma niyabantu abakholwayo ngeniye nje kwi elder yebandla noma ke kumfundisi noma ngabe mhlawumbe umama othile ebandleni othenjwe ngokuthi akhulume nabantu abashadile okanye ubabothile ebandleni othenjwe ngokuthi akhulume izindaba zabantu abaganene uma ngabe nisemphakathini ayabe khona emphakathini ama structures abakhona akwazi ukudila nezimo ezikanjalo ngiyakhumbula nje sisakhula kwamashu kwakade ke kunomama nje okwakwaziwa ukuthi uma ngabe kunenkinga ekhona emndenini othile kuzoyiwa kubo ka lomama lo abeseke ezama ukuthi ke ayixazulule inkinga noma kube uyena ofikayo ekhaya lenu azozama ukuthi ke abe u neutral person ozokwazi ukuthi axoxisane nani ngamunye ngamunye baba khona ke futhi no marriage counselor ogiyaye kukhulunywe nabo kodwa engiqonda ukusho ukuthi kwesinye isikhathi ke kuyasehlula ukuthi siyenze lento siyifote lento ye communication so siyadinga isandla sesithathu kodwa asogade ukuthi loyo muntu wesithathu esimemayo ukuthi akazoyikhuluma le ndaba yethu 1 uqotho 2 uthembekile okwesithathu uyafisa naye unombono omuhle ngalomshado lo esisuke sizokhuluma ngawo so ke kufanele nje ukuavoid ukuthi uhambe uneka inkinga zakho yonke indawo lonke izwe leli but iba nendawo ethile owazi ukuthi la into yami uma ngabe ngiyixoxe iphepile angeke ngize ngizwe nabanye abantu futhi sebekhuluma ngayo njalo njalo so ke kubalekile kakhulu ukuthi sixoxisane emindenini yethu esithe uma ngabe siqala sathi kuyalekelela ngoba abantwana bafunda kithi thina bazali indlela esikhuluma ngayo indlela esibizana ngayo indlela okuthi uma ngabe omunye mhlawumbe engeneme akhulume ngayo nendlela enza ngayo bayabuka and yonke leyo nto leyo bayayifunda abese besika iphethini so ke whether wenza kahle noma kabi kodwa bona bayabheka ngoba iyohlezi into iyinto eyona yona ngaphambi kokuthi abantu babe nale inkinga enkulu esedinga abangeneleli noma ke abantu abazothi intervene yazi ke kube izinto ezilula njengokuthi nje mhlawumbe uma ngabe nikhuluma nobabili anilalelani so omunye umuntu ulalelela ukuphendula akalalelela ukuthi iunderstand nithi uma ngabe nixabana noma kunezinto enizama ukuzixoxa kodwa ke mina vele eyami idecision yenziwe sengiyiready nje ukuthi ngiza namankomane angifuni ukuthi ngikulalele ukuthi uthini so iphutha lokuqala le labantu abalenzayo ukuthi bangalalelani uma ngabe omunye ekhuluma bakhulume ngaphandle kokucabanga ngaphandle kokulalelisisa ukuthi uthini lo munye umuntu enye into iphutha abantu abalenzayo ileli lokulokhu uphazamisa yabona umuntu uyazama ukuza nendaba uyazama ukukutshena ukuthi nansi into engibona ukuthi inkinga ulokhu umphazamisa ulokhu ungenelela athi mekhuluma ukuthi ehe angithi nje athuthuthu ingoba athuthuthi ayibo thula lalela awubheke ukuthi mhlawumbe khona ozokuthola kulento ayishoyo mnikeze ithuba ayiqede into ayishoyo bese ke uyangena uyaphawula enye futhi imistake esiyayisiyenze ukuthi uma ngisuke ngidiniwe ngaleso sikhathi ngiphakamisa izwi kakhulu ngalesikhathi uphakamisa izwi akasakuzwa lo omunye into ozama ukuyisho noma ke leli point leli ozama ukuthi ke ulibeke ala understand kwesinye isikhathi abanye abashadikazi uyayithola ukuthi aba understandani nje uyabona lo munye vele usenento ethi ay usibani mani nyamazi kushuthi njobe ethi ingoba njengoba benza kanje ingoba so ake sizinike nje kwesinye isikhathi ukuthi kubeke eceleni ukuthi ngiyamazi usibani bani ngiyamazi umyeni wami ukuthi mayisethi ingoba mayisenza kanje ingoba nakho umnikenze nje ithuba ngiyamazi umngami hayi ke useqalile usezobalisa nike ithuba ulalele akushoyo uma ngabe usadiniwe ngiyangikuncome kakhulu ukuthi thula ungakhulumi ungawa address ama issues ayengathi into yenzeka manje bese ufuna ukudila nayo manje zinikeze isikhathi cabangisisa kahle amazwi uyabona yey ukudinwe ngalendlela ukuthi amazwi enqondweni uwezwe efomeka uwezwe enzeka uyibone futhi uyisho lento iphimisela ubone futhi nanendlela azofika ngayo lamazwi nangendlela azothi caba bakamnandi ngayo kulomuntu lo osuke ekulimalizile ngaleso sikhathi kodwa uyazi ukuthi ayisizi leyo nto ngoba amagama akhulunyiwe awukwazi ukuthi uphinde wabuyisele emuva so into oyisho udiniwe kubalekile ukuthi kube yinto okuyothi ngisho uvuswa ulele nangelinye ilanga kuthiwe ya phinda amagama akho uwaphinde kodwa mawazi ukuthi into leyo ongekuphinde ukuthi uyizwe mhlawumbe iphuma kolakho limi ngelinye ilanga thule ungayisho awinikeza isikhathi indlela o-reacta ngayo uma into isanda kwenzeka nendlela o-reacta ngayo entweni esiyenzekile mhlawumbe kwadlula amahora ambalwa ayizukufana uma ngabe uke wazinika isikhathi wayicabangisisa kahle into kwanqondo iyaleveleka ifika kulesi sigaba lesi esithi ah uyazi ezinye izinto nje ngathi ungavela uziyeke noma ezinye izinto ezifanele ukuthi uvele uzibheke kanje hayi kanje so zinikeze isikhathi musa ukukhuluma nomuntu ngalesikhathi usadinwe kakhulu hayi ke kunalena ke ewuvala le esiyibona ke manje yenzeka kulezi insuku la khona abashadikazi noma izithandani sizobabona belwe inkundleni zokuxhumana asazi ukuthi kwenzekeni kodwa sesiyazi ukuthi lapha emzini kaNgcobo kunenkinga ekhona siyambona umama upost ama status ku WhatsApp nangi nobaba uyaphendula kodwa abakhulumi bobabili futhi abaphendulani bobabili however siyakwazi ukupick up ukuthi hayi ke inkulu inkinga eyenzekayo so leyo nto nje leyo ayilungile and ivulela nanokuthi abantu bakwazi ukuthi bangene ebudlelwaneni benu bazotshala imbewu engeyinhle khona abantu abasarcastic by nature uyabona abantu ababhuqayo uthi uyeza kumuntu uzozendlala mhlawumbe uzomtshena into ekuphatha kabi avela kubhuqa yo uyazi leyo nto leyo iqeda amandla iqeda uthando iqeda ukwethemba iqeda ukuzethemba ivele nje iyenze umuntu ukuthi azibone engabalulekile so uma ngabe kuukuthi mhlawumbe udaliwe unjalo uyabhuqa vele omunye ke angazi noma usuke engaziboni noma omunye uyazibona kodwa kwenze ngoba ubona kumsebenzela ayinhle leyo nto uyambulala lowo muntu othi uyamthanda uyambulala lowo muntu eniganene naye uma ngabe zothi eza nezinto kuwe bese ke wena uphendula ngokuthi umbhuqa so sikorrecta kanjani ke lokho Asithi masilalela silalele uqondisisa hayi ukuphendula Asikhethe isikhathi esiyisona sona sokukhuluma izinto nokudila nezimo Asikhulume ngendlela enenhlonipho ukuthi sicabena kusho ukuthi uthanda lisekho ukuthi sicabene noma ke siphambene ngamazwi akusho ukuthi sesiyawushiya nalomshado wethu asawufuni ukuthi siphambene ngamazwi akusho ukuthi asesibona abazali balabantwana abadinga ukukhuliswa ukuthi siphambene ngamazwi akusenza izitha kodwa nje kuyinto vele lindele ukuthi izokwenzeka abeseke umanqoba kube ukuthi sidila kanjani nalezo zinto uma sezenzekile iba umuntu nje clear musu khuluma ngemfanekiso uma ngabe ukhuluma nomuntu ulindele ukuthi anilungise isimo khuluma nomyeni wakho khuluma kahle uqonde uzwakale amagama azwakale uyibeke nje indaba yakhe izwakale noma ukhuluma nomkakhe ikhulume izwakale anyithi lo muntu niyathandana niyazana so yini ekufanele ibenzima phakathi kweni right akhe sifundise ukuxolisa into ke lenzima kakhulu uyabona leyo uxolisa yo angazi ukuthi ubani lo wafike wathike na uma nje uke waxolisa uzongenwa yiva enyameni ayibi nzima kuphela kwabaganene kodwa nje ibanzima in general umzali uma ngabe one umntwana ukuthola kunzima ukuthi axolise umntwana mayona umzali kunzima uxolisa ubaba mayona umama akaxolisi umama mayona ubaba hayi akaxolisi athembe nje ukuthi hawu cebo liyozakha uyobona naye omunye ke mhlawumbe uzumbonise lokho efika nezipho indlela axolisa ngayo leyo kodwa kwesinye isikhathi awukulishi igama ukulikhiphe linzima uthi ngiyaxolisa uma ngabe khona la ungazwanga khona noma la ungaqondisisi kahle khona uyazi kungcono ukuthi ubuze okunokuthi uassume abese kuthi okukhulu kakhulu okufanele ukuthi sikwenze ukungakhohle ukuthi yini vele yayikade sihlanganisile kwaseqaleni yini le eyenza ukuthi sigcine mina nawe simile phambi kwamfundisi nebandla sivuma ukuthi ebuhleni nasebubini njengoba ngishilo siliqala uhlelo ukuthi kubalekile ukuthi uNkulunkulu abe isisekelo sakho konke okwenzayo ngakho ke noma ngabe ke sekufika izikhathi la enibona ngathi ezokuxhumana azisezinhle kahle ekhaya noma ke izinto azisenzeki ngendlela enanikade ke omunye nomunye ethemba ngayo khulekani abese ke niqoxisana ngendlela enenhlonipho ngoba egcineni kosuku sakha ikhaya ukuthi aliye phambili asibulali imindeni yethu asibulali amakhaya ethu kepha ke sifisa ukubona ke esimama eqhubekela phambili mina ke nganza kwethu kuthembeka umazondo wakwacele bekungako emingikade ke nginiphathele kona namhlanje kuze kube ngokuzayo asihlangene futhi kulona ke uhlelo ekhaya lethu nisale kahle
1: Ukhosi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi ukhosi FM aluhambisane nale migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za leliswa Mhlongo ku Khosi FM

0: 12:12 isikhathi sethu njengamanje kanele emsakazweni uKhozi FM. UKhozi FM luhamba phambili, yangikubingelela emlaleli phakathi kwamabili namhlanje ebusuku. Ngiyakubingelela siqala usuku olusha kungolwesine umhla ka 9 kuJulayi 2026. Sawubona, ngithembe ukuthi ke iviki lakho lisahamba kahle, iviki lakho lisakuphathe kahle. UJulayi njengoba uqalile nje usakuphathe kahle, nami ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuphatha kahle kusukela manje ngo 12 kuze kuyoshaya yena ke u 3 ezintathakusa. Ngihleli nawe khona la uhlelweni olumnandi iphimbo lakho. Igama lami ngingulonda ngakwambatha isibongo. Uyazi ukuthi njalo ngolwesine phakathi kwa 12 kuya ku 3 sisuke sisindawonyeke. Sibonga kakhulu kwithimba kade hleli nawe kusukela ngo 10 kwaze kwaba manje ngo 12 uneliswa wakamhlonge kunikeza naye ke uhlelo olumnandi ethi ubuhle be Africa. Kanti ke namhlanje ngene njengengoma ezimnandi kakhulu, ingoma leka Nomfusi ihambisana noRingo bethi kunjalo kunjalo, bathi I'm addicted to love. Mina ngize ngiyavuma, ngisithandela wena nje enye ingoma phinde wayizwa ke ebekade ngene ngayo ingoma kabekade kaMundli Ngcobo ethi ke Inkanyezi. Izona ngoma ke engiqale ngazo uhlelo lezi namhlanje. Kanti ngikwazise ke nje engiphathele kono hlelweni, uyazi ukuthi ke mangabe izithi 2 o'clock na kanjani sobe sengikhuluma nawe emshayeli wempolompolo ngikuzwe ukuthi ke ngabe ukuphi, khamba kanjani emgwaqweni, sinjani isimo emgwaqweni, ngabe injani inkungu, injani sinjani isimo sezulu, zinjani iingozi mangabe zikhona iingozi nje emgwaqweni. Ngizwe kweni ukuthi right yini, usuyolala yini, ubekusephi, usukaphi nendawo. Ngizobe ngibuza ukuthi ke ngabe ihambaphi inqola emasondo sondo khona. Ingosi yethu siyithanda kakhulu ngo 1 o'clock. Ingosi ethini na? Ingosi ethi impihlo yami. Siyazi ukuthi impihlo kamlaleli osibhalelile kusuke sekwi imfihlo yami ngoba esuke seyibhalele mina. Mina ngifundele wena kube imfihlo yethu sonke. Ngona clock ke sobe sifunda yona incwadi namhlanje umlaleli akasibhalele yona. Kodwa njengamanje sizoma ke register, ngizokuthi ke ngabubani othi hashtag iphimbo lakho, hashtag ngihleli nawe Mylonda. Zihlala nawe futhi nje kuze kuyoshaya u 3 o'clock. Ngizokubamba lapha ya ku Facebook ngikuthola ukuthi ke ngabe ubani okhona sebhalile njengamanje ukuthi ke Mylonda ngilele ngivulele nje umsakazo wami ohamba phambili uKhozi FM. Ngizobe ngicheka ku Facebook ero Khozi FM, thathe ke nawo u WhatsApp la ungathumela voice note yakho. Sizwe ukuthi ke ngabe ngempela ukuphi ulalele umsakazo wakho. Ungazise njena iviki lakho ukuthi ke lihambe kanjani, likuphathe kanjani iviki lakho. Ivoice note ke uyithumela ku 0791639874, 0791689874. Uzokhuluma nawe ke la ku 086000 2437 086000 2437. Sizona ngoku sihlamba uyazalwa nje namhlanje, sikwishele i happy birthday luqala nje usuku. Bengakubhalela abaningi, bengakusendeli lawo ma airtime, bengakusendeli lawo ma e-wallet, kodwa ke usuku lwakho siliqale nawe la emsakazelo Khozi FM. Mhlasimbe ukhona umazi ozalwayo, uzobe umfisela ke futhi naye ke usuku lwakhe oluhle lokuzalwa. 16 minutes after 12. Asibele siqaleke la ku 086000 2437. Ngizwe ukuthi ngabobani ngihleli nayo, ubani ovukile, ubani othi hashtag iphimbo lakho, hashtag ngihleli nawe we Mylonda. Siqale khona ke la ku line 1 uKhozi. Sawubona.
1: Hawu Londa, vele ngabokuqala.
0: Kunjalo nje, right God.
1: Hey, ngiyaphila njani mina?
0: Ngiyaphila. Ucuphe kanjani ukuthi ke ube u number 1?
1: Nama ngazi ukuthi kwenzani.
0: Kuvele kwazenzakalela nje.
1: Umdala emuhle.
0: Ungathini mangathi ngifunele ukuqala umela ngisendele i-wallet ka 3000?
1: Hawu.
0: Ungangithumelela yini noma ungavele uthi eyangisadlali?
1: Hayi bo, ngakuthumelela embali.
0: Kulungile. Asibe ndawo yele kuphatha kahle Vic, kusamba kahle.
1: Ah, ngiphathe kahle, akukho kube ngizwile. Kuphela nje ukukhuluma namakhelwane kaNkosi Ngozi uFanta lo.
0: Mhm, hayi siyabonga.
1: Hayi ngiyabonga.
0: Ngiyalazi udaba uzohlezi unami vela, sibe ndawonye kuze kushaye u3.
1: Okay, namhla ngicabanga ngekhaya ke namhlanje ngitshele embali.
0: Ah, ufike ukhonze ekhaya.
1: Uzobona Ngozi, uzobona
0: Ngozi. UMakhay.
1: Umakhelwa.
0: Kulungile. Ukhonzele nami kuyena sharp. Qhubele phambili 086000 2437. UKhozi, sawubona. Molo.
2: Yabo, kunjani sis?
0: Ngiyaphila njani?
2: Sikhona mfuthu. Use-South Coast, ukhuluma noMusa Mhlonga la. Use-South Coast emagetsi ekhaya Jericho.
0: Likuphathe kahle iviki lakho we Musa?
2: Hayi no mfuthu, hayi kusahamba kahle. Akufani.
0: Awukhali ngalutho.
2: Hayi, angakhali ngalutho mfowethu. Yona ukuthi imali selizwe ngalikho, yona engikhala ngayo kodwa kona nje kunye nokunye example.
0: Kulungile, siyabonga, sime ndawonye ke.
2: Okay, thank you ke siswa.
0: Danko, khoze sawubona.
3: Hawu my Londo.
0: Kunjani?
3: Ngiyaphila siswa, munjani?
0: Ngiyaphila nami, bangikhuluma naye.
3: Hawu, ukhuluma nomgodi wakwaZondo lapha emsinga kwamabasi eNyandi, kodwa ngila eDenver ngokwedo.
0: Anjani amakhazi eGoli?
3: Hayi, kungconywana kuleli viki intombi, hayi. Ngase yawasukela.
0: Ngabe sekukhala nje.
3: Singase kukhala nje waphela kwabeko. Ya.
0: Hayi, kulungile sibe ndawonye ke.
3: Hayi, sisonke ntombi, ngoba nami ngisemsebenzini njengawe nje.
0: Hawu, asisebenzini.
3: Thank you, ntombi, ngiyabonga. Sothika.
0: Danko, khoze sawubona.
4: My Lord, mthiya shandu sontshikazi.
0: Unjani?
4: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila. Ubani ngikhuluma naye sengibize kamnandi kanje?
4: Ukhuluma namadoda kwangwenye Mayflower eMpumalanga province.
0: Hey, kude kanje.
4: Hey, ngithi nginawe nami ngilalele wena nje.
0: Ngiyayibokela sibe ndawonye kuhambe kahle ifiki lakho.
4: Alihambe kahle kakhulu mntu.
0: Ah, siyabonga.
4: Yabona manje njalo kumakhaza kodwa sekucala ukufuthumala ngoba ngilalele wena
0: manje. Please akufuthumale.
4: Thank you my Londa.
0: Jago, selubuye futhi ukuze sawubona.
5: Njiyo.
0: Sawubona.
5: Ngiyaphila mama.
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ah, siyaphila mama, ubona ukukhuluma nobungana kaNdoda ayiphendula.
0: Mhm, ukuphi ngoba ngathi usemgwaqeni nje.
5: Ah, kuma manje ngidlala la eThekwini khona ngoku nje lokho.
0: Ah, bagithi busuka kuphi?
5: Sime Joburg manje kule.
0: Ah, uhambe kahle kodwa ubona ngalutho emgwaqweni.
5: Ah, uhambe kahle mama ngabe
0: ngakhala. Ah, siyabonga ke.
5: Ah, sizo kuwe kuthuma. Bona kuthuma.
0: Igulugile ngiyabonga. Danko 0860002437 ukhoze sawubona.
6: Sawubona lona.
0: Unjani?
6: Akufani azinongana yini?
0: Akufani.
6: Hayi mongazona.
0: Uloko ziba nje, uloko ziba nje unganaki.
6: Uyabona ke mina lokho kuyiviki.
0: Mhm.
6: Oh, ukhuluma nondodo wangcam lapha amambule endlebe.
0: He, suqala uyazisho before uchaza into eyiningi.
6: Angithi mina ngilapha ekhaya.
0: Mhm.
6: Manje nje lokho kuyiviki angikwazi noma ukuthi bekuwusuku olwesingaki ngoba.
0: Olwesingaki.
6: Kethe kahle iloko thani engithandana naye. Hayi, cha sengingancoma yena iviki hayi.
0: Umabani lo yokuphethe kahle. Umabani?
6: Umagcwabaza.
0: Oh, ah, bakithi siyabonga ukuthi akuphathe kahle. Sibonge nokuthi nawe uyakubona ukuthi ukuphethe kahle.
6: Hey, engiphethe kahle mfowethu, kuyibhadi lezinkulu mfowethu, ngiyidlela inkulu apha nangapha ibhothi isigubo sentambo.
0: Mhm.
6: Ubusofoso. Manje kuyiziki naye.
0: Bavele kwaphela nje unganakili.
6: Angikwazanga nje ukuphelile ngisekubonile nje ukuhamba sesangahambe ngibuyizolo nje ekhaya.
0: Yeah, hayi no, siyabonga.
6: Kwabuhlungu nje ngibuya ngabona le kubuhlungu kodwa kuvuvukela ngithi inhliziyo yavuvuka noma ngabuhlungu.
0: Eh.
6: Kodwa kuvuvukela kulungile awuthi ngihambe.
0: Hayi, uyobuya umbone.
6: Hayi ngoba ngimbone kodwa Nkosi yami kulungile.
0: Ambo sebenzela yena kulungile, siyabonga sibe ndawonye.
6: Uvele kwayisho labelu.
0: Kunjalo. Asibabila kancane emlalelo Khozi FM ngithi ukudlulisa lokho bese siyaqhubeka ke. Ngiyaqhubeka nazincingo ku 0860002437. Ukhumbule ukuthi ungangithumelela ke ne voice note yakho, ngizwe ukuthi ngabe ubani engihleli naye, ukuphi nendawo, wena Lucky Vicky lihambe kanjani. 0791639874 inamba yokuthumela i voice note. When it

0: in an OK style.
1: Tenga noma imuphi umkhiqizo oyingxenye. Uswipe ikhadi lakho le OK Count On ukuze uthole ithuba lokuwina iholide likanokusho elibiza u100,000 bucks. Umncintiswano ophela ngomhla ka 9 ku-August awubandakanyi u-OK Express no-OK Urban. OK, abanini stolo ngathembela kubo.
0: Win it OK style.
2: Iphimbo lakho Ukhozi FM.
3: Usizo mailonda usisi we voice emnandi.
4: Twenty-two minutes after 12, siyashesha ke nesikhathi sethu nase sivele sishayeshe ngiwongze uvala manje ngaba yisikhombisa ndosasa nje abayisikhombisa bese ke siyahamba siyobheka lapha ku Facebook siphinde futhi ke sibheke nala ku WhatsApp ukuthi bangaki abangenile 086,000-2437 siqalela ukhoze sawubona molo
5: sawubona mambo kahle njani
4: ngiyaphila kunjani
5: ngiyaphila sis
4: yes uba inkulumo naye
5: Awukukhuluma nasifike umthetho la Peter Maritzburg nothing.
4: Ngiyambose.
5: Ya mamthi.
4: Ihambe kahle iviki lakho.
5: Ha ngirathi ngirathi.
4: Ah siyabonga. Ngiyajabula ukuza kuthi wonke umuntu rights.
5: Hayi I think that is ngirathi ngempela.
4: Asibe ndawo.
5: Ngiyamadoda. Ngiyamadoda right yeah.
4: Kungile ibe rights indoda sharp.
5: So.
4: Sikubele phambili cause sawubona.
6: Sawubona mamthi njani?
4: Ngiyaphila njani?
6: Ngiyaphila ukhuluma nomamazi makasenzo ngilapho ngolomandla bomvu ngcotshane ngikhona nje ngilalela
4: asibe ndawonye ke lihambe kahle iviki lakho
6: kahle kakhulu
4: ha siyabonga sibe ndawonye ke mama danko cozi
7: awu londa melonda njani
4: ngiyaphila kunjani
7: ngiyaphila ukhuluma nobhezi kwala la
4: kuphi
7: Hayi okwamanje ngisemgwaqweni yala othongathi thambisa umoba lapha kuwe ngepolopolo.
4: Eh busuke ngasikhathini usukapi?
7: Hayi ngisuka la eKentedale. Ngisasuka ngo 11. Kodwa nje ngithi ngendawo isisisi.
4: Ah ngiyabonga sibe ndawonye ke.
7: Okay ngiyabonga.
4: Danko ukhoze sawubona.
8: Nonda.
4: Molo.
8: Yaphila kanjani?
4: Ngiyaphila kunjani?
8: Ngaphila mama kuma no dokotela mthethi vla kuza mafahla wani
4: ah likuphathe kahle iviki lakho
8: yani ngiphathe kahle nethi nje ukuthi hopela umngane wami uphutbuthwa ka Jere ka Ramlane uthenze eleni ngabeni kwa kwankosi lapha ka Ramlane awusawu ngoba nje wabengena umbiko kabo umntwe ka Ramlane ka umntwe wase seza indaba zakubo esedayi usendulele umshana wakhe
4: ngoba
8: lapha futhi
4: Aw bagits. Ngizakho
8: putbus kere ka Ramlana awase khabo putmandla lezantsi le ngase blokweni. Wazi indaba ezibhlungu ukuthi hayi umshana wakho sendlulile kodwa ngithi akaduduzeki hayi. Mali libe right ena magazam khona ke.
4: Ndawonye ke.
8: Ube nosolo siyakuthandela ngamafahlana.
4: Yabonga thandwa yimina ukhoze sawubona.
9: Yebo njani?
4: Siyaphila kunjani?
9: Ah siyaphila. Hayi mina emtelefoni hayi hambe kahle.
4: Ubani lo ngikhuluma naye?
9: Okwenza cimbi sizale emsinga kwamajoze engulule ngiyajabula nohostel.
4: Ah, bayaphila abantu ehostel.
9: Hayi bayaphila.
4: Hayi siyabonga sibe ndawonye ke.
9: Ah, siyabonga niphile ukhosini.
4: Danko, blale ukhosi FM siyaqhubeka sengizosasa abane bese ke ngiyavala 086,000-2437 086,000-2437 ukhosi sawubona.
10: Aw londa mayilonda.
4: Kunjani?
10: Sasaba hayi bese ngishanza ngede.
4: Hayi ungayenzi leyo nto.
10: Ngiyaphila mama wena unjani?
4: Ngiyaphila dabi lihambe kahle iviki lakho.
10: Lihambe kahle sithandwa sami enenje hayi ngeke ngoba noma inhliziyo yami kade ihlungu mayilonda kwasimbuzo yami engakana nemayilonda imithi.
4: Ngithi ngizokubuza ngoba ngabona lapha ku Facebook bakithi usungcwaba waba nesiphihle somngcwabo.
10: Ah mayilonda ngiyabuhlunga inhliziyo yami kodwa nje hawe niyavele yazala ke izeli njengathi hayi akulutho inhliziyo yami yathi ukudududuzeka kancane.
4: Njengegama lakho.
10: Njengegama lakho. Ngizakuphoxa uMayilonda.
4: Awoda siyabonga ke ngoba yabo kuthiwa ukuhamba kwenye ukuvuka kwenye ukuwa kwenye ukuvuka kwenye.
10: kunjani nje sithanda sabukwa kwenye indlu kuthi uvuka kwenye hayi bandla ayikwangcontwana futhi yazalile khuzana intombazane.
4: Ah siyabonga. Ubale wayegqibela ngoba ngangibona ukuthi khona lo wayekubambisile lapha emathunini.
10: Ulokhuzana umzukulu wami.
4: Ay, kusiyami bakithi imfuyo phambili.
10: Kumele sinibeke ngesizotha nje na.
4: Aw, andinambeka ngesizotha. Ngavele ngathi nje ngoba ngizolokhu ngiphatheka kabi uthi ngingacomment ngibuke ngidlule.
10: Isho, hayi wabuphuna unuza wamailo ndakulungile sithanda sami ngihlezi nawe nje koze ngilambele lo hora ngilaye kaClub enkanyezini uphile sithanda sami.
4: Daga sibe ndawo yeke.
10: Amen.
4: Yebo, umlalelo Khosi FM siqhubeke ngithatha abathathu manje bese ke siyavala siye kuma voice notes. Ukhosi sawubona. Sawubona.
11: Hayi Londa.
4: Kunjani?
11: Ngiyaphila sisunjani?
4: Ngiyaphila nami ubayi ngikhuluma naye.
11: Usamo ngubane lo icopa lendalo ngila egoli ejimisini.
4: Ah, sengise goli manje.
11: Ube goli manje la eIceland akubandiwe Londa kodwa isikhathi sakhona sosini.
4: Hayi bona ubusika bamakhazi.
11: Hayi isikhathi sakhona sosami ngihleli nawe nje sosami ngisakazela kamnandi uhlelo lwakho ngithanda kakhulu.
4: Ah, ngiyabonga lisazo bamnandi qhubeke nje uhlale nami.
11: Yami thank you Londa.
4: Thank you ababili abokugcina uKhosi.
12: Yebo sawona malandu njani?
4: Ngiyaphila unjani?
12: Ngiyaphila ngiyaphila ndabe zithu.
4: Uba ngikhuluma naye.
12: Usula iqhudini manje khuluma nosifiso kwashele ngisontshiyaza.
4: Mhm, iphathe kahle ibiki lakho.
12: Hayi khona manje ngizimfethu kuthe manje ngiyoli ngiphathe kahle kodwa hey. Ngokuthi ke nje lapha bekufike kwashona lo ukuzana umshana lapha kade date lapha izindlu bese emahlaba lo mdulo egoli.
4: Ah, ubakithi.
12: Kodwa ke hayi uNkulunkulu hayi emuhle hayi yabonga ngoba sihlile lelo thambo leni.
4: Aw bakithi phephi sandi ngathi nje ngaduduzeka.
12: Yebo siyabonga kakhulu nanga.
4: Kulungile siyabonga sibe ndawonye ke.
12: Okay ndabithi.
4: Danko Khosi sawubona.
13: Usesegoli ke manje fosterlas.
4: Ah ngimningi egoli ngiyaphithizela.
13: Uyaphila mashana.
4: Ngiyaphila kanjani?
13: Hayi impilo yenxenye ngoduma lokhuluma naye le ndawo lonongoma kodwa ngilayifosaza egoli.
4: Ehhe, liphathe kahle iviki lakho?
13: Hayi lingiphathe kahle sisi nje ngiphumule nje ukuhlonga kufika.
4: Hey, wase wayihlalela nami.
13: Ase ngihlalela nawe nje.
4: Ungalali, mawulala nje uzophuthelwa, hlala nami, angisi nama ngilele.
13: Okay, siyabonga.
4: Yenzela mina, kulungile sibe ndawo yeke.
13: Okay.
4: Jago, uthatha ukugcina ubani kuvala ngaye?
14: Mndalo.
4: Sawubona. Unjani?
14: Hayi ngaphila.
4: Ngiyaphila, anti yabetha nje network emnambithi.
14: Hayi, yabetha ufana nesimathondo number 10 da, hlezi nawe nje umkhaya kuzo namhlo ho.
4: Cishe bangitshontshe goli, ningasangena abangakithi, ngisaphathekile kabi sengiyapretenda nje.
14: Hawu, ngisakashe yazaba umkhaya, awu. Hayi. Ehamba ngapha nangapha ngathi awangizangena.
4: Hayi ngoba nakho ke kugcineni singenile siyabonga sibe ndawonye ke emkhaya.
14: Hayi yabonga namba.
4: Sibongela gamanxa kanjalo ke ihora leshumi nabili mlalelo Khosi FM siqhubeke nalohlelo ukhumbuleke ukuthi ngangithumelele voice note yakho ingabe yinde kakhulu izwakale kahle nje ngizwe ukuthi ke iviki lakho ngabe lihambe kanjani uba lo ngifake ongenza iprofile picture yakhe sebenzisa Vodacom ungenze nje iprofile picture ngazi nanokuthi ubani kulukile ke thumele yakhe voice note ngizwe ukuthi ke ubani engihleli naye 0791639874 bese uyangixoxa nake iviki lakho nje kancane ukuthi ke ngabe likuphathe kanjani kodwa siqalela manje
2: sivusa balele nomhlali khanyile
15: oyebo kunjalo njalo lelo losathu sivusa balele nomhlali khanyile mosuzwa leyo nto ke kusho ukuthi usungashaya
16: sishayela nje usakaza nathi
17: yebo ngokuthanda ekhaya kuzobe ngana magquma namathafa ukuthi umuntu akhanyile uhlelo sivusa balele emthandazo nomkhulu uNkosi number 1 KG masingaro uthuso nje noma ngabukuphi
15: Hola, hola, sibele sami sikhishime phawu.
18: Ngimthanda ukungena, ufaka sono yena wasetsha wena imagu, so futhi nobola mahala, la kwenze impolo bona, but thola pa ku 91.5 like Pretoria, on the way ngithe ke Phulukwane. Manje sizivusa abanele 12 to 3, boze kuthi sithakathana makhelwane.
15: Lale.
16: ngiyakuzwela.
2: Usabalele nomhlali kanyile njalo ngolwesithathu ngo12 kuya ku3 ekseni ku Cozi FM. Iphimbo lakho noLonda Mbatha. Londa Mbatha kuKhozi FM luhamba phambili.
3: Usho noma ilonda usisi wevoice emnandi.

ake sizwe ke impihlo namhlanje ukuthi ke ngabe uthini umlaleli ngabe usibhalele wathini lempihlo yakhe le ngoba njengamanje it's 1 o'clock so sebisona ke isikhathi sokuthi mina ngikufundele yona lempihlo le Before singene kuyona lemfihla ngikhumbuza ukuthi ke uJuly inyanga yabantu besilisa lapho sesiqhamisa khona abantu besilisa sikhuluma nabo sibanakekela sikwazi futhi ukuthi ke sizwe nanezidingo zabo sizwe ukukhala kwabo sikwazi nje ukuthi sibanikeze indlebe sikwazi ukududuzana nabo nanokuzwelana nabo ngaso ke lesikhathi lesa kusho ukuthi kufanele sikwenze mangabe kuJuly kuphela kodwa ukubezwa nabo ukuthatha nje leyo initiative ukuthi ke bangabantu nabo bayabuza ubuhlungu so now uma ukuthi umuntu wesilisa unga sithatha ke ungathatha igxathu lokuthi usibhalele ungafeli ngaphakathi ngoba isikhathi esiningi kuthiwa indoda ayikhali so ungakwazi ukuthi ukhalele la kuthina ngokuthi sithumelele nawe eyakho imfihlo ungagcina usuthatha inqomo izoba nzima uthatha inqomo ozogcina sezidalela ezinye inkinga ezidlula zona zizona lezi ocabanga ukuthi ke wena udlula kuzo njengamanje so usibhalelile namhlanje umuntu wesilisa yena uthathileke lo lugxathilelo lokuthi nje eze phambili athi mayilonda nansi yami imfihlo ngicela ukuthi wena nomlaleli wo Khozi FM ningidikidele yona lemfihlo le so asizweke ukuthi ngabithini lemfihlo le umlaleli ke uthi ke mayilonda ngicela ukuthatha ke leli thuba ngeke ngibonge nje kakhulu ngokuzivulela leli thuba lokuthi ke sibhodle liyasakha kakhulu uhlelo lwakho mina ngicela nje ukuthi ungifihle ngempela ngingaveli ngisho nangobhozo na impihlo yami ngingowesilisa uneminyaka engu-41 njengamanje kodwa kwathi ke ngisasemncane ngisaseneminyaka engu-17 ngashelwa omunye usisi owayemdala kunami kakhulu ngeminyaka wayena 35 years eshadile futhi inkinga yakhe lo sisi wayengabatholi abantwana emshadweni wakhe kanti umnyeni wakhe wayesola yena ngalokho ukuthi ke yindaba bengabi nabo abantwana ngoba umnyeni wakhe yena wayevele senabo ababili abathola ke ngaphambilini ukuthi ke bona bahlangane baze bashade usisi wayenaso isiqiniseko noma ke isiqinisekiso sokuthi ke cha inkinga ayikho ngakuye kodwa wayengakwazi ukuthi ke akuveze lokho nasemzini ke wayengasathandeki nomnyeni wakhe egcine sembiza ngamagama embiza nangenyumba kuthe lo sisi mangabe sengishelile sazwana ngathola ukuthi uneminyaka engu-11 years ekuona lo mshado lo kodwa lutho ukuthola umntwana ayisigcine sesithandana ke ngimthanda nami kwangempela sagcina sesilala singalisebenzisi ijazz usisi wayekholela ukuthi ke inkinga ayikho kuyena ngempela kuhambeni kwesikhathi wagcina ebambile wayekhulelwe futhi mina nganginaso isiqinisekiso sokuthi lo mtwana lo akamkhulelwe owami umyeni wakhe kodwa wathi mangabe thola ukuthi unkosikazi wakhe ukhulelwe wajabula kakhulu wayinakekela futhi ingane ngendlela right wagcina ke usise emtholile umntwana wentombazane ngangazi kahle mina ukuthi kodwa lengane le eyami ngenxa yokuthi ngangisasemncane angizange ngize ngibe nenkinga ngabayeka bayikhulisa nje ingane kodwa manje njengoba ingane isikhulile ngiyabona ukuthi umntwana wami lo futhi ufana ntse nami sengiyafisa ke manje mayilondo ukuba ingxenye yempilo yomntwana wami ngiyafisa nje ukuthi naye azazi ukuthi uzalwapi ngoba sengiyabona futhi njengoba ekhula nje ulokho esondelana nengane kamfowethu omdala ngisaba nanokuthi bazoze bajole kanti abandawonye ingane ke njengamanje neminyaka engu-23 ubudala lo sisi lo wathi nje mangabe eqeda ukuthola ukuthi ukhulelwe wangizonda wanginyanya wangilahliswa kwamafinyila asiphindanga saba nobudlelwane kuze kube imanje asinabo ubudlelwane kanti ke nomnyeni wakhe usewadlula emhlabeni angazi ukuthi kufanele ngenze njani ngiyadinga ukuthi ke ninginikeze iadvice ngicela ningicebise ukuthi ngenze njani ngoba ngiyayidinga ingane yami ngiyadinga umntanami ukuthi abuyele kumina Usibalelile kumlaleli ungathandanga usidalula njengoba ke ingosi isho nje ukuthi imfihlo le so imfihlo yakhe ke le akasibalele yona ngodaba lwakhe ukuthi unomntwana kamthola emtholisa umuntu owesifazana wayekhulile kunaye
mshiya nje ngeminyaka eminingi kakhulu kodwa wamthola yena sasemncane eno 17 years wathi mayisazi ukuthi ukhulelwe futhi lo wesifazane wangaba nankinga yena lo wesilisa ukuthi vele mncane lo ushadile abayikhulisa ingane so njengamanje usis usele yedwa usingle nalingane le sedlulile emhlabeni umkhwenyana ingane na 23 years njengamanje ifananseke nobabwayo okuyena lo sibhalilile namhlanje ingane ayazi yona ukuthi nango babwayo so uyafisa ukuthi ke ayazise noma ke babe nobudlelwane nomntwana uyafisa ungane ukuthi ke ibuyele ngakuyena into emthusa kakhulu ke uthi lengane yakhe intombazane sijwayelene nengane kamfo wabo mdala usaba ukuthi bayoze bajole kanti abandawonye ngoba nakho bengalazi iqiniso usaba ukuthi bengagcina sebe nobudlelwane boma thandana kanje so engenzi njani akanabo ubudlelwane njengamanje nomama umntwana bagcina nje benza umntwana kwaphela kanjalo khuluma nami nawe ke mlaleli ukuthi senze njani yena uyafisa ukuthi ke simcebise ngalokho kwakho kuzokwenza ukuthumela voice notes umcebise usifake futhi ke ecathulweni zakhe mhlawumbe ukuthi wena ubungenzi njani bani kuthiwa bo uyena ngizoyithatha ke incingo ku 086000 2437 086000 2437 kodwa kamanje sizokhanya nje amathi sizoyala engomeni kaSiphamandla siye kule eka Judith Sepuma it's a cry a smile a dance mangabe sibuya kuyona le ngoma le ngizobeke sengkwazi ukuthi ke ngikubambe la ocingweni sikhulume naye sikhumbule ukuthi usukelalele naye umlalelo sibhalelile uyayizwa incwadi yakhe nomike imfihlo yakhe so uyafisa ukuthi ngale mfihlo yakhe asizakale ngokuthi wena ukhulume naye so ungathi akenze njani wena bowungenze njani bantu abuyena noma ke ukulisimo esifana nesakhe bongamisa kanjani thumela voice note yakho noma ukomenteke lapha ku Facebook @ukhozi FM

0: 13 minutes after 1 imzuzuke inga ishumi nantathu libumbeni hora lokuqala khona lebusakazwe lekhozi FM khozi FM luhamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho njengamanje sekuyingosi ethi imfihlo ngiyifundile ke imfihlo ikhona lapha ku Facebook eRukhozi FM umuntu wesilisa oshoyo ukuthi ke ebuncaneni bakhe wahlangana nomuntu wesifazane owayekhulile kakhulu kunaye uthi lo wesifazane weneminyaka engu 35 lo wesilisa eneminyaka engu 17 owesifazane wayeseshada iminyaka engu 11 kodwa engakazi abathola abantwana emshadweni wakhe wasecela lo wesilisa ukuthi asithandaneke wamshela wamazisa ukuthi emzini uyathukwa ubizwa ngamagama manje umnyeni wakhe usembiza ngenyumba akasathandeki kahle kodwa yena unayo lento emtshelayo ukuthi cha akuyelo nengane yize yena lo wesifazane wayengakazi abathola abantwana umnyeni wakhe nabo abantwana ababili kodwa wathi mangabe sisanana nalo wesilisa omncane kunaye wamtholisa ingane yentombazane lengane yentombazane ke njengamanje sineminyaka ewu 23 ikhulile umnyeni walo makoti lo noma walo umuntu wesifazane sikhuluma ngaye usewadlula emhlabeni wayazi ukuthi lengane le eyakhe kanti labo bobabili banomntwana eceleni lengane le uthi sikhulile manje ifana nayinse ke uyayifisa ukuthi bekhona empilweni yakhe uyafisa ukuthi izazi ukuthi ke izalwa ngubani okumwaresha kakhulu ke noma okumkhathaza kakhulu ke manje ukuthi lengane le isizwana nengane kamfo wabo usabe ukuthi bayogcina sebethandana kanti abandawonye so impilo yakhe ke ile ukuthi unemfihlo yokuthi unomntwana kodwa akanganayo access kuyo kuyena lo mntwana lo and uyambuka umntana akho ukuthi nanga umntana amekhula kodwa angikwazi ukusondelana naye umntana amakazi ukuthi mina ngiyamzala ngoyise ngenxa ke iyayo le mfihlo le ababa nayo noma wakhe manje umama kuthiwa ayike abanabo ubudlelwane ngoba wathi mangabe sayithola nje ukuthi ukhulelwe wase emziba kanjalo ubhuti okusho ukuthi wayesekutholile lokho ayekufuna so wena mangabe umnikeze advice ungenze njani njengoba esho ukuthi cela semcebise ukuthi ke engayixazulula kanjani lenkinga le akabhekane naye ngiveleke ngikubambe la 0860002437 0860002437 siqale khona la ku line 1 siza ukuthi ke wena kwakho kuphawula ukuthi because sawubona
1: hi my lawyer
0: kunjani
1: ayengirethi sisi
0: ngiyaphila
1: yazi ukuthi lendoda angithi lendoda esefuna ukuyidalula enganeni
0: yebo
1: akathule nje aze afe angithi umuntu uthwana uthole umntwana nomuntu oshadile loyo mntwana wakulelo khaya ashadele kulo kuthiwa yilongo leyo ngani naye uyakwazi wayeganyile futhi ngafune kanje adliwe inkomo enengakhuluma ngakivele le ndawo noma ngabe uyafana kangakanani naye akathule aze afa kusumntana wakhe wakalesa sibongo lesasithola kuyo lo mama ayeshadele kuzo uyisigangi ufuna ijele angake nje aveze kofuna nje yena ohlala ejele impilo yakhe yonke
0: so akathule nje kanje naye imfihlo le kayigcine kanje
1: akathule nje athi the two okungenani kungaba ngomama otshela nje umntana wakhe ukuthi abaningi bayakwenza ukuthi mntanami masokhulile awuthandani nabantu bakasibani bani unayo ilayidela akudingi ukuthi angazamchazela afike phi yabona and into eze yenze yonke le nto ifake abantu besifazane enkingeni ilokhu iveleke kuthiwa umuntu wesifazane nguye ongatholi ingane umuntu wesifazane nguye ongatholi ingane waya waya ungazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni kathixo bye-bye ilonda shapu
0: bye wazwabamela abantu besifazane kulungile siyabonga 0860002437 kuthiwa-ke akathule kanjalo ubhuti so wena uthini wayemncane kodwa wayesana 17 mina ngibone ukuthi uyena lo wesifazane kodwa wasa wathi azama wasukela yona le ngane le angazi wena okwakho kuphawula kodwa-ke kuthini ukhoze sawubona hello
2: londa
0: kunjani
2: kumuntu obuyakweni
0: ngiyaphila
2: useshowe ukukhuluma ngenkansela kumakhanya esuke ezingweni okakhoze yabo uthipho izokade jele manje sisi lo mfana lona amasayizeze le nto uzoboshwa adliwe yingane yasemshadeni kena yebona benzisono nje kuphela akathula zase nje obasize ngalutho ishisa ishele igule isingane
0: ayibo
2: yasemshadeni wazwakaa nompazi womuntu wazikahlisi futhi esemingane ubamba wayebazokhanga bomkhosisi yabona
0: akathule nje kanjalo
2: akathula zase nje ngoba ayiyo ingane yakhe lalela kwenza kanjalo yami ngicela ukubonga kwethu ngolosibini mhlaka 7 ngiyakhela inkosi ukhoza uhulumeni inike imoto hambe ngijabula nkosi inkosi yamshela uNkulunkulu uNkulunkulu mkhulu inkosi yamkhosi yangimbongela kakhulu belandle empangeni bemnika empangeni ngolosibini uNkulunkulu wami umkhathini kuphile kukhoza ngiyakubongela khoza lomndeni wakho ngiyabonga kakhulu umkhathini ngemoto ethole kuhulumeni inkosi ibusisi ngiyabonga ke lona
0: siyabonga sibonge kakhulu
2: ngiyabonga kakhulu
0: danko khoza sawubona
3: Sawubona njani ndoda?
0: Ngiyaphila kunjani?
3: Hayi ngiyaphila namhlanje.
0: Yeah.
3: Cha lo ndaba ngithi nje lo mntu nakathule ngayithivule indaba. Ngoba manje maye seqale sekhuluma sebeyothi bayakugana khona sisi lo. Akathule impela nje akathule.
0: Akasale nje sethula kanjalo ayibuke nje ifana naye kodwa azivalele umlomo.
3: Akavale umlomo wonke ngoba naye ayithinta impela ngene inkinga nenkulu ngoba lengane sekuyodinga ukuthi mhlawumbe ngoba atebeyikhulisa nje khokha zonke indleko. Ngibonga ngoba lo tsabela ukuthelezela umdlalo kwasho.
0: Kulungile siyabonga. Khoza sawubona.
2: Sawubona sibona njani?
0: Ngiyaphila njani?
2: Ngiyaphila kuma nesiphila ngempela.
0: Mhm.
2: Bayakusiza ukuthi ngathi hayi umuntu uyaga phela into ekhala sifuna ibheke phela namuntu ngezi noma kanjani into e-wrong ezokwenza ukuthi uxatshwane sisi. Manje le nto akathi ube njengabe yajize abanye abantu sengibekela nabaoi khona ukuthi urejisi ningabele ngoba phela manje izobe zinto ey'ningi lezitoma zezixhatshwana bezizo zinto ey'ningi akathule
0: ngezwa ngizwa kahle
2: angeke namunye ngiyabonga
0: kulungile siyabonga sithole buye futhi khoze sawubona
4: elunda
0: kunjani
4: yaphila unjani
0: ngiyaphila ubayele ngikhuluma naye
4: Kuba romkhaso akamtshalo bahlabise empanzakazi.
0: Yes.
4: Lo ndoda ngibona ngathi yale.
0: Mhm.
4: Yeyomuzwa kahle noma yenza lokho kwenza ngoba le lobhuthe engasekho.
0: Ngoba engasekho.
4: Bathanda yena 17 manje kumele akuthi ekhuyo lomqondo wakho useyasebenze kwazi ukubona e-wrong nento e-right.
0: Mhm.
4: Ingane nje yakulo wamuzi noma ngafana ukuze kufane ubhoza akahlangani naye.
0: Imanga masekuthiwa kodwa kuhambeni kwesikhathi le ngane iba nenkinga then sebeyobona lapho kusho ukuthi nje kwamanje nje akathuli ngoba kungekho inkinga
4: akavale akaza ngakho nje
0: ngizwa kahle
4: bayebekhubeka kuba yimpepe kuba yimpepe yenzo lishisa abafowabo balomfongo ebeyivume lonto ayenza ukudelela umuzi kahle
0: sizobaphuca ingane sina 23 years uthi yakhe
4: hayi papa uzolishiya manje bayiza akavale nje umlomo wakhe
0: ngizwa kahle siyabonga Tako
4: bayilunda.
0: Tako. Ay ulalele bakithi ubhuti ngizozwa mina ngaye ngizoyenza follow up ukuthi ugcine enze njani noma ke uthatha sipsona isinqomo ngoba ngiyafuna ukuza ukuthi ke uthini lapha kakhona kube kuyangabe ngabe naye semfonele ukuthi uzizwa kanjani mangabe wena ungiyena wena mlaleli usho kanje kodwa ke 086000 2437 siqhubeke sizwe ukuthi ke umunye uthini umlaleli cause
5: Olonda.
0: Hello.
5: Aw, ukhuluma no Phantom Thembu lapha eJezini, ngosikhemele emakhaya ngozi ingubo.
0: Yebo.
5: Nojabulile isikhathi.
0: Mhm.
5: Yeah, injini ukuthi naku vele sikhuluma na khuluma yena, akhulumi lo mama.
0: Mhm.
5: Vele kahle hlo wabantu ethuthu sacaleni lo mama lo. Anti umuntu yashelo uma sekuvumile kwenzakala kahle hlela ayi ukuthi nakusukhulile phela nasendlozi kodwa kahle hlela ile ngane yasemshadweni angisho njalo kodwa phela yasemshadweni yabona nje bakuthiwa kathula zafe naye no nomkhwana lo uvele usashona nakazilutho ayi mina bengithi mina kodwa masingamvaleli ngaphandle ikwanayeke noma kunjalo akekho umuntu onganasona akekho umuntu onganacala akekho umuntu onganandi iphutha kodwa bengathi mina uma enamandla nabokuthi nesibindi ayi uma anezinto zakho kwesi sikhathi anganqoba sazi asimazi ukuthi ufumbathe kanjani ephakathi nesibindi sakhe uma ukuthi unamandla hayi akadedele ayenza angakwenza yena uma kuthi unamandla ephaketheni ngoba yonke ehe uma kuthi yena unamandla angakwazi ukumela konke lokho hayi akangazidela achumane nachumana nabo azidela angifuki ukuthi nangumvalele ngaphandle ngoba kanje cha yilokho nje mina ngathi mina angakwenzi uma ukuthi unamandla ukuthi angakumela angakugcina konke okufanele kugcine ahlaliswe uma ahlaliswa ayenze konke hayi ayikho inkinga mina ngiyibona inkinga akekho umuntu onganasona la emhlabeni bafuthi
0: futhi-ke isone somuntu ona-17 bakwethu sikhumbule
5: nalo umama una-35 kwenzeka kungadliwa lo mama futhi
0: kulungile siyabonga ngizwa kahle ama-advisor ayangena ku-choose mayikhethela kuwena umnikazi wemfihlo 086 000 2437 ukhozi sawubona
6: londa mayilonda
0: hello
6: sonto sam hayi yayizi imfihlo yomlaleli
0: uyasincamukeli nakho kusubuyile yes
6: okay sengibuyile ingane ethola le nje mayilonda yasemshadweni umlaleli mina engingamluleka ngayo ukuthi okungcono kakhulume naye uma wengane kubuyena ozothela ingane iqinise ukuthi kwenzakalani kanjani kanjani ukuze itholakale ingane ukuze ingane ingagcini isiqoma emndenini wayo la ezalwa khona eyokuthi kubuyena nje ozobhoboza ozokhuluma le mfihlo enje ayingeke angiboni kumqondo omuhle mayilonda
0: akayiyeke
6: ayena nje akayiyeke nje kanjalo mayilonda akasele ngaphakathi njengeflaska nje okungcono atshele nje uma wengane ukuthi akakhulume nengane ayitshele iqiniso
0: inkinga nje abanabo ubudlelwane noma wengane shouthi akalindeabanabo
6: mayilonda kodwa ngithi ande uma wengane uyazi ukuthi bake baba nabo ubudlelwane phakathini akazithube nje akhulume naye qobo
0: yeah
6: ngoba mayilonda ngazi ukuthi ingane ithola kanje ingeyasemshadweni manje mese yikhuluma indaba ayingeke azuba angibothi kuzoba umqondo omuhle mayilonda
0: ngoba kungconiswa basemshadweni abayisolayo ukuthi ingathi kodwa kuyona iyala ekhaya
6: manje ayibona-ke indaba ngoba kuthulakele nje naye akasane seyibamba kanjalo-ke mayilonda yena akakhulume noma wengane nje ukuthi ayitsheni ngani ukuze ingane ingagcini isiqoma emndenini wayo
0: ngizwa kahle
6: ngiyabonga sithanda sami uphile nje ngikuthandani
0: sithanda ibida ngiyabonga
6: kulungile-ke bye
0: kulungile mlaleli 1:25 njengamanje siye ngomeni masibuya siyaqhubeka nazo-ke iy'ncingo ne-voice note ukhumbule ukuthi-ke ungayithumela ngizwe wena ukuthi-ke okwakho ukuphawula ngabe kuthini ungathini wena kumlaleli njengoba nje ekule nkinga le akabhekene nayo naye imfihlo yakhe uyithathile manje wayibeka la obala wase-ke ecela thini ukuthi-ke asimsize ngayo le mfihlo le so wena ungathini kuyena bane kuthiwa wena ubukade uyena ukulesi simo lesi ubungenze njani sithi-ke manje usuyasazi isimo usukhulile manje usuna-41 kwenzeka una-17 njengamanje njengomuntu una-41 years usungazihendlisha kanjani le simo Wanda Baloy uthi bitter sweetness ingoma le engidlalela yona njengamanje masibuya kule ngoma ngiyaqhubeka ke nama-calls

0: 29 minutes after 1 angivele ngithathe manje incingo sithatha bokugcina sizosiza nje bebe bahlanu sizwe ukuthi ke ngabe kuthini kwakho kuphawula ngemfihlo yomlaleli ngifundile imfihlo khona na ku Facebook ungakomenta lapha ya ku Facebook mangabe usuyifundile ukuthi ke wena abane kuthiwa buyena lo wesilisa ubungenze njani mangabe kuthiwa uwesifazane yini indaba mhlawumbe ungathi indaba ungasafuni ukuthi ke lo owesilisa axhumane nengane yakhe noma kuthi umnyeni wakhe aka seko mhlasimbe ngoba vele uyacabanga ukuthi no wawenzela mina ifavor sasivumelene lengane lengangenzela nje ukuthi emzini bathule bangithande iqhubeka impilo vele kahle kahle angikudingi so ungakomenta ku Facebook @ukhozi FM noma ke uthumele voice note la ku 079 163 ngiphuka sengkhohlela baya ku WhatsApp iyangidida indaba kamlaleli la ngoba ay ingiphathisa ngekhanda yabo mangabusa indaba zabantu kodwa futhi indaba zabantu iphinde zixaxe yikho kona lokho kwenzakalayo inamba ke 0791639874 kodwa kwamanje ngisathi incingo ezinhlanu ku 086000 243 7086 000 243 7 sengizovala manje ngabahlanu bese siyakubona ke ama voice notes qhubeke la ukhozi sawubona
1: hello
0: Dr. Sanzang ngiyaphila kunjani
1: uyi doktor Mr. Zethu vla kuza nomphathawana
0: awuzi nayo doktor
1: ngomhlaziyo imele ngizowe ngibe ngoba lento kokuqala umfana una 17 ukuqa i sex enzo umama ube abuse umfana ubengakabi mathot hello
0: yes ngilalela
1: ya ubengakabi mathot umfana ungaboshwa nokuboshwa usisi ngoba sikhuluma ngegazi layo umntwana bengathi njengoba basho ukuthi akathulazi ayofa ngoba kuthiwa lo mfana vese umuntu osemdala umkhondo ungabi right kodwa ngokuhamba ngisho umntwana akampike ekhakubo lo sidaba kubazali bakhe liyothathwa lize liyofakwa ngisho nakuyintana unkosikazi loyo ukuthi ingane yayingakabi right akuhlabe phansi kubonisa ngoba igazi lakhe leli ukuthi walapha elona emshadweni yilongwe yakuzwa lokho vese kodwa ngithi mina ayisukunyele lo daba lona ngoba ingane ayisencane ngayizona
0: ukhulumela nje ukuthi ngoba wayisana 17
1: wayisena 17 ngisho noma thi uyalibeka lo daba amaphoyisa bakade mama wabamba ingane encane umama uye ngeqala angathi ngoba nakho umfana ufana ukuthi umnyukezile ngoba nakho esethola umntwana semlahlisa kanjalo akugazanga ube right noma kunalo ukuthi lo mama wenza into right naye enganeni ingane izogcina ilimele nasemqondweni
0: and usena 41 phela manje icela futhi aliboli
1: eh yabona noma 41 umuntu bana enga ngisho noma sena 7 ugogo mdana noma una 81 enga ukuthi uyo amlimaza
0: ngizwa kahle kulungile
1: ndinanga kuza nofaka advice
0: bayo sikubele babili kuthiwa ke wanuku bezingane ingane na 17 years yena na 35 wena uthini uthi ingane yasemshadweni akathule azayo fa noma uthi 086 000 2437 ukhoze sawubona
2: sawubona lonto
0: kunjani
2: bawana langa njalo.
0: Mhm.
2: Hayi lo ndangeke uthemeli bika udaba lakhe vele hayi. Belimkhiphe ekuthelene kawu ubaba womntwana yala angithi ushilo yena wathi weshadile umama.
0: Yes.
2: Wamchazela futhi ukuthi ebendeleni ngiyathuka.
0: Mhm.
2: Kuthi hayi ngazothi impela amazinyana wathola hala ekhaya.
0: Yebo.
2: Kushuthi yena wezinto ayazi ukuthi lethi izinyane labo omunye umuntu.
0: Ehe wayazi vele kangasimfihli.
2: So hayi yeye. Abahlale nayo nje leyo mpilo. Angithi babe nemfihlo bobabili.
0: Mhm.
2: Namanje akabe nemfihlo eyedwa ke manje.
0: Mhm.
2: Eyedwa lo ngoba walelwa bona ukuthi hayi usefikile lo lesagilwa liphihlize eqanda. Yasolve inkinga yami hayi.
0: Shuzu sakayigcine nje lemfihlo yakhe idlena nje.
2: Hawa imayena nje imayelena. Kodwa ngoba wayazi futhi namanje makumzulu izulu iyafaka ukuthi uma ungambuza ukuthi ilongwe yini. Mephendula ngabe sefunane kanti ukuthi ufuna kupho okunye izulu mesa ngoba izulu phela seyichaza yonke into noma efuna umlando wezulu ukuthi hambe molale nomfazi womntwana lingane kabani.
0: Mhm.
2: Impendulo mina nayo lapha ngicabanga ukuthi use right.
0: Kulungile siyabonga ngiyakuzwa mina.
2: Much thank you very.
0: Danko. Siqhubekele phambili because sawubona.
2: Sawubona.
0: Hello.
2: Johnny.
0: Ngiyaphila wena unjani?
2: Ngiyaphila ekuhlwe kwamduka linye lamawele lokukhuluma
0: naye. Ehhe amawele lala ndawonye angahlukani.
2: Asukene ngengubo phela nalazi baye manje basala ndawonye ekosiye kwenzeka into emi.
0: Ngithanda nje ngoba niyahlohlana nisho silalela silalike silalela uMayilonda ningilalele futhi no 2.
2: Ngibona mphethe yabona into esithanda ngathi sithanda
0: siyazi. Namawele la ngempela.

0: ဲတွင်ကန်တင်မီမေနဘာဘွားကျွန်တော်ပြင်ကမ်းများတင်မှာပါဘွ
1: ား So again sinjani akakhulume no mama ukuthi akuya sitshele ingane
0: akhuluma no
1: Mhm
0: lokho nje ngimnika zakho
1: akukho
0: ngabothu ngokho nje ukwenza ingane yathi masimba sabha kodwa nabo kusaba abaphesazwe yinde befuna abafana abancane kangaka
1: abo ngithi uyasho ukuthi wayethu kwemzini so wabona ukuthi inants impendulo
0: hayi bane stamina abafana
1: hayi ngizwa kahle kulungile kuwele siyabonga
0: ayilungile bamthiyo
1: danko abathatha bokugcina njengamanje cause
2: my londa
1: hello
2: kona we my londa ukhuluma lothanda umlungu unonkulunkulu
1: awu right god ale nje ngibuza impilo
2: I like khona ngoba nakusiza nangena
1: ehe
2: cha my londa laba abakhuluma ekuqaleni hayi njengoba uqale ngolwasiso uyamusiso uqale ekuqaleni uqinisitha awathule lenkansela naye ithi awathule aze ayofa
1: mhm
2: ingane futhi engabe ilandelwa ibhadi ngoba ngabe ngiyabonthwa umfana ngabe kuthi hayi vele ifana noyisi imvamsi ayintombazane ifamsi ufana nomama wayo manje ingane mayisikhulile kangaka uzoyenza ukuthi icwaseke eingane zonke nasemndenini futhi sizocwaseka lapho etifuna ukuya khona afuna ukuthatha ukuthiye khona izocwaseka ngoba ingane ezalwe umakoti ngaphandle izezandlebe manje angicabanga ukuthi uma uyindoda nje uyindoda nje ngempela uthembekile ukuthi ungafuna ukuzala ingane izezandlebe kumfazi womuntu ukwasa kwengwane leyo yena akathule aze ayofa engacwasi engakhuluma indaba yengane ukuthi bafuna ukuthandana nale ngane beyisihlobo sakhe naye akumgqizi iqakala lokho ngicela ukuthi afunde abaseKorinte bokuqala isahluko 7 iverse 36
1: nakhe bathini
2: ukuthi u 36 abaseKorinte bokuqala isahluko 7 iverse 36 ingane yakho uma isikhulile ngokwanele uma ngabe aneni uma ngabe uyise wayo enze njani ishadana naye uma isikhulile ngokwanele angithi uyabona ukuthi izihlobo uyise nengane yakhe isho njani iBhayibheli aboni akho solo futhi esibakhona akho ingane ekhuba ekhubazekayo ukuthi isalwa umuntu oyisihlobo sakhe
1: lisho njani
2: hayi isho njalo enye sengiyikhohliwe enye iyoda iGenesis sengiyikhohliwe kodwa nje le abasekhulisa ukuqala isahluko 7 ingane yakho uma isikhule ngokwanele awenzi sono uma ngabe uthandana naye ishadane naye
1: ha
2: abathandane beshadane akahlukane nje nengane engalokho efake inkinga izoba izocodwa ezinye ingane ukuthi nasoke isezandle bese sekuyayiveza ke manje ke akahlukane nje naye umama wayo futhi wayenza kahle mayise yedwa kuyena
1: wena banekuthiwa nje wena kokulesimo lesi njengoba nje wena kade unendodakazi yakho obukade uyishadisa bakuthiwa buthola ukuthi le ndodakazi akuyona yakho kodwa naku sekuza amalobolo buzoqhubeka ngobuzothatha ngosichaya la ekhaya
2: anginandaba futhi angisena anginandaba le ndaba yenkomo mina ukuthi umuntu sengaze nginapho ngifuna indaba yenkomo ngizoyisebenza ngamandla ami mina anginandaba ukuthi uyo muntu ungakanani ukuthi usebenza kanjani cha angingeni lapho mina kuphela ngayishadisa lo ngane inkomo uma ngabe beyithatha lo ngane kodwa nje ngisaphila awungambulala lo mntu lo mina
1: tozayiboshwa
2: kwa ma idoda emadoda angena ejele ngutshele ngiyena amadoda so ungakabi indoda uma ungangena ejele
1: Hey, thando mlungu, ngiyakuzwa mfowethu, bye bye.
2: Yanga.
1: Hay, ngithatha manje ngitsebe bebaka, ngithatha ababili abokugcina ekuvala ngabo la bese siya kuma voice notes. Ukhoze sawubona.
3: Thando mkhulu.
1: Kunjani?
3: Yaphila njani?
1: Ngikhona.
3: Hey, thando mlungu. Okay, uShandu ngiyabonga ukuthi ngene man. Lo daba lolu ngempela luthathi wenzima kodwa ke lokho kushuthi uThembi kuqaleni nje. UThembi Phelezi ushilo wathi hayi lo mfana akathulazese akathula ngempela ngoba yena bonga ukuthi nje wadla inyosi lapha ngoba phela kwa

0: nandina kuyena.
1: Mhm.
0: Ingane vele yalomama ngoba kamfihlelanga nkosi yami,
1: Yebo.
0: wamtshela ukuthi mina nginenkinga lapha, uma ngathola umuntu ongisizayo angilekelele ngithole lento engiyidingayo. Wamtholisa-ke, asike isidingo sokuthi alo akhuluma-ke manje athi ukufuna umntwana wakhe. Kuphela nje nakho ukuthi abasavumelani nalo mama, abasasondelani. Ngabe umcela ukuthi nje le ngane ayibonise ukuthi ayingathandi kuleso sibongo lapha angoyena ongakusona lo mfana, ukuze
1: Ngiyabuzwa.
0: ingane ihlale ngokuphepha. Kodwa nje akukho ukuthi singathi akayitholi ingane noma manemali ayilobola. Icala elikhulu kabi lelo, nokubukela umzomo omunye umuntu phansi. Ngiyabonga umatokoza ishilo ngakwesibili.
1: Kulungile, siyabonga.
0: Amen.
1: Sivale ngokugcina-ke njengamanje, sike sizwe ukuthi ngabe wena uPaul uthini ngemfihlo yomlaleli. Naye ulalele sizozwa, kodwa-ke ukuthi yena ugcina uthatha yiphi yona i-advice. Ngabe uyayizwa le ukuthi akathula zayofa ingane nje, akayiyeke hle lapha kumawayo, noma akaqale akhulume noma wengane ancenge ukuthi-ke akakhulume lo sisi lo, akhulume nomntwana wakhe ukuthi lalelake. Wena uqomi kulesi asibonga, useyobona naye kushuthi umzali ukuthi uyigoqa kanjani. Angisase ukugcina ukhoze, sawubona.
2: Mylonda, sesiyaphila.
1: Ngiyaphila, kunjani?
2: Ngiyaphila, umxolisi igwazanga ubolapha enquthu.
1: Mhm.
2: Cha, Mylonda, umfowethu akakhethi ukuthula, akakhethi ukuthula ngoba ngampela ngampela akuzukwelekelela ukuthi aveze into engaka. Uyabona lo mama usekhule ngokwanele, mangabe yena umfowethu seku-41. Umama usekhule ngokwanele kube angagcina imfihlo ebinesidingo sokuthi ayiveze. Ukuthi akakhethi ukuthula umfowethu, ngoba mhlawumbe umama unaso isizathu. Engiyibuza khona, uma kungathiwa umfowethu uyaphokophela ukuthi uyayiveza lento, besithi ingane kwenziwa ama-DNA. Ibuye i-DNA ngoba usiwazi ukuthi abantu banamhlanje sebafunda. Ngithi cha, alukho libofuzo oluvuna umfowethu. Uzobe sethini kulo mndeni noma kule ngane nalo mama aseveze ukuthi kukhona ake wakwenza.
1: Ngizwa kahle, kuyoba sekukuyena-ke manje, uye futhi uyoqhubeka gaxele. Kulungile, asazikuyena intambo njengamanje, siyayithatha siyinikeza yena ukuthi-ke yena ekugcineni uthatha-ke sip sona isinqumo. Mfihlo yomlaleli, sikujabulela kakhulu nesikubongayo kuyena ukuthi kodwa-ke asibhalele ezwe, njengoba phela akukho naye engicabanga ukuthi ukwalile uzela kuthina, ngoba esho kona ukuthi ucele ukuthi simcebise ukuthi enze njani njengoba nje enale mfihlo le. Wa amise kanjani. So ngithanda ukuthi ke abantu besilisa abangenayo kakhulu abamcebisayo. So ukhuzwa amadoda ke mfowethu, ngiyathemba ukuthi ke uyeza. Sesoya kuma voice notes, kodwa kwamanje asiqalela ngizwe ukuthi ke kuhamba kanjani kuma voice notes khona. Ngabe wena mlaleli uPaul wathini?
3: Sivusa balele nomhlali khanyile.
4: Oh yebo, kunjalo njalo lolosathu. Sivusa balele nomhlali khanyile. Mosuzwa leyo nto ke kusho ukuthi usungashaya,
5: sizoshayela nje usakaza nathi.
6: Yebo, kodwa lapha ekhaya kuze zonke izikhala amagquma namathafa. Usizokuthola umbuka khanyile uhlelo. Sivusa balele emsakazo lokukhulu ukuthi FM number 1 KG Masingaro usizoza nje noma ngabe kuphi. Uhleli nalo ikhofana ngani kwangu bani?
4: Hola hola, sivele sami sikhishime phawu.
3: Usabalele nomhlali khanyile njalo ngolwesithathu ngo-12 kuya ku-3 ekuseni kuKhozi FM. Kulenyaka kaNtulikazi sibungaza iqhawe lesizwe, inqalabutho uNelson Rholihlahla Mandela ngokuzinikela kwakhe elwela inkululeko, ubulungiswa nokubuyisana eNingizimu Afrika.
7: Rholihlahla Madiba Dalibunga Mandela.
3: Lena inyanga yokwelula isandla nokwenza umehluko emphakathini yethu. Thatha imzuzu engamashumi ayisithupha nesikhombisa yesikhathi sakho, wenze okuhle, wenzele omunye umuntu.

0: Zanjego Madiba.
1: Lonto iyawubanga into bana ndelale unaphakade. Donwabile.
0: Ukhosi FM luhamba phambili. Iphimbo lakho noLonda Mbatha.
2: Ushilo my Londa. Usisi we voice emnandi.
0: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
3: Angibingelele Mayilonda, angibingelele siphalaphala sokhozi. Ulungelo kaNdlovu endaweni yasendwedwe ezimpondweni unomehlo. Mayilonda, ngiyayizwa incwadi kaBhuti. UBhuti akabuyele kuye usisi akhulume naye. Ezwe kuye ukuthi uzothini njengamanje. Okubhlunguke ukuthi umaqondana wakhe usashona. Kodwa futhi kuzobalula ngoba vele umaqondane amsekho manje umuntu obezolwa ukuthi lengane kanti akusiyona eyakhe. So uma kuwukuthi lo mama lo mhlambe uyalwa ukuthi uzomsukela emshadweni wakhe sekwaba khona nabo DNA manje. Kungahanjwa kuyokwenziwa ne DNA kutholakale ngempela ongukuthi ingane eyakhe. Mayisibuyela ngakuye ke ingane ke kwenzeke lokho okufaneke kwenzeke mayelana nengane. Angibonge Mayilonda, ulungelwa Ndlovu intwana sendwedwe empondweni. Unomehlo Mayilonda, asiphalaphala sokhuzi.
4: Angibingelele Mamthiya, ngiyazwakala ukuthi lapha. Bona ithanda ukuba yinkinga le ndaba ngoba futhi uyasho umfowethu lo ukuthi usisi emva kokuba sebayemezela umntwana wajika wamzonda. Uma ngase yazame njengamanje ukuthi uyamconvince ukuthi hayi batshele inigane ukuthi izalo yena ngibone ngazothi inzondo engankulu kakhulu nokufa ngapha. Into engiyibona mina ukuthi ngaba ngcono ukuthi akhulume naye indodana kamfowabo le ayichazele ukuthi hayi bo lo mntwana lo suzwana naye umntwana wala ekhaya yabo ongcono. Angamqondi usisi kodwa ke futhi into ebukhunike ukuthi naye aqonde ingane atshele ingane lokho uma ngabe engatshele ingane engibona ngathi lo sisi ngamzonda kakhulu mhlawumbe angambulala nokumbulala yileyo ndlela nje engiyibonayo umbone nokanqele leyo. Ngiyabonga.
5: Hawu Londa, uyaphila? Hayi ntombi, hayi ngiyayizwa into yalo mfolo. Hayi inkinga kwe Londa phela ayikho kuyena lo mfolo. Indaba inoma wengane njengoba esho yena uma wengane emdala kunaye and 2 uma wengane ushadile ukuthi asenandoda akushuthi abakulondoda yekho yena akakhuluma noma wengane ancenga uma wengane uthatshele ingane ngoba kungenjalo hayi lento yakhe ayikho ngoba kahle hle akanangane phela yena yabo le nto le yena akancenga uma wengane etshele ingane ngoba noma ngabe ingane ingazi ukuthi yakho. Kodwa unene mme ngakuvumile lokho. Hayi ayikho nje into ayoyenza. Teya ngisho nje yena kancane kuma wengane ukuthi akatshele ingane kwenze kuzovimbeleka lento akayishoyo ukuthi ngaze ingane ijole ekhaya. Ngiyabonga mbali.
6: Ngibingelele sentshikazi. Ukhosini. Lokhuluma nakho uSilwa kaShabalala. Akulula kakhulu ke ngoba nobabuwayo akasekho emhlabeni. Okuyena okwazi ukuthi ingane yakhe yena akafuna unoma wakhe manje noma wayo khona ezokwazi ukuthi ingane izokhuluma yayikhulume uma wayo akhuluma iqiniso kuthina ingane iwela ngalaphi ngoba manje lokwenzithana nabafowabo phela ngoba unawe ethi sisondelana kakhulu nengane mfowabo. Angibonge esontshikazi.
4: Ngibingelele umsakazi no-Anonymous, hayi ngeke akayikhulume le ndaba izoya kude le ndaba akayikhulume akahlalele phasi naye usisi noma acele umuntu amthembayo ngoba vele akasekho nobaba lokade yazi ukuthi ingane ubaba wayo asize ingane kungaze konakale. Please ngicela ukuthi asize ingane umthokolo elandscope kwambabane kwamafunzi e-WhatsApp.
7: Oh, saphinda sangena weLonda Mbatha, siyaphila uyaphila ntombi. Kusayi mina uSenzo langa lethu ngwancu. Mr. Thuthukeza sokhosini. We ntombi ngithi mina hayi. Imambani ayilokhuza ayixoxisane noma wengane or ithumela abantu abadala-ke ngoba manje kuzogcina sokunakala ngampela, kuzogcina sokunakala ngampela. Maye isondelene iy'ngane ngazigcina zijola, igazi liyakhuluma wentombi ngoba bezwana nalo. Akavele ayidela amathambo ngoba nendoda ayisekho. Usisi lo adlala ngengane kodwa manje useyamnyanya manje asafuna ukukhuluma. Ubalekela yona iqiniso ukuthi kuzokubonakala ukuthi waphuma eceleni wathola ingane. Umbhemu nje akhulume nabantu abadala kuyokhulunywa ori akhulume naye ngasese eceleni nje. Vele ikhulunywa indaba ngoba ibuhlungu phela le nto ingane yakho yayibona seyingaze ingane egcine seyithandana ngampela. Uqinisile yena ngoba uyachaza ukuthi wayesasemncane. Asibonge wena lo ntambatha, akazame nje, akazame umbhemu, akazame impela nje, akazame ukuthi ayikhulume naye nabantu abadala. Sibonge uyalonda.
8: Uma ibhizinisi lakho lingafinyeleli kuma-sales targets, kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe. Kodwa nge-SABC Sales ungakwazi ukuxhumana nalo kuKhozi FM. Thumela i-email ku-sales@ukhozifm.co.za ukuze uthole ukubonisana mahala ngezidingo zokukhangisa ngebhizinisi lakho. Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.
9: Ukhozi FM lusakaza ngokuhambisana ne-code yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo, ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo ku-commission e-PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za ukuze uthole eminye imininingwane. Vakashela www.bccsa.co.za.
0: Iphimbo lakho Ukhozi FM.
2: Uhlelo lomayilonda usisi wevoice emnandi.
0: Uyawudlala uWhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
10: Sawubona mayilonda. Hayi, ngiyaloza uhlelo lakho mlalele ntokazi. Lomfo wayazi kahle lolo sisi ukuthi inhloso yakhe wayevele efuna ukuthi amtholise umntwana. Emva kokuthi athole umntwana, yingakho-ke wamqelisa eduze kwakhe. Akaphole nje ubhuti, aqine ngoba kuyefana vele lo mama nje akasayitsheli lutho ngaye. And futhi le ngane yasemshadweni vele yena wayezalela lo ngoba phela ushadile lo mama. Walotshola kuleya muzi. Ilonga alitholayo lalaphaya. Lo mfana nje akakhohlwe nje, aphume nje kulento ayiqalela obunye ubudlelwane aqhubeke nempilo. Angibonge, angibonge mayilonda, usenze umnyalo dako.
11: # iphimbo lakhe # londambatha # Ukhozi FM. Angibingelele dadewethu, ubingelele uzithembiso wakambatha ubhuti wakho lo ngingwasedumbe kodwa ngila eNewcastle usizwe live ezikwesikhathona. Hey, ngiyayizwa incwadi ka-anonymous. Cha, mina la wensisi bengingabuka nje ukuthi ubhuti akayekele kanje ngoba vele kusho ukuthi lo wesifazane wayeney'nhloso ey'thize zokuprova i-point emzini wakhe ukuthi niyabathola abantwana. Okuthusayo ukuthi-ke ubhuti wayemncane, mhlawumbe nalo wesifazane waba nalawo mahloni ukuthi uzokuveza kanjani ukuthi ukhululiswe ingane ngokweminyaka yakamakhelwane ngabe yakamakhelwane. Kodwa nje hhayi, mina ngibona kunzima, sekunzima kakhulu kubhuti dadewethu, sekunzima. Mina bengathi nje ayeke kanje abukele uyoyishaya yena lo wesifazane, kodwa ngiyazi ukuthi ngeke aze afe neqiniso lo wesifazane. Danki siza, ngibonga.
12: Sawubona lo ntambatha, ukhuluma nothuthukani lowandla kulela msingamachonweni kwagoqa wamathangwaya. Phela ingane kahle kahle uma wukuthi ushadile lo sisi eyakhona lapho emshadweni ingane noma yena izale ngaphandle kodwa yakhona emshadweni kodwa okunzima ke mawukuthi ke sizifuna ukuthandana nengane yakhona kubo wakhe lo mfana ekunzima ke lapha ngazi ukuthi ngagcina kwenzeka kanjani ngiyabo
13: hey mayilonda mina ngokubona kwami akathule nje akathule ezinye imfihlo zidala iy'nkinga akathule nje nami ngifazele ulokhuzana usisithembi usitholisa sijongo jani lo
14: hhayi uzovele ufe nje kehle uzovele ufe nje vele uyeke yeka yonke into nto kakhehle yeka nje umfowethu uyeka uzovele ufe uzobulawa uzovele ubulawe nje mfowethu thula uzuyofa makumele ufe nawe ngoba uzofa
15: ngiyabingelela loo nto ngilalela udaba ngilalela imfihlo mina la into engiyibuka kunesifundo kule ndaba kuthi abantu besilisa bayekele ukufaka ipressure kubantu besifazane ngey'ngane nokuthi basole abantu besifazane ukuthi yibo abanenkinga if ingane ingatholakali ngoba kugcina sekukanje ugcina umuntu ephume yangaphandle ayozama ingane ngaphandle abuye akunikeza ngenxa yengcindezi osuke umnikeza yona ubhuti lo akazame ukuthi akhulumisane nosisi amtshele ukuthi ingane ayilazi iqiniso ngoba kuzothi kusuka kube ngidlula lo mama emhlabeni iqiniso lingaphumile ngiyabonga

Kuzwakele kuzwakele uPaulile emlaleli ngicelile la ukuthi ke sikhulume ngishaye ucingo wangena washaya ucingo waPaula ngendlela uPaula ngayo ngacela ukuthi uthumele voice notes wayithumele voice notes waPaula futhi ke ngendlela uPaula ngayo njengamanje ngizongenela ku Facebook ngibone noma ke ngizwe ukuthi ke ngabe utheni la ku Facebook bani uPaulile yena kutheni kwakho kuPaula mayelana ke nemfihlo yomlaleli Usabele Buthelezi emondle kwasi uthi my londa ngayithi vu akathula impela ngoba ke usefuna manje ukudala enkulu inkinga lenaye akavele nje ayeke ya uthi ke avele nje ayeke uthi ke angeke ayimela akafunde ke ivesi alinikwa uthanda umlungu once akeke ayiyeke le direction akahambe yofunda iBhayibheli uzolithatha phi iBhayibheli kathanda umlungu Koga mala mashengo, tike manga bigula lengane ile tiwa nje idinga usiko, kyo wenzi wanjani, mina ngithi mfo akayikhiphe le mfihlo le, kanti ke ubuyisile myene mkhuze yena, utike isiZulu sithi noma ungakhuleliswa, noma ingakhuleliswa ubani, uma nje ukhulelisa umuntu oshadile, ingane iba yalapha shadile khona, umama wayo, lapha shadile khona umama wayo uthi ke ubhuti akehlisa umoya akulula njengale ndlela akacabanga ngayo ukuthi izinto zizovele zibelula kanjalo ingane eka mama kanti futhi ingane belonga lapha kushade khona umama Udlamuka maboyi uthi ke kodwa ke nje inzima lento ke lo bhuti ayishoyo ayi inzima kakhulu ayilula nezeneze uthi ke ayibo mama abantu sezophelela umendo akasalisethula kanjalo inzima lento le kanti uphila isikanando uthi ke hashtag impihlo yami abathi akathule umfana bengakhohlwa ukuthi ke uthe kunamathuba amaningi ukuthi ke ingane zingagcina seyijola kanti izingane zandawonye bese konakala kakhulu ke manje uthi ke abayicabangi nje ngaleyo ndlela leyo Ayanda kehla lenyoni uthi ke sawubona mayilonda mina ngithi nje lengindoda iyaganga uma ngabe sifuna ingane yayo umthetho wesintu uthi umuntu uma ngabe shadile thola ingane ngaphandle ingane yalapha shadile khona futhi akumniki igunya ukuthi ke eyakhe uthi nje akahlale ubhuti nemfihlo yakhe ngilami nenqutho kwavula mehlo ngivalela ngontomzodwa hlatshwayo uthi ke nasisifunde kubantu besilisa lendaba yokufuna ingane okay ake kungenelela nakuma voice notes asivaleke ngozama mdladla uthi mina ngithi nje akabekezele impila imile hey kunzima kona mayilonda kodwa ke sisonke uthi mina mayilonda ngisematiwane nobuhle phindile uthi ngithi mina akangathuli nje naye impihlo akathola uma wengane akhulume naye njengoba naye esebona ukuthi ke usenawo amandla njengengane yakhe isiZulu siyasho ukuthi ke icala lembuli ingubo lingene okufihliwe ngeke kuze kuhlale